0: konstante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabangang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Problema, gid ako sa akong body odor.
13: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX
12: Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
17: Wow, ayos gid.
16: Kamu man bala, testingin yung
17: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas nagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
14: DTX 500.
9: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
9: Yan
14: ang
9: gapanupo
14: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3
14: Physio.
9: Physio.
14: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
14: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
9: K5
14: News FM.
9: News FM.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: May balita na, may drama pa. Kampyon!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga buti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
14: Angelique!
13: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
9: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
10: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.

0: ang Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasang ako
4: ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
3: para sa matinlo na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may BCO,
4: ang BCO
3: yung may D3
4: mabagats, mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Mabagats, mga butika.
8: K5.
9: K5.
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kusok!

0: jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey, I'm Galingawan Time!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakas,
4: magabuti ka.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makakas, mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: para mismo.
9: DTX 500
8: nagapalandulong pala ang imo panulukan,
9: magalingin pala ang imo nga ulo,
8: masami nagapangihi,
9: masami ginauhaw.
8: Basi may diabetes ka na,
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: yan ang kapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
2: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma's mata asang ako nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00.
15: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
16: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya ila!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Corn beef na lang ulit? Okay na?
23: Mami!
22: Angeline!
23: Walang masama sa okay lang.
22: Pero,
23: sa Star ka na!

0: exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura up gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako Tomas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
11: ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
12: K5 News FM, kampiyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Iloilo Supermart APUM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
9: SM.
10: Mataas pa lang ang ibu-blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pa lang ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang

0: sa mga butika.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30.
5: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH levels sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte

0: akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasang ako
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to Mama.
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: asal rikan
6: epektibo.
5: DTX 500

0: ako silito. Isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: mo. TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami inauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dalao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman
13: for man. Ako si Ere.
14: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman for man. X10 Food Superman for man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
21: K5 News FM. Kampyon!

0: Rex 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapoy,
3: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadula kita sa kahanginan bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga nagapanumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis
1: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami.

0: May COVID na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka mali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
10: Yung may Physio!
13: Ang Physio!
10: Yung may D3!
13: Mabakas mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
13: DDX 500!
10: Garantisado!
13: Epektibo!
10: Aramis
13: mo! DDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
10: Ang
2: DTX 500.

0: 500. Ang may powerful compound nga nagapanubo po sang imo blood sugar. TTX 500 garantisado. TTX 500 TTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadragsa nga punggod.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
10: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman
11: from man. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: 5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, alas 11.04 na sa aga.
2: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga KK5 sa itong sining programa kada Domingo ng adlaw. Alas 11 tob-tob, alas 12. Madre lang sa inyo sinipaboritong estasyon. Ang DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo, may puso. So sa subong aga mga kabenan, blessed Sunday morning. Sa itong sining mga KK5, kamusta lang inyo sining adlaw? Ang iba sini, nakapanimbaho na. Gikan sa ila sini tagsaman niya ka mga churches. Kaga nakapasalamat no sa itong sinimal nga makako. Wala gigita ginapabayan. No, God is so faithful. God is good all the time. Tabla, no, tawag mga kabayanan, despite sa mga problema, ano ba na, mga trials and challenges in life. Dara kita nagatuon, dara kita nagabakod pagid, no. Being resilient is not easy. No, mga kabayanan, no, dapat mag-agi kagid mga kabayanan sa mga madamo, no, kapag tilaw sa aton sining pagpangabuhi. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razlan, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, nangin kaupod naman ninyo sa subong aga, nangin nyo sining anchorman, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Dari sa aton sining programa, Ilonggo Cops on Air. So mga kabinan, sa subong aga, nagpasalamat kita sa kaiguinan no nga ginatag sa aton mga kabayanan no ini isa ka pribilehiyo no nga ginatag sa aton sang Chief Executive Officer sang K5 News FM at same time tagiya man sang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center no other than Dr. Ramil Uy. Baka share kita mga kabayanan sa mga proyekto, inisiatibo, mga nagabaga kag talalupang doon nga balita, impormasyon. No, nagikan sa inyo sining mga Ilonggo Cops. No, dari nga kalatabo no, sa bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Galing tamiya taman ang ato rin nga area manager. No, K5 Ray Espia Umalay, kasi ato rin nga station manager. No, very active. No, K5 One and French. Tara nga kita po sa K5 News FM no Iloilo. Mas makauturan naton and all over the world. Good morning, good morning, kid. Ako sa atin din subong nag-assist gisa ton. Atin sining world-class technician. Ay ka K5 Jesse. O mga kabinan, sa subong aga, no, sa mga topiko naton nga pag-istoryahan. So, by the way, ginagreet agad ang aton sining PD, aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Reslancer. No, ang nag-monitor gid sa subong aga, together with sa aton drang provincial staff. Sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. Sir, good morning! Kag sa aton man sining Deputy Provincial Director for Operations, no, Police Lieutenant Colonel the heartthrob of IPPO, no, Police Lieutenant Colonel Engelbert R. Banquillo. Good morning, sir. No, so of course no, sa mga special staff naton dira, Head of Office sa mga Chief Clerk naton, no, non-uniform personnel. No, lakip dira mga kabinan ng aton sining 43 ka mga police station sa bilog nga probinsya. Pagawa naton sini ka mga mobile forces ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. So, good morning, kid. Kag sa mga biya naton nga nagatimo dra sa subong aga, no, nagakaon ito yung Elsonsi na tig rigma dun dya. No, sa din madang abahin sa probinsya sang Iloilo. No, sari-sari pa ng sudan. No? Mayara nga utan. Mayara nga litson no kung ano pa dira no just enjoy no sa mga ka K5 naton dira no, subog pamati kay madamo kita sa mga topic ko nga pagistoryan sa subong aga no kag sa aton sining makauturan kay tungod nga bare months na no 95 dias na lang Pasko na no, mga kabena no gamay gamay kada asig lang sang inadlaw kadto 120 days pa subong no, ginahugot lang yang inadlaw mga kabenan. simple means nga bisan kita no nga nagakabuhi diri sining dutang luhaan ba no. Sini nga kalibutan. No do nagadasig man aton sining inadlaw. So ang pinagida ka nami no nga aton dira nga kapitan no, despite sa kasakuan ano man na imo dira nga profesyon ano man dira ang imo nga status sa pagpangabuhi no health is wealth. No, alungat nga aton sini nga ikaw yung lawas. So, mga kabinan, parang magbasko nga aton sining resistensya no magmighty si no para nga lawas ang imo sining lawas resistensya dog it permi ano ni ta mention ta no aga gusto jud na magnami man rin inyo sining pamatyag mga kabayanan mag D3 bio na no kag kunaga no, wala sang acid no painit-init sang sulok-sulok no kanami sang pamatyag mo makainom kasi ni mga kabayanan mag DTX coffee mix na. Sa aton sini mga kauturan gali no ka pizza 20 kita kasubong no sa bulan sang September tuig 2026 no sa tanan-tanan dira nga nagasilibra sang ila sini nga kadlawan happy happy happy birthday gid. Oh, pwede gigi mo dira makabadangat sa inyo sini nga mga birthday greetings or mga pa shout out dira mga kabinan no sa mga ka K5 naton. Dire lang sa aton sini nga official FB page. Dire sa K5 News FM Iloilo. And of course, naka-cross live kita no sa aton sining official FB page. PNP Iloilo Police Provincial Office. Ato na nga pagatamyawon. So before gani kita magpadayo no, ato na nang pasiplatan ang aton sining mga panamyaw no, sa subong aga sa mga komentor naton. No, kay Conadera Car Ellison, thank you so much gid no sa pagmonitor sa sumuaga. Ma'am. Pasumuman sa kay Ray Jeff Bertala. Ma'am Nala, salamat man always sa imong gitsininga support. And subuman kay Disyembre di Sisais. thank you so much gid. Kaga ay Junior Patosa. Salamat gid. Sir no sa pagmonitor sa subungaga. Kag sa support ma Mary Ann Valentin. Wow no, kalulayo pa ni isa sa mga far flung area sa may Banwakang Maasin, Iloilo. No, dito sa may particularly sa may Barangay Trangka, no, bawo kalayo. No, si Mama Mary Ann Valentin. So, sa mga coffee farmers na tundra mga kabinan, kung gusto nila sa buruso, no, kanami isang aroma man, isang natural, organic nga sa isang kape. So, PM nyo lang si Mama Mary Ann. Good to ti, makabulig man kita sa aton sini nga mga coffee farmers dira. No, bisan pa paano, no, sa ila sini nga mga pangabuyan. Thank you so much, Ma'am Mary Ann, no, sa pag-monitor sa subong aga. God bless you too. Then, Chris Cloud Blusa. Thank you so much, Ma'am, no, sa pag-monitor sa subong aga. Kay Robelina Agasnog, magtanong. Good morning. Salamat, Ma'am. Kay Ma'am Nadeline Shautong, no, thank you so much, Ma'am. Kay Maricela Martinez Castor, mayong adlaw. Likewise, ma'am, salamat gid. Okay, no, balikan talang naton sining mga komentor. Don't worry, kay balikan naton kamo from time to time. Okay, naton sining Iloilo Police Provincial Office. Headed by, of course, our Provincial Director, no, Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan. Are ready na no, sa aton sining security preparation para buwas no in commemoration no sang ika 54th no, anniversary no sang martial law no, sa aton sining nadumduman no gindeclare no September 21, 1972 no sang gin declare no under proclamation number 1081 no ni former president Ferdinand R. Marcos no senior no ang martial law no, nga bilog nga isla sang Pilipinas pedalom no sa military domain Ito muna yung mga kabenan, no, sa Tasubong, no, ika 54th ng pagkumemorar na ito sa nga martial law. So, kung may mga ara-dara nga mga marali, bala naman naton mga kabenan, we must secure, no, pag-abot sa legalidad. Dapat mayara kita dara ng permit, no, kuhaan gina ito permit, no, we must abide with the law. Sa Gyapon, no, kung ano dara, no, hindi lang kita mag-bayular, hindi lang kita maghimo dira sa kung ano nga pagpanghalit sa atong dira isig pariho o mag-create kita dira mga kabinan sa iskandalo. Kahit kung mag-apply kita dira, ipagatagaan ka man sa permit. Basta provided, wala lang sa pagpang-abuso, wala lang sa kumbaga butang lang sa malinong kagmatawhay nga kumbaga peaceful rally. So we're ready na, no? Atong sining mga Ilonggo Cups. No, buwas, no, sa atong sining komemorasyon sa martial law. So, thank you so much, Gida. Okay, so sa Subungaga mga kabinan, no, sa nagrigad, no, nga September 18, 2026, no, atong sining Iloilo Police Provincial Office, no, nakaangkon sa award, no, during sa ika 60th anniversary, no, celebration sa aton sininga National Police Commission na 6 mga kabayan, no, held at Grand Sing, no, Imperial Hotel, Iloilo City. No, which is nga ting aton sininga provincial director, no, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, no, ang nagbaton sa plaque of recognition, no, for the EPO's achievements, no, bilang third place, no, in the 2026 Gawad Ligtas na pamayanan, no, na Polcom National Crime Prevention Excellence Award under the Outstanding Community and Service Oriented Policing. Practice, no, category. So under sa CSOP naton mga kabinan, so muna yung mga kabinan, ang aton sininga Tanod Academy, o so, na training of trainers, so, muna yung mga kabinan, nakugin nga bulig, so, as an initiative sa aton sininga Iloilo Police Provincial Office, so, ang nag-spearhead, no, aton sininga Provincial Community Affairs and Development Unit dalom sa pamuno, no, sa aton sininga acting chief picador Police Major Eliezer Climacosa, no, of course, no, ining utok-utok, no, aton sininga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rasala. So isa sining sa mga gina-practice, no, sa aton sining mga police stations together with sa aton sining provincial headquarters, no, nga nagapakig-angot kita, no, may ano kita, no, collaborative efforts, no, together with our barangay Tanods, no, nga ma-enhance ang ila sining capability, no, sa pag-handle, no, sa mga situation like mga crime incident, no, basic mga arrest techniques mga kabenan, in case may mga disaster mandira or calamities, no, nando nga mga crime incident nga kalatabo dira sa ila sininga area of responsibility mga kabenan, ang aton sininga mga barangay Tanod are well equipped, no, sang knowledge and skills, no, ma-apply, no, during that situation mga kabenan. So through this muna, no, ginpasidungga ng aton sininga Iloilo Police Provincial Office. So, congratulations kid sa aton sininga mga kauturan. No, kag subong man mga kabenan, kadungan man sina, no, sa aton man sining gallantry award. No, nakabaton man ang aton sining chief or acting chief, no, sang provincial intelligence unit and concurrently man, no, chief sang provincial drug enforcement unit. No, in the person of aton sining mapisan, very active, no, kabalikata Police Major Daji Bangod Dilima. Kasubong man na Police Corporal Lemuel L. Lorania, which is nga ti gintutukan git sa aton sining PDO and PIO mga kabinan, headed by Police Major Daji Bangod Dilima, mining mga operasyon naton, kasud-asud nga operasyon sa pagpangdakop sa mga kauturan naton diri, which is still engaging, no, sa illicit drug activities, no, diri sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. So bulto-bulto, no, kadamo sa mga confiscated naton, mga nakaladakpa naton, no, nga mga drug personality. So sige-sige na mga kabinan, mga, no, naga through this sa mga award, no, nga nabaton sa aton sining mga IPPO personnel, subong man, no, ang award, no, nga nabaton sa aton sining provincial director. So daga pasalamat gid. No, nga aton sining provincial director, Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan. Wala no kun wala ni sang dedikasyon, wala ni sang unwavering support sa aton sining mga pumuluyo. No, wala gid ni ma ano, no, kumbaga wala ni ma materialize, no, nga madakpaning mga kauturan naton, no, sa aton sining mga drug buy bust operation. So mga kabenan, without the support man sa aton sining community, no, mabudlayan kita, no, sa pagsulbar sang tagsa kakrimen, not only sa druga mga kabenan, no, sa anti-illegal drugs, kundi sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. That's why, no, very much appreciated gid sa inyo sining mga Ilonggo Cops, for sa pagpangunagid sa aton sining provincial director, no, Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan, sa mga pumuloy naton mga kabinan nga nagapati, no, pag nagasalig gid, no, sa aton sining mga Ilonggo Cops. So with that, no, thank you so much gid, no, sa inyo sini padayon nga pagsuporta. No, salamat gid nga wala nyo gid gin pabay-an, no, ang inyo sining mga Ilonggo Cops. Congratulations gid, no, sa bilog naton sining Iloilo Police Provincial Office. No, sa mga awardee naton, no, just keep it up. No, keep up the good work. Kag kabayan nga tanan-tanan naton nga mga kauturan nga still nag-engage sa mga illegal activities, especially sa sining illegal nga droga. No, mga kabenan nga makaladakpan na ni. No, bala naton kung may madakpan, may ara naman nga bag-o naman nga matuhaw. So, nagapangita kita na sini, no, sa mga strategy man, no, sa mga pamaagi kung paano naton ini matap. So amo na gani, no, dako gid ang partisipasyon, no, sang aton sini nga mga pumuluyo. Kundi na bala naton paghulaton nga isa sa mga kautoran naton dira ang mabiktima. Yung lang always man naton nga gina-remind sa inyo, duway ka lang ilabot. Ah, di ba? Mabag ay si ano to gagamit. Beda ba si madalaig patada? Oh, di ba? Muna kisa do hesitant kita nga maghatag sang reliable information, no, sa aton sining mga kapulisan kung sino dirang gagamit kay basi kuno nga madalahig ka. Pinamuna kakulbaan mga kabinan kay basi bala mahal mo sa kabuhi, no? Imo dira nga mga relatives nimo or pinaka close mo dira, no, mga loved ones mo mga kabinan ang mabiktima, no, sa sining illegal nga droga. No, muna pinakasubo mga kabinan or even ikaw, no, sa mga nagagamit akarong kagaway kabalogli tama na nakahay, wow, ikaw pa dang nabiktima, so hindi na natong pagulaton magabot sa mo sinang apunto mga kabinan. So ang kalindong kagataway sa aton sininga probinsya, obligasyon sa tagsa-tagsa, no, the police alone mga kabinan mabudlayan kami sa pagsulbar sa sininga mga krimen, no, kung wala sang partisipasyon sa aton sininga mga pumuluyo. So that is why, no, mga kabinan, padayon kita. Okay mga kabayan, para pagid sa aton sining mga comments, no, sa subungaga ay Geoffrey na nato pagsugiron. Good morning sir, no, salamat-salamat gid, no, sa pag-monitor sa subungaga sir. Patamyaw lang sa Guardians GNKBI Miagao chapter. Wow, no, sa mga kuturan naton dira, shout out gid. No, Guardians GNKBI Miagao chapter from Sir Geoffrey no nato pagsugiron. Sa mga kuturan naton dira sa may banwa sa Miagao. No, good morning gid. Ay, Julie Botero. Oh, God bless you from Botero family of Banati. Thank you so much, good ma'am Julie. Oh, God bless gidra, no, sa Botero family. Ay, okay, kay Sir Geoffrey Saliwat, no. Happy birthday, sir, kay Bro Aldrin Mulano sang barangay Rafael Miagao. Oh, happy birthday, sir. Oh, wishing more birthdays to come. Lungan gid, no, ikayong lawas naton. Aga subong man, no. Paabot sang amon pag congrats, no, kay Brad Police Major Daji Bango de Lima. Wow, no. So salamat gid sir. Para si sir, nagamonitor sa subong aga. No? And another award from the National Police Commission. Salamat kin Sir Geoffrey. Ay, Sir Fred Pasgala Giocampo, no? Happy Sunday, sir. Likewise, sir. Salamat-salamat, Gid. God bless you. Okay, sa subong aga, sa aton sining pag padayon, no, aton nanay nga, no, no, labuto naman sa linya. Siya naman, isa naman ka-significant accomplishment, no, sa nga Duenas Municipal Police Station, headed by our officer in charge, no, Police Captain Isagani B. Tabares. Okay, ba, masubra man ni 800 mil nga balor sa illegal nga droga, no, ang na-confiscate, no, sa paglunsar sa isa successful drug buy bust operation. So, naliligad lang ni adlaw mga kabinan. So, ito ni Baloon ang mga detalye. No, paano ni Balan nadakpan mga kabinan or nagdugay man bilang monitoring sini. O ini bilang personalidad, isa bala ni ka high value individual o kung street level individual. Ako pa na nga ton, sini nga diskubrihon mga kabinan. Kay Bandera, no, sa mga nakaladakpan na ton, may mga previous cases na nga dani ni mga ginatubang orang iban nakatapos na sa ila sini nga sentensya. After that, pagbalik sa community, after sa pag-service ng ila sini nga sentensya mga kabinan, oh, nagbalik naman sa sini nga bisyo, no? Nagkadasig naman sini ang kwarta. Mo na mga kabinan nga kung amunin ko nung negosyo mo, no, easy money ka. Pero illegal ni mga kabinan. Bahay mambal ka, bahay ko gagamit ah. Kapiyaran sa linya mga kabinan. Nung no, aton sining nga gwapuhon, no, very active, no, isagit sa mga mapisa naton nga police commission officer, particularly na mga kabinan subong, no, ang hepe sang Duenas Municipal Police Station, kabalikat police captain Isagani B. Tabares. Sir, good morning. Welcome gidiri sa aton nga programa Ilonggo Caption Air. Pud mo sa subong aga sir, no, kabalikat Vince sir.
1: Yes, no, kabalikat din, so, amay yung aga, kay ba yung aga sa mga followers, no?
0: Yes, sir! So, thank you so much, kid, sir, no? Salamat, kid, no, sa paghatag mo, kid, sa tion. Madari sa aton sining K5 News FM, no, sa subong aga, sir, no? Kaga, ini, isa naman ka significant accomplishment, no? Based naman sa informasyon natin nga nabaton, no, maginlunsar sa aton sining Duenas MPS, of course, sir, no, sa imodera nga pagpanguna. So, sir, before we start, kid, sa subong aga, sir, kamusta bala, sir, ang aton dira nga tiyempo sa may banwa sa Duenas, sir, gani, sir?
1: Yes, no, kabalikan din, no, manami dira ang atong simpo, kahit do, matinong atong napalimot sa bago.
0: Yes, sir. So, salamat kid, sir. So, para sa aton saman sini, sir, ng mga tagpalamati, kagutom malabutan sa aton sini ng programa, no, dari sa bugos ng probinsya sa Ngilolo, sir, paano bala naton si Ginlunsar, ining successful drug buy bust operation, sino bala ning alias, no, sa aton sini ng subject, kag kamusta ni Subong, no, din ni Subong sir na hamtang, sir, kabalikat police captain Isagani Tabares, sir.
1: Yes, no, kabalikat Vince, no, sa no, sang September 17, no, 2026, mga alas 8:17 sa gabi, no, yes, nagkanda Sunita City sa gabi, nagkanda kita sa isa ka by bus operation sa may barangay Poblacion A, Duenas, Iloilo, no, yes, kaya nagresulta sa pag-aristo ni alias Bral, no, 23 years old, laborer, kag-residente sa Poblacion Dingli, Iloilo. Kag na-recover ta sa iyang position in control, more or less 120 of suspected shabu na may standard drug price of 816,000 pesos.
0: Wow, kala ko dako. So, sir, no, isa lang din sa sir ang dakpan nato, no? Based sa aton sining pag-monitor siya, sir, may mga kaobdanan pag iniiban na sir Gani, sir?
1: Yes, no, nga ito nga suspect, no? Isa lang isa nga ito nga nandako, pero based sa aming monitoring, may mga cohort siya, pero natabo alang sa ato nga pag-transaction nga siya nagilang isa.
0: Yes, sir, no. So nakita naton dira sir sa imahe or sa aton sining background nga picture. Pati ning aton sini sir nga ano, aton sining suspitsado is tama pa ni kalamaharon, no, kun bataon pa. Kati ini sir, based aton sining impormasyon sa taga Dingli ni siya. So ano ni sir, may trabaho ni siya dira sa may banwa sang duwin niya sa Sir Gani, sir?
1: Ano, actually wala siya trabaho, no, kag may mga previous record niya, no, last 2025, no, gin ano, masagin aristo mo siya sa isa ka by bus operation nga gin pamunuan sang Duenas Municipal Police Station kag nakagwan sa guro mga sobrali sa kabulan nakagwa sa phase 1.
0: Ah, okay. So, grabe, nagbalik naman sa dayon. So, before nato ni Sir Gin launch, no, ining drug by bus naton, sir. Nalawigan man bala o madugay-dugay man bala niya aton sining monitoring sa iya, sir?
1: Kabalikat Vince, no, nagmonitor kita no based sa aton nga information na kuha sa aton nga confidential agent nga pagwa ni kuan ni certain alias Brian,
0: yes,
1: nag-engage sa liwat no sa isa ka legal na transaction labi ni sog baligya sang droga. Amo to gin validate ang information kag isa man sa area ginulugan amo ning Duenas, no. Duenas si Lilo, isa man ni ka mga area yang ginahulugan. Tapos amo to nagkasakay sa kay sa kabay bus operation kag nagresulta sa pag-aresto niya.
0: Yes sir, no. So ang aton dira na monitor, dira pa lang

0: Do Nabla ini, sir?
1: Ano, single isa, no? Single?
0: Okay. So, pero wala man siguro ini nakagraduate or nakagraduar man ini, sir?
1: While sa nakagraduate, sa iya nga pag-eskwila, siguro, pag, gano'n ya, pag wala na siguro makita ang obra, base mo ni nag-ingisi sa isa ka illegal na aktividad, sir?
0: Yes, sir. Okay, no? So, thank you so much, sir. Kag sa padayon man nato ni sir, no? Nga pag monitor, o sa padayon nato ni sininga investigasyon, may idea na bla kita, sir, kundi ni sa gakwa sang source niya, sir Gani, sir.
1: Yes, no? Ang aton nga isa ka kuan nga ginatutukan, no? Bado ang isa ya ka area ang ginakuhaan kay ginuhulog di Sidunias, no? Dream ang isa gid no, nakakuha man ka information nga isa sa Iloilo City. Tapos may yara man gatang information nga based sa atong nga confidential informant nga sa mga neighboring town man sa Jakwa sang iba nga yang mga items.
0: Yes, sir. So, thank you, good. So, dugang pagin naton, sir, no? Asum now, sir, kamusta ni ang status na din nila subong na hamtang, sir, si alias Bryle, sir?
1: Yes, no, kabalik natin, no? Na-file tang kaso, no? Sa, ano, na-file tang kaso sa violation sa Republic 9165 sa subong ari sa tumong naunong sa atong nga custodial facility.
0: Yes, sir. So, lastly, sir, gusto tagin mabatian ang imong sining mensahe, no? Pagpanugyan, no, para sa aton sining mga kauturan, especially sir, no, sa aton sining mga pamatan-on, no, nga out of curiosity bla sometimes do ma-involve gid, no, sa sining illegal nga droga or may nagahuluygara na sila nga testingan ini, ay manamit ko, no, no? Muna na mga influencer bla sa mga di gid maayo nga klase sa nga grupo. Kag sa aton sinitanan nga mga pumuluyo, sir, imo gid sining panugyan kag mensahe, sir, no, especially sa mga pumuluyo naton dira sa may banwasang duwenya, sir. Kabalikat Police Captain Isagane Tabari, sir.
1: Yes, no, kabalikat Vince, no, ginapanugyan namo, no, ang mga pumuluyo diri sa may duwenyas, no, labi na gid mga kabataan, no, nga ginano namo, so nag-appeal kami sila, no, nga hindi sila mag-intra sa mga sa illegal activities, labi na gid ang illegal drugs, kay wala gid mi mahatag nga mayo. Ang mayo ba tutok sila sila pag eskwela ka mag-engage sa mga sports activities, no, para malikawan nila ang pag-engage sa illegal na drugs.
0: Yes, sir. So thank you so much, sir. Before we end sa Subungaga, sir, basi may harap ka dira nga greetings o mga talamyawon mo dira sa Subungaga, sir.
1: Yes, no, ginatamyaw ta gid, no, ang aton ni mga kapulisan sa may Duenas kag ang aton man ding local chief executive, local chief executive, no, nga si Honorable Mayor Robert Martin Pama. Kaya nga itong mga sanggunyang members, no, stakeholders ta, kaya pumuluyo na gilo, na nagasuporta sa atong dire, labi na gilo sa pag, no, pagkampanya against illegal drugs. Kaya ang mga pumuluyo, taman eh, pumuluyo ta nga, wala nagaduduhan magkanto dire, kaya magsalig sa aton. Kaya kung may nabala sila, nagsigida report nila sa atong police station.
0: Yes, sir. So with that, sir, God bless. And once again, sir, congratulations again.
1: Yes, kabalikat Ben, sa thank you kag mayong aga.
0: Yes, sir. So there you have it, no, mga kabenahan, ang aton sining hepe sang Duenas MPS. So, kabalikat Police Captain Isagane B. Tabares. No, sobra 800 ining balor sa standard drug price sang illegal nga droga nga na confiscate kay alias Bryle. Kudyo imagine, no, mga kabenan. Wow, kung na panagtag din sa mga kauturan naton dira, no, na tilawan, no, na na konsumo ni sa mga kauturan naton dira, no, nga curious naman sin sa illegal nga droga, kun para nga ti maibsa nang ila sining pagpangita, no, sa sining illegal nga droga, bao damo naman ni guba utok. Kabiyanan mayugid mga na intercept timprano pa. So mo ni, no, halin man sa amo sining bisyo last time. Mga kabiyanan sang 2025, but then bawat isa lang katuig ang gap, balik naman sa saya sining bisyo. Which is nga tin hindi gid mayo mga kaki 5. Wala, no, kita dira nagapanawagan even si Sir Gani gani, no, naga panawagan sa mga kauturan naton dira. Kung may nahibaluan kamo dira nga impormasyon, no, nanungod sa mga kauturan naton nga ara sa Gihapon, no, nga naga imbulbar, no, naga manufacture man dira, naga duso, naga gamit sa sining illegal nga droga, better to call, no, sa pinakamalapit na police station dira sa inyong lugar. Kaya may mga hotline numbers mga mundira, no, sa aton sining mga police stations. Kung wala, pwede kikimukad to sa tagsa nila sining mga FB page. Kung halimbawa,

nangadaan, no? Tremendo na aga ka tabo. Wala na kamusang time nga mag save pa dira sa numbers ang or hotline numbers sa mga police stations naton. Pwede gi kamo katawag mga kabayanan sa aton sininga 911. Gagana na mga kabayanan 24/7. Bisan ano nga network mga kabayanan, pwede gi magamit sa pag-dial sang 911 kung kinanglan naton ang police response. Even wala ka sang load. Oh, kag wala man na sang kota. First come first serve, first 50 lang ba? No, wala na mga kabenan. 24/7 nagagana any time of the day. No, kung manawag ikaw sang responde, no, just call, no, sa aton sininga 911 or unified 911, no, emergency hotline. Okay, no, sa mga comments naman naton sa Subungaga. Ato naman nga balikan. Okay, Jinil Gabayoyo Gabayeron. Thank you so much gid, no, sa pagmonitor sa Subungaga. Kay Zia Tenado mate, salamat man. Magandang umaga sir, ma'am. Pa shout out po sa mga kaklasiko sa darating na September 24, 2026. 11 years in service. Wow. No, congratulations gid, buddy. No, 11 years in service sa mga classmate ko da, no, 2015-01, no, class mandrigma, no, advance happy 11th year anniversary. No, mayo lang nga pag sa ulog sang aton sining anniversary mga mates. No, thank you so much good classmate, no, Zia Atinado. Pagsubuman, no, sa aton nga abyan, no, dira sa may banwa kang pototan, particularly dira sa may dapitan, no. Good morning sir, and God bless, no, from Manong Jesus Patches. No, gusto dira mga priskang isda, PM lang mo kay Manong. Okay, isa ni sa mga local business owner man aton dira. No, suportahan aton. Thank you so much, kid, nong. Regards lang ko na kay Manang Zine. Pagsubuman kay Ma'am Ami Yutenko. Good morning sir, likewise ma'am, salamat kid. Ay, Sir Emil Alabanzas, no, from the office of the provincial director. Thank you so much, good sir, for pag-monitor sa Subungaga. Kay Hong DL, salamat man. Kay Brioni Inurib, no, thank you so much, good.

0: Okay, no, sa subong aga mga kabinan. So, muna to, no, ang aton sining mga gin tackle or mga ginistorya naton sa subong aga. I do hope mga kabinan, no, nga kamo sa mga aton sining komunidad, aton dira ang mga tagpalamati. Hindi kita mag-hesitate. Pala naton nga do hindi na mayo ang ginobrada sa palibot naton. May mga krimen na da karon, may mga insidente na da karon nga need ang police response. Mga kabenan, no, hindi kita magduwa-duwa. Ngayon kita bulig. Muna nga aton sininga Unified 911. No, kay kung magtawag adra sa aton sininga Tactical Operation Center, may direct ikaw, no, sa agencies concerned. At sa mga crime incidents, siyempre aton sininga PNP, no, aton sininga mga Ilonggo Cops. If no may mga sunog man dira, i-direct man kamo, no, sa aton sininga Bureau of Fire Protection. And kinanglan ang medical response mga kabenan, emergency response mga kabenan, i-direct man sa aton sininga MDR. So, muna mga kabenan, no, muna ka nami. Kadasig lang, no, nga makapangayo kita sang responde. And maka-extro kita sa subungaga mga kabenan. No, mayara kita ginaman, no, nga mga safety tips ay pag-apply sa aton sininga world-class technician. K5 Jesse. Mga kabenan nga, easy-easy lang mga kabenan. Troubleshooter. Ginadumin yun, nag-lag kita mga kabenan. Pero nangitaan sa solusyon. Thank you so much, good tech. Okay, kilita rin naman kita mga kabenan. Same time, same station every Sunday. Nandiri lang sa aton sini paborito, no, nga programa. No, ang Ilonggo Cops niya. Nandiri lang sa inyo man sini nga paboritong estasyon. Ang DYKU 88.7 K5 News FM Philippines sa serbisyo may puso. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan, Pag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo anchor, Sub-Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaligan.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan, kag iban pa nga mga aksesoryo sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage sa mga nagagamit sang motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling, gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagkasunod ng mga sarakyan. Speed limits, magpadalagad sang nagkaigaw ng katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban ng mga motorista para mapaiway ang inti pag-intitihanan. Ni nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyong salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyong salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar, agod makapangayo sa gilayon nga bulig kag-responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
0: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news kung sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamaan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: nga pahanumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Caps.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadalas ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadalas ng kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad tagkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig dilayo. Apak, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigarduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ni nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso! BTS!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
7: Klinika Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan. Saka sales rep.
14: Una.
13: Problema, gid ako sa akon body odor.
14: Huya na ako magatubang sa mga customers.
13: Pero subong,
14: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod gakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
19: O si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
3: ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Matatags, mangabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
26: Good news!
25: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
24: Libre!
25: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na!
27: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
29: Kadaragsa nga punggot,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Dala o magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Nestor, ang sinaing.
34: Luto na.
33: Ang labahan.
34: Nakasampay na.
33: Ang uniform ko.
34: Naplansa na.
35: Ganito ako.
34: Tigasi.
35: Tigalapa.
34: Tigasay.
35: Tigaplansa.
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
35: Sa gabi,
34: ako ang bossing.
35: Dahil kasangga ko.
34: Ang extend.
35: Supplement for men.
34: Lourdes.
35: Tapos ka ng maligo.
33: Yes, darling. Come to mama.
35: Extend food supplement for men.
34: May maca
35: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing
35: performance.
34: Extend food supplement for men.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaliga,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3
3: mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testing ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio
2: yung may PCO,
3: ang PCO
2: yung may D3.
3: Mga mga butika.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5
7: News FM.
8: K5 News FM. Go!

0: laksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, my galingawata!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mabakas mga butika.
6: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
2: SM. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ka butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: News.
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
19: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
2: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawas. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
23: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay. Dying
23: Energy DTX 500
24: Masaliga
23: DTX 500
24: E3 Bio
23: with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio,
24: ang D3
23: yung may Physio,
24: ang Physio
23: yung may D3.
24: D3 Bio.
26: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
23: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
23: D3 Bio,
24: ang D3
23: yung may Physio,
24: ang Physio
23: yung may D3.
24: D3 Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gidakon nga panit. Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Hindi

0: Childhood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya ra.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Yung may D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-

0: ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masalikat.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga. Salamat sa MyTC.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye to body odor. Say hi to freshness. My virgin coconut oil.

0: Aho sang ilo, Clinica Deo Fresh.
1: A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hip, hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Durdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligad.
11: Epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
17: K5 News FM.
18: News FM.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, Mayor Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So na,
9: problema gid ako sa akon body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
17: D3 Bio.
19: Ang D3.
17: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
17: Yung may D3.
19: E3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3,
20: yung may Vizio.
19: Ang Vizio,
20: yung may D3.
19: D3 Bio,
20: mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio,
20: D3 Bio.
21: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio,
20: ang D3,
19: yung may Vizio.
20: Ang Vizio,
19: yung may D3.
20: Mabakal sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: P3 Payo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang P3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: P3 Payo. Ang P3 Payo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligat.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
5: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
6: Masaligan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mapaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matinong na dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
3: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
3: Yung may D3.
21: Makatas mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
3: Yung may D3.
21: Makatas mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
3: Yung may D3.
21: Makatas mga butika.
3: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
3: Yung may D3.
21: Makatas mga butika.
22: My family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
22: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
22: Garantisado!
3: Epektibo!
22: Aramis
3: mo! DDX 500!
22: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
22: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauhaw!
22: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
22: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
22: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
3: Garantisado!
22: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix!
3: Sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
21: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
22: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
22: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, ala una otso na sa hapon.

0: Mayad-ayad nga hapon mga K5. Good afternoon sa aton sini nga mga tagpalamati dira. And of course, no, mayad-ayad nga hapon sa aton sini mga online viewers nga nakatutok subong nga hapon. Mga K5, today is Sunday, September 20, 2026. Malawig-lawig gawa nga tiyempo nga way kita nakita ay kayte do busy gawa ang mga Domingo naton diri no sa K5 News FM station kay since nga mayara kita sang ginapreparahan. And of course, mga K5, no, ginapreparahan gin nato, no, sa palabuton nga September 27, 2026. Mayara kita sang final sa aton sining live reporting competition. And of course, mga K5, no, nakita nyo ito bala ang aton sining kung mga ano nyo, no, kung masubaybayan nyo ang aton sining series of events, no, diri sa may K5 News FM. Of course, no, sa secondary level naton naghiwat kita sang elimination round. Nasaksihan niyo to ang tagsa nila ka mga talento, tagsa nila ka skills nga ginapakita no sa live reporting competition. And of course no, before that mga K5 no, ako ninyo kaupod subong hapon si ka K5 kay Shamri Hanaisa. And of course upod man naton subong hapon ang ato sini nga mga K5 Angels no, ang ka K5 Ellen, of course ka K5 Elmer. Hi, abi anay ka mga duwa. Hi, say hi anay sa ato sini mga viewers, sa ato sini nga mga listeners.
1: Hey, good afternoon mga ka K5. Tani, okay ang inyong adlaw.
0: Yeah.
2: Mayad-ayad nga hapon sa aton nga mga listeners and viewers for today. I hope nga nakapanyaga na kamo and of course, ma-enjoy nato ng weekend gani.
0: Yes. And balik kita no, K5 Elmer, K5 Ella. Nasaksihan naton to last time ang aton sininga ginhiwat nga elimination round sa aton sininga secondary nga mga participants. And of course, no, from 26 schools, 'di ba? If I'm not mistaken, from 26 schools down to pila na lang 14 schools no, 14 participating schools nga magapa-indis-indis sa aton sining secondary level. And of course no, mayara man sang mga universities nga nakibahin nga mayara kita sang 12 universities nga mabalaan nato na buwas no, buwas na sila i-introduce sa aton sining college level, but sa aton sining secondary na announce na ni siya before. And of course no, kang last Sunday mayara kita sang workshop nga ginhiwat no, para at least mala mag kilalahay aton sining mga participants, makatuon sila sa basic reporting, ano pag ito, basic news writing. Ikaw, K5 Elmer, ano yung gina-look forward sa aton sining mga competition? Ano yung gina-look forward sa aton sining mga participants knowing nga nakita mo sila during workshop and of course during the elimination?
2: Of course, for me, K5 Cash, no, someone nga nag-agi man sa mga muna ang field and sa mga muna ang mga aspects during my college year, ang kinalook forward ko lang, of course, ang mga unique ba lang, ang mga voices naman bala kay, you know, we are in generation nga fast pace na subong ang makabag-o na gid subong. And of course I know nga damo pagid sila mas may ma-offer and damo pagid nga mga bag-o nga mga range of voices, unique nga voices nga ipabati pagid nila no sa aton nga community diri mismo sa Iloilo no. And of course and in essence bala sang pag reporting hindi lang mang sa pag live report kundi sa pag exchange sang mga thoughts and opinions no between sa aton nga anchors no, kay hindi lang man ni normal nga pag report no nga ma-report ka lang dira and dana dayon extra and intro, pero ariya may exchange of thoughts and opinions get between sa aton nga mga anchor kay K5 Kez.
0: Yes, diba? So muna gani, no, ako excited ako nga makita ni aton sini nga mga participating schools and of course mga participating nga mga students no. Kay tin nakita nato ng ila sini nga talent, ang ila sini nga skills no. Kag bisan na may ara kita secondary, do hindi man masugot nga malabawan sa aton sini mga college level, do nagaano man sila nag-exert man sila sang ilagi sini nga effort support sa ilang sininga skills, no? Grabe gitang ila sininga nga hard work man eh, o good to nga ti, syempre mahatagan man sang manami nga performance, of course, kay ti ginarepresent nilang tagsa nila ka mga bulutuan, di ba? And of course, muna siya, no, gina-look forward natin on September 27, 2026, dira mismo sa may Robinson's Place, Iloilo, sa may Activity Center. So mga K-5, no, nga willing gid magtanaw, nga willing mag-support sa mga schools nga inyo sini nga gina nga suportaran, no, pwede gid kamo ka visit sa atong sini nga venue sa next na Sunday. So muna siya very excited. I know very excited at sini mga universities, very excited at sini nga mga schools coming from different districts, no, kay ti ang ano eh, ang secondary naton sa nagkalain-lain nga mga lugar. And I know may arakit sa mga participating schools na galing pa sa Balasan, sa din pagin sila naghalin, lawig, eh, no? Layo ang ila sini nga mga lugar nga ginhalinan. So, grabe gid ng ilang, ano, grabe gid ni ang ilang, tawag sini, ang suporta sa ila sini nga tagsa ka mga bulutuan. And of course, mga K-5, no, today is Sunday. Usual ni siya nga day off, usual ni siya nga tagpalahuway sa atong sini mga estudyante, sa atong sini nga mga K-5 nga nagatrabaho. Yes, K-5 Jessie, nag-iisol. Kita galain-lain ang design. Di ba? Galain-lain ang design. Buta lang ano, K-5 Ella lang bala, para simple lang. Di ba? And of course, mga K-5, no, sa ila, sa atong sini mga K-5, gandira sa ilang sini nga balay, nag-pulupahuway, kay ti since nga Sunday subong, may iban nga nagahimos pa, no, agud to magpadulong karon mag church, may araman sa mga K5 naton kay ti Sunday naga ano ah naga tawag si lain laing yun ang font ni K5 Jess.
1: Ah, naga change yung font.
0: Naga naka-distract ako nga kanu. Diba? And of course, balik kita mga K-5, no, today is Sunday. Makita nato nato si mga K-5 nga day off nila, nagapahuway. Usual nga routine every Sunday. Syempre, sa mga kabataan to, syempre, malagas git sa gadgets. Kiti, kung may klase, ginabawal. Then usually, isang ilas sini nga giniganan mo. And then of course, atong sini mga K-5 nga mga gao-trabaho, bali time ni nila, iba na gapang wash day, mo, no, wash day nila, gapang labas sila, nagatanaw sa paborito nila nga pelikula, ano pag usual nga ginaobra every Sunday?
1: Ga family bonding.
0: Family bonding, no,
1: ba? Kita ka K-5 kish, daw hindi kita ka-relate, no, magpahuway sa Sunday.
0: Yes, of course, pero muna siya atun, ang family day man din natin, di sa may K-5
1: lang, ano, sa station.
0: Yes, di sa K-station. Okay, since, no, kahit siyempre, since nga family day, kay Ina to, may patri, at si Sir Ron sa ato, yes, no, nagpa-lunch. So, thank you so much, kino, nabusugid kami. Ang muna nga do, feeling nyo talaga mga K-5, do, nagmaluya kami. Kay do, ano dyan mo, do, siyas, ano na tawagan niya? Ang siesta, ano na siesta? Doon inugtulog mo lang, no? Syempre kay ti busog ka, doon namin ipiyong mata mo, ipahuway, di ba? Doon namin itulog, actually, yung mga muna nga time, alauna, inugtulog na gitni siya mga K-5, especially sa mga kabataan na naton. And of course, no, subong nga hapon, K-5 Ella and K-5 Elmer, we are all excited kay since nga, kasano lang ganin nagwa ang result, ligad lang adlaw?
1: September 18, 19.
0: Di ba?
1: 19. Mm. Yeah.
0: So nagwa ang result sa atong sining Philippine nurses, no? Philippine nurses and licensure examination. And of course, no, bugal gid sang mga taga Iloilo or bugal gid naton nga mga Ilonggo, no, nga may ara kita sang anom tanan ka mga top notchers diri sa maya probinsya kag syudad sang Iloilo, di ba? Grabe, no? Grabe gid ni gid ni permi mauli ang ano eh. May ara gid permi sang naga top gid, no, diri gid sa aton naghalin, di ba? Kaya, so, kamusta bi kung kamobi kung kamo kamusta? Kung for example, o kamo sa ila sa mga ano possession, ano niyo ma-feel?
1: Syempre, kung ako sa possession nila kag nakapasar ko sa PNLE, so just sa jagged ko because it is very fulfilling kay like tanan mga hard work, tanan mga late nights nga pag-study, nga pagsunog sang kilay ganun. Do ma-satisfy kag gidya kag ma-fulfill man imo nga mga haddom sa kabuhi, do stepping or another na naiya nga achievement.
0: Yes, kay kung maano naton kay ang ano mga K5 kung ma-notice naton na ato sini mga nursing students kumbaga ano man eh. Ang bala naton hindi na siya mahapos nga course, di ba? Kahit since nga nagabattle ka sa imo sini nga mental health, ang imo sini nga physical mo nga ano sini nga mga ginaubra. And of course no kung ara ka pagid sa amo sila nga field, medical field, dapat maano ka man ido maisog ka man tidungan, di ka kuwaan sa dugo.
1: Ang resistensya mo gid, especially if ara ka sa may hospital, do syempre damo-damo ka na makuha ang mga ano, kay daw man sila da mga sakit bala, especially ara sa hospital, so dapat prepared man ay mga lawas.
0: Mm, di ba? Di ba? Do ka baga dapat pagbugtaw mo sa aga, dapat naka ano mo ng self mga ti ready na ko for duty or di ba mag OJT sila usually, di ba? Naka ano do mabudlayan ka kay ti since nga every day naga-deal ka with patients every day sari-sari nga ano sini, ang tawag sini mga do balatian bilang imo sini makasalaw mo. So hindi gi siya hapos. And of course, we are very proud gid you know, sa aton sini nga mga ka K5 no nga ti since nga even though nga ti mabudlay siya nga sa isang trabaho, may ara gyapon sang managa pursue sang ila dream, of course to help, of course nga ti magbulig bala sa mga nagakinhanglan sa aton sini nga mga K5 nga kupos or ti mga pigado, di ba? May ara gid na sila dumak sila man actually aton sini mga frontliner when it comes sa ti sa mga disaster gakatabo sa aton sini nga sosyedad, sa mga ano pagid ni sa mga sahi sang problema no do dira na sila usually naga responde gid no K5L and K5Elmer. And of course no kung kaisa may ara kita may mga balatian kita mo nang usually ang mga gina feature na naton bala nga mga medical nurse ka man or doctor ka nga bisa na wala sila duty ga bulig sila sa mga kita mo nang usually ang mga story nga may mga ara nga may maagyan nga manugbata, may maagyan nga disgrasya, di ba dumayara sila sang initiative kay ti mabulig kita kay ti since nga may ihibalo kita or may knowledge kita sa muna siya nga sa isang trabaho. And of course, tamyo nanay nato no ang aton sini aton mga live viewers nga nakatutokit subong nga hapon. Maayong hapon gid kay Sir Alan Ortega Katakoyo Giso from Kalinog. K5 happy birthday kay Alan, September 19, basa ko pa pati date. Happy birthday!
1: So, September 19.
0: Oh, September 19, gali. So, belated happy birthday, gid no, kay Sir Alan Allen. And of course, good afternoon man, kay Sir Joffrey Nonato Pagsugiron. And of course, maayad-ayad man nga hapon. Wow, gawatch gid ang akon nga Mother Dear. Shout out gid no kay Christine Joy Katalunyahan Aysay. Happy Sunday mga K5 and belated happy 20th birthday to Kyla Joy Hanaysay. Wow.
1: Nadala sa natala.
0: Wow, belated happy birthday sa akong sininga manghod Kyla Joy Hanaysay. And of course, tamyawon mo nato no, sang good afternoon na nagatutok it subong hapon naton sini nga K5 intern man no before K5 Dion Adrian Rizaldo. Mayad-ayad din nga hapon. And of course, sa iban pa nato mga K5 da no nga nakatutok live subong hapon, hindi magkalipat na i-like, i-share and i-follow aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course mga K5 sa aton sini nga pagbalik bantayan nato no ang aton sini first gid no ang aton sini nga rank 7 sa halin sa may St. Paul University Iloilo si Sir Nathan Gaviola. So ato aton sini mga K5 nga pagbalik no i ano naton si Sir Nathan i mamangkuton naton siya sa iya sini nga mga na experience kamusta ang feeling kay ti nga maluwas na nakapasar ka sa exam nangin top notch ka pa no, di ba? Rank 7, hindi na siya mahapos makakuha sa amusin nga spot no, sa amusin nga klase sa nga kadalagaan kumbaga. So mga K5, bantayan nato sa to pagbalik, upod naton si Sir Nathan Gaviola.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Balik na mga langaw! Aming ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga Ika, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalika
16: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3
16: nga may Physio.
15: Ang Physio
16: nga may D3.
15: D3 Bio.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, problema gid ako sa akon body odor. Buya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.

0: D3,
1: gamay Physio,
0: ang Physio,
1: gamay D3,
0: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika,
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami, ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio,
1: ang D3, gamay Physio,
0: ang Physio,
1: gamay D3,
2: mabakal sa mga butika,
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: And we are back mga ka-K5. And of course, mga K5, no, balikan natin ito kayo nahambal natin. Nga subong hapon, upod natin si Sir Nathan Gaviola. Bali, rank 7 ni siya, K5 Ella. Sa aton sini nga bag-ulang natapos nga Philippine Nurses Licensure Examination. Sige, sige. Pwede, pwede. Isol. No problem. Move ka, good move. Oh, no problem. Yeah, sa mga doon kay Fevel, habang ko kaina, no? Bago lang natapos na itong sininga Philippine Nurses Licensure Examination, no? And of course, anong gid sa itong sininga mga Ilonggo nga mga K-5, no? Ang nangin top nature diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, subo nga hapon, kay K-5L, laging tawang kita sinisang time, no? Agot nga ma-istorya, agot nga maka-interact, or agot nga maka-connect kita, no? Sa ila, to out of 6 sa ila, no? K-5L, no? So, ginatagay isang time. And of course, first naton, subo nga makaupod, mga K-5, is ang aton sininga rank 7 sa bagulong natapos ng examination ni si Sir Nathan Gaviola. So, sa ato sininga piyak na linya, naka-standby na. Ah, wala ako, no? Mahal ako, no? K-5L. So, tamiyawan na natin ng ato sininga mga live viewers subong hapon. Again, mga K-5, hindi magkalipat nga i-like, i-share, and follow ang ato sininga official Facebook page, ang K-5 News FM Iloilo 88.7. And of course, good afternoon, good Sky Sir Jodan Montalvo Sumaribos. Mayad-ayad gid nga hapon sa initan na. And while waiting kay 5L, no, amutugan ni Hambal na ito, no, hindi ni siya budla, hindi ni siya mahapos kay 5L, kahit since nga naka-agim kita, no, sa pag-eskwela, ikaw, asa subong nag-proceed ka, no, sa imo sining studies, hindi mo budlay, di ba, manginisa ka estudyante, and of course, subong imo, kinabalance mo, pagit ang pagtrabaho ni mo, and then, upod ang imo sining pag-eskwela, so, hindi siya mahapos, no, just like man sa aton sining mga bag-ulang gid, no, nakapasar nga mga nursing students, no, kaya, since mabalaan mo ni nga, damo man sila ni sang gin-sacrifice nga tulog, damo ni sila sang pulaw nga gin-ubra, pulaw bugtaw gid ni ila, yad dako nga effort ni ila nga gin-exert, no, and of course, no, balaan nato ni nga wala ni kontratiempo Sabado, Domingo, or even weekdays, gatuon,

0: SK5N. Yes, K5L, ano? So, subong hapon, no, hindi na natin pagpadugayon pa. Makaupod nato ng aton sininga rank 7 sa bagugid lamang tapos nga Philippine Nurses ng Licensure Examination. So, sa piyak nga linya, makaupod natin si Sir Nathan Gaviola. Hi, sir! Good afternoon!
1: Hello! Good afternoon! And good afternoon, good, sa tanan natin nga listeners this afternoon.
0: Yes, sir. So, kamusta? Kamusta, hunta na danay ka muna mo, no? Kamusta ikaw since nga tibag ulang nagwa ang result? Nag-sink in na ba sa imo? Kamusta ang feeling? Ara ka ba sa Cloud 9?
1: It was a really big surprise, kid, when we opened the results. We had to wait until like 12:30 sa morning para nga makita ang result. And when we opened it, I was really just hoping nga makapasar, nga makapass sa board exam. Pero big surprise gid nga nakalanding sa number 7 nga spot.
0: Yes, bala nato no, grabe gid ning imo sining nga kuba-kuba sang dughan. Imo sining nga pag-overthink no, kay ti syempre imagineon mo kagahon pa nagwa ang result sini. So sa gabi hindi ka katulog, ginapanugdo mo ala ano nimong result, kamusta ayhan, or even nga ti wala ka na, wala actually ga matter sa imo kung ano ang rank mo eh. Importante lang gid ni sa imo do makaano kay, di ba? Makapasar ka, di ba? Kay 5 Nathan?
1: Oh, ang important gid actually, ang first namo naging nantaw was ang passing rate sa school. Kaya ang goal gid namo is 100% passing. And very thankful gid kami nga na-achieve sa batch namo nga 121 over 121. Nakapasar kami tan.
0: Yeah, so big congratulations kid no, especially sa aton man sininga mga nursing students, sa aton sininga bag-ulang nakapasar man no sa aton sininga PNLE 2026 no, dira sa may St. Paul University of Iloilo. And of course Sir Nathan no, brief background lang agud to nga makilala ka sa aton sininga mga K5. Pwede mo kami istoryahan ano si may mga background, ang pagiging estudyante nimo, kamusta ka as a student, kamusta ang imo sininga before ka nakapasar. Ano ini ang imo sininga way of living? Pwede mo i-share sa aton sininga mga K5?
1: Okay. I graduated from elementary and high school sa Colegio de las Hijas de Jesus, also here sa Iloilo City. And I graduated, syempre, from my course, Bachelor of Science in Nursing sa St. Paul University, Iloilo. For my interests, usually I'm active, so I really join activities like debates, journalism, and I like to join like seminars, workshops. So medyo active student ever since elementary until college. So I think that's also one reason why I was able to manage my time, especially since I was busy while reviewing for the boards, since I am currently a first year medical student at West Visayas State University. So compared to my classmates who were able to review like full time Monday to Sunday, I wasn't able to review with them. I was studying at night. I only went with them like during the weekends kung wala kami klase sa West. Pero aside from that, wala gid ko naka full time gid nga review upod sa ila.
2: Wow, so bisan Ma'am Kesh, no, bisan hindi siya full time nga naka-review, nakuha iya gyapon maging top notch. Grabe the mind. I hope may ara man ko muna ang mind nga magamit ko man sa akon pag eskwela subong.
0: Yes, and of course abati ana to K5L lang habal ni Sir Nathan no, nga since nga ti during his high school ang antisan no college no, dumahilig man siya sini mag-join sa mga other ano, ang school nga ano sa
2: activities
0: or organizations. So dira man mismo no nahasa yan is iyang ano eh, do dira na practice ang kung paano ya i-manage ang iyang time, kung paano ya i-balansehon ang pagiging student
2: tapos and student leader student as well siguro.
0: Yes, ang iya sininga organization. So dira pa lang K5L no, makita mo gid kung paano ya sinigin balance ang iya sininga time. Agud to kay ti since subong ambal man ni Sir Nathan no, nga subong nagaeskwela na siya as a first year medical student sa West Visayas State University. So hindi pagid ni siya mahapos man no for him nga ti syempre while naga-review nga may ara kapagid sang ginabag-o naman nga journey nga ginasudlan naman kay ti
2: another 4 years naman, another 4 years 4 to 5 years
0: diba? So kamusta Sir Nita? Ano siniyang imo sa tanan-tanan ni mo nga binga journey sa imo sini nga pag-eskwela? Ano gid ang nabudlayan mga na-experience nimo? Or ang challenge gid para sa imo?
1: I think ang most challenging part sa journey was really during the review season. Since I had to balance my time between med school and the board exam. Our schedule was na for med school, Monday to Friday, 8 o'clock to 5 o'clock. So it was the same schedule I had with my classmate, with the review session. So hindi ko kaupod sa ila review. So ang ginobra ko, from 8 to 5, may klase ko sa West, sa med. And then after class, sa gabi, then ako nag-review. Nag-borrow lang ko sa reviewers, some notes from my classmates. Thankful gid ko sa ila since helpful man sila. And they were able to also send, together with our review center sa Top Rank, na I was able to cope and study at my own time, even though medyo nag-short up ko nga time for review. There were even days na I had to go back and forth from the review center going sa amon nga sa school sa West. Like, sa morning, makato sa West para sa class, tapos pagkahapon, mabalik naman sa review, or like, back and forth throughout in the same day. So, big siya nga challenge, and medyo straining sa mentally, physically, emotionally. Pero I'm really thankful gid sa family ko, sa friends, for the support nga nakaya siya. Sa school, sa St. Paul, sa College of Nursing. And syempre kay God.
2: Yes, dako gid nga factor no si God sa aton nga journey, especially nga ikaw student ka man as well as ako student man ako. Na curious lang ko Sir Nita no sa imong motivation nga nag-proceed ka sa med and also sa imong nursing nga course.
1: For nursing, it was really my first choice. It was really my personal choice. Since my mom is also a nurse, and then ang sister ko is also a nurse. Pero ang sister ko is also an alumna, a graduate of St. Paul. So that's why I also took up nursing sa St. Paul. And based on that, I was really inspired sa journey nila. And so that's why I took up nursing. Pero for med, it was really my dream, my childhood dream to become a doctor. So I already knew nga nursing would be my pre-med when I enrolled. And honestly, I was not planning to enroll yet for this year. I was planning to enroll next year para hindi magdungan ang board sa kang med school. Pero since this year, gin-move ang board exam to August, that's why na-consider ko to enroll na lang in med school to try to enroll this year. And thankfully, nakasunod ko sa West. So, pagkita ko sa result, yung bako, sige, we'll try. Ma-fight.
0: Yes, no. So, ano gid no? Kumbaga, dira man sa aton eh kay since nga kumayara kita sa pagit sang dream pagit para sa aton sini nga kaugalingon, kumayara ka pagit sang gusto pagit i-pursue sa imo sini nga journey, maano ka gid eh no? Kumbaga kay 5L lang itong itaan mo gid siya way eh no. So, kumbaga in God's perfect time man guro, 'di ba? Kung ikaw para sa imo, para gid sa imo. Pero ikaw Sir Nathan, pagwabala sang result, nag-expect ka dayon nga dira ang nimo sa aton sini nga top notcher or pagkita mo sang result din ka una nag-check sa ubos ba nga ano or ang ano gid ayon ang tanawon mo gid ayon kung arabin name mo or gina-expect mo na bala nga mangin top notcher ka.
1: Funny story siya actually pag open sang result since hindi ko ma-access ang website sang PRC. Nabalaan ko lang well first na 100% kami because of our group chat since may classmates ko nga nakauna access. And then, nakibot lang ko nga gina-congratulate ko sa ibang ko ng classmates. Pero wala ko pa nakita ang result. So, gatingala ko nga gina-congratulate ko nila. And then, eventually, ang isa ko ka-friend even called my mom to say nga nakatap ko sa board exam. And then, eventually, nag-send ng file, na-open na, and then na-verify na. Nga pasar na, tapos nakatap pa. It was really unexpected, especially since wala ko nakaupod sila review full-time. So, I was just hoping na makakeep up ko sila, makakatch up ko sila sa review, and hopefully makapasar, mag 100% ang batch na umun. It was a really big surprise, very unexpected gid, and very thankful gid sa batchmates ko, sa everyone na nag-support throughout the journey.
0: Yes, no. Amo gid na kumbaga. Ang importante gid bula kumbaga sa aton sininga support system eh, kay ten sense nga kung kita abi kung duga ka kisa kung kaisa ga kadulaan kita sang pagpati sa aton sininga kaugalingon, ga kadulaan kita sang ti kumpiyansa kay 5L. May ara kita there, then may ara kita sang point sa aton sininga life nga iti aga duwa-duwa kay kung kaya mo bala. Kung kumbaga ay ano ni man ang kuhaon kuni, masarangan ko bala ini, di ba? So importante gid nga yara aton sininga mga nga parents sa aton sini nga friends, no? Ang nami nga circles ang friends nato nagutong ati, syempre mabuligan kita, no? Nga kumbaga i-boost pag ito aton sini nga confidence nga ti may aras ang ga-cheer sa aton nga sarangan tagid, no? Yes, K5.
2: So dako gid na nga bulig if you have the right people sa imong ano, sa imong life. Kag speaking of the right people, no? Knowing na your parent or your mom and your sister, am I right? Tama ba? Okay, your mom and your sister are nurses. How did you handle pressure? Or na-pressure man bala ikaw?
1: Honestly, I think mas na-stress sila tatlo ni dad ko kag ni mom ko compared sa ako. ma-feel ko, hindi ko ma-feel ang like a lot of pressure from other people. Pero feel ko sila ang mas na-stress compared sa akin while I was taking the board exam. Very funny, kaya during the weeks ng board exam, do makita ko gid na very concerned sila, nga do very worried sila. Pero like worried in a good way, nga concerned sila. Tapos, that was during pag-release, some week nga ma-release ang results ng board exam. Siyempre, sige sila refresh ang website and all. So, na-sense ko gid nga mas nakado sa ilang stress compared sa akin. Pero syempre, during that time, ang concern ko lang was just being able to keep up with my batchmates. Nga, even though kulang time ko sa review, wala akong nakaupod sila, among itong biggest concern ko during that time. Nga, hopefully, ma-keep up ko kung anong malarin nila, malarin ko man, even if nag-self-study lang ko at night. Nga, night shift ko lang ako ng review sa board exam, even though my classes ko 8 to 5, and even though my exams na kami sa med school at that time. Amo tong during that time gonna try ko pa retain ang natunaan ko for the past 4 years, pero at the same time need ko pa maglearn some new things na gina-teach nila sa med school sa West. So amo gito ang isa ka big na struggle during that time.
2: Okay, so thank you for that, Sir Nita. No? We were curious about sa imong study habits kung paano mo nakuha ang rank 7 with that no kabudlay ba.
0: Kasi may ara ka ma-share sa ating mga 10-5, no? Di, yeah. Siyempre, may ara kita like mga nursing students man subo nga ba si may makukuha sang idea sa imo. Kaya ti, paano mo na siya i-balance? Abi, no? Kaya ti, siyempre, nag-eskwila ka sa aga, sa med naman. Mm-hmm. And then, kung gabi, muna na ang time mo para mag-review sa imo siling board exam. So, basi may ma-share ka sa ato siling mga K-5, especially sa ato siling mga nursing students dira nga nag-eskwila sa college. Kung paano nila i-balance man sa ilang time, di ba?
1: One trick that I use, nga I don't know if maka-work sa iban, is I always use handwritten notes. I know nga uso subong mag-use iPad or like tablet if mag-class, pero ever since elementary, I always use paper and pen mag-write down some notes. So I think that's one way nga maka-absorb ko well some lesson, I absorb it well, a better. And then another thing is dapat as early as first year, naga-listen gid, naga-study well gid, naga-work hard gid. Hindi mag-wait until review season nga mag-lock in or like mag-intense kid nga review. Dapat throughout the 4 years, sige-sige nga review, try to understand, para tayo isang foundation solid until na makalabot sa 4th year, until sa boards, then magiging mas smooth siya. At least do recall na lang paglabot sa review season. And of course, ang one of the biggest things kid to avoid burnout, to avoid getting overstressed, is always to rest. I know some people saying might think na ang rest is opposite sa work, sa study, pero ang rest is really part of your schedule para maka-refresh, maka-reflect, maka-rest ang mind, maka-restart kung sa device pa, maka-refresh siya. Anay. So it's really part. So need good some time na mag-rest, hindi mag-full time good na study, nga like the traditional. You need to take time to go out man, to rest. So it's really about managing your time good and having time on for yourself. Yes. And always break it, of course.
0: Yes. No. So, importante, gid na siya actually K-5L. Ang ti, syempre, mamahatag man kita sang time sa aton sininga kaugalingon. Mm. Okay lang man na siya actually nga ti, syempre, may ara kagid na focus sa imo studies. Butangan mo gid na siya sang time ang imo sininga pag-eskwela, ang imo sininga pagtuon. Pero most especially, gaan mo ng time mo kaugalingon. Yeah. Like, mag-rest, no?
2: Thank you for reminding me.
0: May nakuha si K-5L lang. Yeah. Okay, idea. Kasi since nga subong nag-ano siya eh, nag-eskwela siya sang law, di ba? Nag-procedure sa law school. So, may nakuha. Man siya, kumbaga, man siya, mismo na ano ah. Doon na, pati siya doon na-motivate.
2: Oo. Okay. Kailangan ko siya mag-rest. Hindi na ako mag-ubra cases. Joke.
0: Diba? Kumbaga, balance lang. Mm, balance yeah. lang. May ara ka sang time sa imo pagtuon, may ara ka sang time sa imo family.
2: More so, importantly, pray good always.
0: Yes, no? So, K-5 na, ang Sir Nathan, no? Ano imo sininga, ano? Ano imo sininga mahambal kahit since nga nakasulod ikaw sa rank 7? May ara ka bala sa mga tao nga gusto pasalamatan nga during your journey nga nagbuligid sa imo, no? Nga may ara gid nga wala gid nagpabaya ka maghatag sang suporta sa imo nga nagapat tigis sa imo sining nga abilidad, mga tawo nga ti since day one ara gid nga sa imo tupad, no, hasta sa makuha mo ining latest lang gid, no, nga kadalagan para sa imo sining nga kagalingon.
1: First and foremost gid ang family ko gid, very big ang support throughout the journey, halin sang gamay pa ko sa subong since ako ang youngest ang amon nga family, so ako ang medyo baby nila. So, pagpas ko sa boards, syempre do, very happy gid sila kaya ang ginraise nila nga child nurse na. So, amog ito ang isa ka big nga moment. Throughout the review season, permi sila nag-follow up, nag-ask kung kamusta ako, kung kaya pa, kung okay pa ko mentally, physically, emotionally, everything. Ako nga sister, ako nga dad, working hard as OFW sa States, para nga ma-support kami. Ako nga mom, taking care of me here. Siya man ang nagadulong sa akin from review, going to school, and going back, nga makabalance ang time. So, grabe, gid ang support, and very thankful gid ko sa ila. Balan naman na nila. Sa friends ko, very thankful man for the companionship sa mga debriefing, kung na-stress, ga-reklamo about sa exam, mga normal nga after sa exam, sa test. And then, of course, very thankful sa St. Paul University, Iloilo, sa administration, ang president na among Sister Teresita Barikawa SPC, sa College of Nursing, kay Dean Dulce Maria Tilos, and to all of our clinical instructors, faculty, and staff for all the support throughout the years. Thank you, Gid. Even if nag-decide ko to enroll in med school, supportive, Gid sila gyapon. And of course, Salmon Review Center sa Top Rank Review Academy, since gina-accommodate Gid nila needs ko, especially aside sa batch ko, especially sa akong case, since hindi ko kaupod, gatag sila materials na pwede ma-take home lang. So, at least naka-review ko, even if wala ko nakaupod sila full-time. And aside from those, syempre sa talan naman nga family friends, sa talan nga nag-support, nag-abantay, nag-cheer. And lastly, of course, above all, kay God, through intercession ni Mama Mary, kay St. Paul, big thank you, Gid, for everything. Kaya kung wala si God, syempre, hindi ma-achieve ang muli nga success.
2: Yes. So, last na lang na, Sir Nathan. What's your message for students nga, for subong ang mga nursing students nga makuha man sa board exam nga gusto nila maging top-notcher man?
1: To be honest, it was a surprise. Mag-top. So, ang mag-give ko lang advice, I think, is just to really take time nga mag-rest. Kaya I've noticed nga for some people, when they review, they're diretso gid ang hours. So, I think need lang gid sang time nga mag-break anay. Hindi mag-feel guilty if maglagaw, if mag-go out with friends. It's very normal during review season. Kaya at least nga makaginhawa ka anay, maka-refresh para laban naman sa next nga day of review. And of course, ang akon nga life motto is anything worth doing is worth doing well. So even regardless kung ano man kagamay ang isa ka bagay, ka task or anything, dapat ginaobra mo siya with your whole heart, with your whole body, effort, everything. Bisa na naman siya kagamay or kadako. And syempre, again, you always need to pray. Kaya there are things in life nga di mo makontrol. If ever nga hindi namin resolved, that's beyond our control. As long as nag-work hard kita, nagpangabundle kita, nag-sacrifice kita, amo na siya. Then, if hindi kita ka kuha sa result na gusto ta, then that's beyond our control. Pero if anything, you just have to pray.
0: Yes, no? So with that, Sir Nathan, no? Thank you so much, kids. At sige, hinatagan mo kami some time sa buong hapon. May ara ka pa bala sang gusto nga i-shout out? Or may ara ka pa bala sang gusto nga tamyon?
1: I guess shout out lang. Of course, I mean, na-mention ko naman sa family ko, sa friends, sa St. Paul, sa College of Nursing, sa IHAS, ako na alma mater. Shout out sa akong nga friends from Element from IHAS days. Sa college, you already know who you are. And of course, sa akong nga new home sa College of Medicine sa West Visayas State University. Sa akong batchmates sa nursing, ang Beati Custodes Vitae 2026. Sa batchmates ko now sa med, sa Luminae 2030. And sa tadaan kong mga friends, including man akong nga group subong sa med sa MG11. And thank you, Gid, for all the support.
0: Yeah, so again, no, Sir Nathan, very big congratulations gid sa imo, and of course sa imo sini nga mga co-nursing ano na, co-nursing students man, no, at least nakapasar gid, no, sa bago lang ginatapos nga board examination, no, sa my nursing dira sa inyo sa my St. Paul University of Iloilo. Big congratulations gid sa inyo, and of course, no, good luck gid sa imo sini nga pag-eskwela, sa imo sini nga journey naman, sa med school. We wish you good luck, kid, no? And of course, K5 Ella. Thank you so much, kid, again, Sir Nathan. Sa
2: thank
0: imo
2: you.
0: Sininga time, maginhatag subong hapon ang pag-share sa imo sininga mga experiences. Sa imo sininga ang ano man eh, kumaga, ano tawag ni ang...
2: This will serve as an inspiration,
0: inspiration
2: man, to
0: para
2: other
0: sa iban, man,
2: mga nursing students or those nga dako man handom sa kabuhi.
0: So again, Sir Nathan, congratulations and thank you so
1: yes,
0: much.
1: Thank
0: again.
1: You, Gid. Thank you, Gid, sa pag-invite. And thank you, Gid, sa tarangang galisin this afternoon.
0: Yes, thank you so much. Yes, K5 Ella, no, nabatian na itong hambal ni Sir Nathan kaina nga since nga ano eh, no? Do para sa iya, importante gid K5 Ella nga tihatagan man sang time ang kaugalingon. Hindi lang kuno dang sa
2: puro study lang.
0: Puro study, mm-hmm. 'Di ba? Kung kaisa K5 Ella, no. Pero depende man aguro sa ano ah. Depende man aguro sa types ang student, mm-hmm. May ara nga gusto nga ati tapuso ng tanan-tanan nga ginatun-an para at least bala matawhay na siya, or may ara man yang ati since nga ginabalance lang bala kumaga K5 Ella. Ang balyagan ni Sir Nathan na hindi ka dapat ma-feel guilty kung kumbaga kung maglagaw-lagaw ka kahit ikong kaisa, need mo man na siya i-ano ang imo nga kaugalingon eh. Need mo siya kumbaga i-restart mo naman walang imo sininga self. Agud to nga ati, syempre, after mo magpaliwaliwa, after mo maghatag sang time sa imo sininga kaugalingon, may
2: pag-ulubrahon ka naman.
0: Di ba? Bukas ka naman sa bago na naman ning urubrahon, no? And of course, bukas na naman ang isip mo sa bago na mga learnings, bukas na naman ang imo kaugalingon. At least, bala doon nakakuha ka sang strength, naging strong ka naman liwat, agud to mag-fight naman.
2: For a short period of time, lang matawhay man imo nga mind kag naka do tanan mo nga worries na naging ginpahalin mo na lang tanay sa imo mind, sunod ka naman worry kung dabo naman ulubrahon.
0: Yes, di ba, amo gid na siya ang aton sininga nakuha sa iya. And next, K5 Ella, no, sa aton sininga pagbalik naman K5 Ella, makaupod naman nato ng aton sininga rank 4 from Central Philippine University, si Sir Roy Christian Pachika. Isa naman siya ka ano
2: Central
0: naman
2: yan.
0: Yes,
2: top
0: isa naman
2: notcher.
0: Ka Central yan nga top notcher, so nakuha niya ang rank 4. So karon K5 Ella, no, sa aton sininga pagbalik, hibaloon nato ng ila iya naman sininga na experience, kamusta naman ang iya sininga journey, asta sa nakuha niya ang iya kadalagan. And of course, no, ano naman iya ni ma-share, syempre nga ti, syempre kada isa sa aton may nagkalain-lain kita nga ano eh, kumaga study hobby is ano na tawag sini, kung ang way naton din lang nga pagtuon, kung paano kita mag-cope up sa everyday naton nga mga ginaobra, no? So, mga bantayan naton ang mga K5, no, sa aton nga pagbalik, upod naman naton ang isa ka-central yan, ang nag-rank 4 sa Philippine Nurses Licensure Examination 2026, si Sir Roy Christian Pachika. So stand by mga K5, magabalik ang Kampyon Talk Show.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kusog! D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Matatas, mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: Matatas, mga butka.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
4: Garantisado!
8: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Halin na mga langaw! Amin ang paborito natin niya ilaw!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang mapanit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Hood Superman
1: for men. Ako si Eric.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid ka to sik ang akon man no.
2: Silang sang nigo ko.
1: I-try ang X10 Food Supplement for men.
2: Kay epektibo ko no.
1: Akon gintilawan.
2: Abaw.
1: Gatok tura og gid ang akon man.
2: Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Hood Superman for men. X10 Hood Superman for men.
18: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men.
19: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
19: DTX 500.
0: Masaligan.
19: Epektibo.
0: DTX 500.
19: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
19: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
0: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
0: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
19: Masaliga DTX 500.
0: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
19: Ang D3.
0: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
0: Yung may D3.
19: E3 Bio.
0: With BCO.
26: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio.
19: Ang D3.
0: Yung may BCO.
19: Ang BCO.
0: Yung may D3.
19: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So na.
12: Pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin.
16: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Masalikan.
11: Epektibo.
9: DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may
11: Physio,
9: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio,
11: ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
9: yung may D3.
11: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
9: D3 Bio.
19: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio,
11: ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
9: yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mahig Agro bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina energy?
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
11: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
11: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
11: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sa DTX, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
11: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasi City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
28: Klinika Diofresh.
27: Available now.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow! My puso!
31: K5 News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.
33: And we are back again mga K5 and of course mga K5 subong hapon no tamyawon anay nato naton sining mga live viewers aton sining mga listeners aton sining mga online nga nagatutok gid nga mga K5 and good afternoon watching sa inyo programa sa Luna La Paz K5 News FM Iloilo from Sir Philip Luis King, mayad-ayad nga hapon gid sir and of course pa shout out kay Andrew Brillantes Viboso. And syempre, mayad-ayad man nga hapon, sa K5 News FM Iloilo Fans Club Iloilo International Chapter 2 nga nakatutokit subong hapon. And syempre, maedahid man hapon sa tanang mga ato niyong matagpalamati dira sa may Baldosa from Cherry Loop, Padilla, Harbadan. Maedahid din nga hapon maatong sinim nga ka K5. And of course, K5 Ella, no, subong hapon. So since nga manami ini siya nga samtang nagapamati kita, nagainom-inom kita sa mainit nga kape. Mga K5, mag-inom na sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Namini siya kay ti bag-o lang panyaga, bag-o ka lang kaon sa anong ula-dapli nyo, ang magkakaon ka ba sa isang panit kalitsyon, ano pa kitang ula-dapli ninyo, mga baboy, manok. Namigin niya ang DTX Coffee Mix, kay ti igabulig niya from detoxify sa imong lawas, mabuo lang mo sini nga kinanano, ma-digest imo sini nga, nga mga ginkaon, no? And of course, bye-bye, K5 Jesse. Grabe ka, bye-bye, it's K5 Jesse. Sibla, grabe ka, very, ano, gitsa, very friendly. And of course, mga K5, no, kain na ito, naupod natin ang rank 7 sa atong sinibag-ulang gitapos nga Philippine Nurses Licensure Examination. And of course, dira naman subong hapon, no, hibaloon naman nato, no, ang iya sining experience, ang iya sining journey, kamusta, kung ano bilang sining ang iya sining nabatsyagan since nga ti nakakuha siya sa rank 4 K5 Ella, di ba? Nakuha iya ang rank 4. And of course, ano bilang may nabatsyagan siya nga pressure, kamusta ang feeling kay ti since nga dako ini siya nga achievement, hindi lang para sa iyang kaugalingon kundi para sa iyang pamilya man, no, kumbaga kung ako ni K5 Ella ang ginikana na very proud ako kag do ano giti duman man namigit sa feeling kay ti syempre ang imo sining gin pangabudlayan, ang imo sining ti syempre ang pulaawog taw man bilang isa ka ginikana, no, ako to ma-provide nag kinahanglanon sa imo sining kabataan. Very worth it, good, no? Asta sa ulihin, no? So, manami nga makita, kag very fulfilling man para sa atong silinga parents, no? Nga makita nga amulin ni siyang na-achieve sa atong silinga mga kabataan. And with that, no? Upod natong subong hapon, si Sir Roy Pachika from Central Philippine University. Ready na, K5 Andre? Okay. So, K5 Ella, no? Kaina, ano to imo na learn? Ako, kumaga, ano? Kung paano mo siya i-balance imo time, kung paano mo siya dapat itawaan sang time imo sini kaugalingon, hindi lang kumbaga nga ti syempre puro ka lang da review kay ti knowing nga ti syempre kung kaisa bala kay FFL ha, makita naton nga ti syempre normal na ina sa aton nga ti ay gabored na siya, hindi na siya pwede nga hagadon lagaw, hindi na siya kagwa-gwa sa ilang nga balay kay ti syempre ga-focus siya sa itulunan, damo siya sang review, ang wala na siya time sa ano, wala na siya time mag-gwa-gwa bi, kumbaga may mga muna gid nga sa isang mga tao kay FFL, no? Pero syempre itong hamba ni Sir Nathan, we need to ano man give time sa itong sininga kaugalingon, we need yes, very importante gigili ang tawag sininga pahuway, no? Kaya ito syempre, when comes sa pahuway abi kay Favela, kumbaga new start naman eh, na-restart imo sininga lawas, nakakasto ang tanan sini mga kapoy, tanan nga bugat ni mo nga nabatsyaga, nakakasto na kag nabailuhan na naman inisang ano naman eh, no, kumbaga diba?
0: Mm. Do hindi ko na ako bation, Ma'am Kesh. Mm-hmm. Okay.
33: Ano ba? Ano tama mo kay na
0: na-replenish yung mga energy after mo mag-huway-huway, after mo mag-rest, ganun.
33: Yes. So sa piyak ka rin niya, di natin pagpatugayon pa kay Favela, no, makaupon nato ng aton sining isa pagid ka top notcher, diri sa may Iloilo, rank 4 sa bag-ulang itatapos nga Philippine Nurses Licensure Examination, gikan sa Central Philippine University. Good afternoon, Sir Roy!
6: Mayong hapon mga ka-K5, kag mayong hapon man sa aton mga tagpalamati.
33: Yes, good afternoon, gid, no? Do manami, gid niyang imo nga smile, do ka, ano, gid, no? Do ka aliwalas, gid sa imo siningat. Kung tanawon mo, kasi syempre, do ara ka pa sa, ano eh, do wala pa nagsinkin sa imo, do hindi ka kapatid, kaya tiin ako, among rank 4, do may amo ka na subong nga feeling, kamusta so far, ang imo siningan na batsyagan, pinapalang kalis, kagapon pa lang, no? Or kaina ka,
0: kagahon?
33: Kagahon, or, di ba?
0: Kahapon.
6: Sa subong, do ara

0: noon. Subong dumahambal ko na gate niya, yes, I finally did it.
1: Wow, you finally did it, no? Kag very proud kagit sa imo kaugalingon. Kumbaga kang Sir Roy, kumbaga gin expect mo bala ini nga yara ka na bilong sa mga top notcher naton?
0: Siguro sa para sa ako, nag-hope gid ako nga makasulod sa top 10, no? Para gid sa mind ko nga tani madala ko kay nag-effort man gid ko sa pag-review kag amugid na siya nga goal ko ever since, pero wala ko nag-expect nga sure na gid nga matap ko. Mm-hmm. Pagkatapos ang board exam abi, pagwa ko sa room, ang gid pangamuyo ko lang gid at to that time tani makapasar lang ko kay sa matutuod daw would like it para sa akon ang mga questions. May ara nga ginaduduhan ko ang mga sabat kag may mga question nga daw halos tanan nga choices in sakto gid. Amo na nga pagwa ko sa testing room, wala na ko naguna-una nga base matap na share pa ako. Ang gusto ko lang gid sadto makapasar kag maging RN, no. Gani sang nagwa ang result kag nakita ko nga top 4 ko daw hindi ko gid mapatihan kay halin sa makapasar lang gid ko nag-abot nga nakuha ko gid ang top 4 do hindi gid ko mapati nga pamangkot nito od ni. So wala gid ko nag-expect nga amo ni ang natabo, pero grabe gid ang kalipay kag pasalamat nakon.
1: And of course, no, Sir Roy, no, kahit since nga bago lang, no, kumbaga, hindi man ako usually nga, ti, makuha na to ng kadalagaan, mahapos ato sini mga inagyan, di ba? Though nga, ti, kita subong sa, ti, sa pinaka-pickid, no, sang kalipay na to, kahit tinakuha na to ang, nakapasar kita, and of course, no, bonus pa, kahit tinakuha mo sini ang rank 4, nga, part, ikaw sa naging top notcher, no? So, kumbaga, anay mo sini nga mga challenges nga nagyan sa imo sini nga journey bilang isa ka estudyante?
0: Bilang isang estudyante, halin sang bata ko, mabudlay gid ang amon na agyan. Nagbalin-balhin kami sang lugar sang una tungod sang amon sitwasyon sa pangabuhi, no? Halin sa San Enrique, nagkadto kami sa Saraga. Kag pagkatapos, naghalin naman kami sa Dumangas, kundiin na ako nagtako kag nag-eskwela. Ang akon mama, amugid ang nag-atipan kag nagpaningkasog, no, para sa amon. Kay nagtaliwan ang akon tatay sang apat pa lang ako patuig. Gani halin, bata pa ako, dako gid ang naging role sang akon mama kag mga utod sa akon kabuhi kag sa akon nga pag-eskwela. And nag-elementary ako sa Sapao Elementary School, kag dito man sa Dumangas National High School ako nag-high school, kag senior high school. Pagkatapos, nagpadayon ako dito sa Central Philippine University, kag nagkuha Bachelor of Science in Nursing po.
1: So, amo na siya imo nga journey, no, mabudlay kay ti since nga gumbaga sa imo ko sa imo sini nga kinahanggudan, lain-lain ni mo sini nga mga lugar man, no, kay ti syempre kung kada eskwelahan, no, nag-adjust ka man eh. Kada eskwelahan bag-o naman siya nga environment sa imo, hindi mahapos naman mangilala naman sang tawo. Bag-o naman ni siya nga environment, maisipon mo man ay ti paano naman ko ni ka-adjust akon sini nga pagtuon. Syempre maka-affect man na sa imo bilang isa ka estudyante, kay ti dapat man importante nga ti comfortable ka sa imo sini nga environment. Manamo imanami yung the way sila nga magtudlo sa imo, di ba? So naka-affect mo na siya sa imo bilang isa ka estudyante. And aside from that, no, kamusta imo sini nga journey sa so, after naman nimo mag-graduate, na yara ka na sa nagakuha ka na sang board, ang naga-review ka na, kamusta imo sini nga mga nagyan, ka paano mo gina-balance imo sini nga time after graduate ba? Nag-focus ka sa imo sini nga review or may iban ka pagid nga ginaubra?
0: So sa una abi, ang board exam, usually ginahiwiwat siya sa November kag April. Pero sa amon nga batch, daw ging announce ang PRC nga i-move ang schedule sa August kag sa February, no? So gin-announce nila ini mga last week na sang November. So gani video nakibot gid ang tanan kay naglain ang lain ang amon gina-expect nga schedule. Biskan ako nakibot man. Pero sang December pa lang, gin-compose ko ng akon nga kagalingon, kag naghampal ko nga, sige dapat magsugod na ako temprano pa. Kay kilala ko man ang akon nga kagalingon, hindi ako nga basa isa ka beses, kabalo na dayon, no? Kinahanglan ko gid nga balikan ang lesson, pila ka beses antes ko siya masulod kag maintindihan sing maayo. Gani nagdesisyon ako nga magseryoso na review sang January. Fourth year ako that time, fourth year student nurse. Ginatunga ko gid ang akon nga oras sa school kag sa board exam preparation. So kung may bakante ako nga oras kag wala quiz or exam o kon deadline,

0: online. Nag-review na gid ko. So every Saturday, nag-attend ako sa review center namon. Kag kung Sunday naman, ginabalikan ko naman ang mga gin-discuss kag gintudlo sa review. Amo na ang routine ko for almost 6 months hasta nakagraduate ako sang May 30, no? So pagkatapos ko graduate, may ara pa ko nga 3 months until sang board exam. Dito ko ginbago ang akong approach. Kung sang una, more on pagbasa kag pag-review sang mga lessons. Sang last 3 months, questions na gitang gin-focus ko. Nag-answer ako sang around 600 PNLE practice questions kada adlaw, no? Kag kung may sala ko, hindi ko lang ginatanaw ang mga answer. Ginbalikan ko gitang topic para maintindihan ko kung diin ko nagkulang, kung nga nagsala ako, kag kung nga nag-check to ang answer nga ni. Muna ang ginhimo ko adlaw-adlaw hasta nag-abot ang board exam.
1: Okay, so Sir Roy, nakita ko no pag open ko gid sang aton nga group chat bala for this talk show. Nga gin send mo ang una ko nakita a picture sang mom mo. By the way, ginasalute ko gid ang mga single mom or like ang mga moms lang ang nagapanikasog para sa ilang mga bata nga makatapos. So, ang akon pamangkot is sino gid or ano ang imo source or motivation during nag-review ikaw?
0: So yes, ang pinaka-inspirasyon ko gid sa kabuhi mo ang akon pamilya, no, especially sa akon yung mama. Halin sang bata pa ako, nakita ko gid kung paano siya nagpanikasog, no, para sa amon bisan budlay kag kapoy. Mula gid siya naguntat kag gid pangabudlayan gid niya nga mapaspela kami. Muna nga kada kapoy ko kag may mga times nga daw gusto ko maguntat, ginapanumdom ko lang siya kag ang tanan niya ginhimo niya para sa amon. Gusto ko man nga sa ulihi makahatag siya sang mas maayo nga kabuhi kag makapahuway man siya. Amugin na ang isa sa mga rason niya gapin ang isa ka rason or source of strength ko nga gusto ko gid malabot ang akon nga mga handom.
1: So muna ano daw gahandom kita, hindi lang para sa aton kaugalingon but also para sa aton man nga pamilya. And I know proud man ang imo nga tatay sa imo kag also your mom. Ma'am Kesh.
2: Amo to, no, very ano gid kita, no, very happy gid kita since nga knowing nga ti syempre aton sini nga ginikanan ara gid nagasupport sa aton actually KFM Ella and of course Sir Roy, very importante gid no nagapati gid ako actually nga ti since nga amo ni siyang aton sini nga ginasulod every day di na siya mahapos like bilang isa ka estudyante nga may ara ka sang gusto, no, maabot hindi mo ni siya kaya nga ikaw lang kumbaga need mo gid ni siyang suporta sang imo sini nga ginikanan, suporta sang imo sini nga mga abiyan, no ba? Diba big factor gid siya, no? Kahit syempre ang out of all nga mga tao nga ara sa imo, no, may ara nga bisan magsala ka, 'di ba? Bisan magsala ka, bisan sa kaliwat-liwat mo nga sala, ara sila gihapon nga ma-suporta sa imo, ara sila gihapon nga batunon ka, 'di ba? Kung may ara gid na, so very blessed kita kung may ara sa mga ginikanan nga ti syempre grabe ang pagtinguha nga mapadako kita sang maayo, grabe ang paghimakas agud nga mahatag ato sini mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. And of course, no, kay ti subong nga ti ano ka na rank 4, kamusta ang nangin reaction sa imo sini nga mother? Very, I know nga very happy siya. Ano gid ang initial niya nga reaction kang ano ba siya ang ginsugi siya gid na first mga ginsugidan pag kama pag ano mo sang result?
0: Okay, isang time nga gin-release ang result alas 12:30 na to siya, tulog na sila that time. Pero ako mga 10 pa lang nagabantay na ako sang result. And pagwa sang result, una-una nakita ko ang akon nga pangalan, no, sa list of passers. Dito pa lang do naghinibi na ako. Grabe na ang akon nga nagtunog ang akon nga tingo kag dito do nagsalasala ang akon nga nanay kung ano natabo gamba kung nakapasar ko kag dito ko pagid na balaan nga nag-message na sa akon nga congratulations kay hindi ko pa ma-open that time ang top 10 bala kay do naga-crash pa ang site sang PRC and dito may ka-congratulations nga top notcher ko no dito pagid nag-grabe pagid ang hibi namon.
2: So grabe gid ang ano no, grabe gid sini yung reaction sa imo sini nga mother and of course ang imo man kamilya. I know nga very proud gid sila and since so nami gid sa buong no K5 Ella no ikaw man bala bisan bilang isa ka ginikanan ano gid bala ang bugal no nga may ara ka sang bata nga ti nakapasar sa board exam
1: top notcher pa
2: di ba for sure may ara gid na sang ano may ara naman na sang dako dako nga tarpaulin sa go sa balay day sir yeah. Di ba very proud ang ginikanan as well as di ba syempre kamo man mismo sa inyo kaugalingon no kahit syempre ano eh ang worth it ang tanan nga pangabudlay worth it ang tanan nga sacrifices I know nga may ara gid si kung kaisa nga kulang kamo sa tulog kulang kamo sa pahuway kahit syempre ginagugol nyo gid inyo sina nga time ginahatag nyo gid ang time mo nyo nga ma at least bala makuha gid ini siya nga isa ka kadalagaan no by the way Sir Roy paano mo ginahandle may ara ka bala sang time nga while nga naga-review ka gamay nagkakabatsagan ka bala nga pressure kahit essence nga damo ang ga-expect nga ti na dapat makapasar ka o makapasar ka sa board exam paano mo na-handle ini siyang mga bagay
0: So ginhandle kong pressure sa review sa paagi sa focus lang gid sa dapat ko himuon that day no hindi ko wala ko gin actually damo nagambal or damo nagpredict nga matap gid man ko no ako pero wala ko siya gin take as a pressure dung gin take ko siya as a motivation nga magdrive gid sang mag-ignite bala sang fire nga sige pisanan ko pagit ni pisanan ko pagit ang tuon ginubra ko ni maybe for myself and my family kag also man sa mga tao nga nag-believe man sa akon.
2: So ano gid no very very thankful ka gid no sa imo sini nga mga na again and of course no ano gusto mo kay ang Sir Roy may ara ka ba sang gusto nga pasalamatan may ara ka gusto i-shout out sa mga tao na nga nagbulig sa imo friends imo the relatives nga dako gid ang suporta sa imo pwede mo gid sila itamyon o kun ihatagan sang imo nga sini nga pagpasalamat.
0: So una gid sa tanan thank you K5 sa opportunity ngani and magpasalamat ako sa Ginoo. Salamat gid sa iya paggabay no sa akon halin sa pagsugod ko sang review as sa pagwa sang result. Damo gid ko moments nga nagaduwa-duwa ako sa akon nga kaugalingon. Ganit ako gid ang akon tako gid nga bagay para sa akon nga gin updan ko kag gin guide niya sa bilog na journey sa akon pamilya kay Mama Janet, Manong RJ, Manang Jane. Madamo gid nga salamat labi na gid sa akon nga manong nga nag panikasog no kag nagpaskwela sa akon wala gid ko diri kung wala sang kung hindi tungod sang inyo nga sakripisyo kamo gid ang isa sa pinakadako nga rason nga nagtinguha ako amugid nga hindi ko gusto nga masayang ang tanan nga gi-sacrifice nyo para sa akon ini nga achievement para gid ni sa inyo and also sa Central Philippine University sa College of Nursing kag sa tanan nga faculty kag staff salamat gid sa tanan nga pagtudlo kag pag-guide sa amon salamat man sa always nga remind sa amon nga kaya namon kag kaya ko sa amon din Melba kag sa akon mga clinical instructors nga naging ikaduwa ko nga nanay kag tatay salamat gid dako gid nga parte ninyo sa kung din man ako subong mambal ko gid nga quality education ang ihatag sang CPU College of Nursing tungod sa inyo. To Attorney Salek, salamat gid sa pagsalig kag suporta sa akon nalin sang una sa subong sa akon review center nga A1 review passers sa RSEC kag sa tanan nga lectures nga nagbulig sa akon preparation especially kay Doc Chief. Salamat gid liwat, hindi ko ginaliwat-liwat ko nga pasalamat pero dako gid ang akong pasalamat sa inyo and to all the alumni nga nag-extend sang bulig kag suporta madamo gid nga salamat dako gid ang gidbulig nyo sa akon kag sa akon mga friends si JR Sarah sa akon mga anchor since day one sa akon mga rotation mates sa group 4 sa akon mga classmates sa section D kag sa bilog nga batch anaya salamat gid sa inyo sa akon loved ones kag sa mga relatives salamat gid sa prayers kag suporta para tigid kamo sang akon nga journey kag party man kamo sa rason nga nakaabot ako diri ako man ining achievement pero kabalo ako nga hindi ni nakon maagom kung wala kamo dako gid ang akon pagpasalamat sa inyo tanan.
1: Okay, so kadamo no kadamo siya sang ginpasalamatan Ma'am Kish no kag yes. Balanta kay damo gid ang nagasupport sa iya kag without them I mean like with part man sila sang iya nga success.
2: Yes.
1: So amo na. Last na lang, what is your message to future man nga mga nursing students nga makuha sang board exam nga naga-aim man nga maging top notcher?
0: Siguro ang pinaka-importante ko gid nga gusto ma-share sa mga student nurses, no, ang mga hindi mag-untat dayon kung mabudlayan. Kay may mga adlaw gid nga duwala ka na gid man gana magtuon, makapoy, o kung daw hindi mo na maintindihan ang ginabasa mo, kay na-experience ko man ina. May ara gid man times nga mapapamangkot ka sa kaugalingon mo kung kaya ko pa ni. Pero normal lang ina. Ang importante, pagkabuwas, magbalik kag hapon, kag magpadayon. Kag para sa akon, hindi man kinahanglan nga always perfect ka, no? Nga perfect ka. Mas importante ang consistency, gidya. Bisan gamay lang ang imo maubra kada adlaw, basta padayon ka. Kag dapat kabalo ka man nga ginahimo mo ni. So sa akon, ang pamilya ko gid abi ang akon ginapanumdom kada kapoy nako. Amo na nga sa mga estudyante nga naga-struggle subong, no. Gusto ko lang ihambal nga sige lang gid. Hindi kamo magkumpara sa iban, may ara kamo sang inyo kagalingon nga timing and by God's perfect time ihatag na sa inyo.
2: Yeah. So again, no, Sir Roy, congratulations gid, and of course thank you so much gid, no, sa time nimo nga ginhatag subong hapon. Agud to at least bala makinbalanse ato sini mga K5 ang imo sini nang in journey, ang imo sini nang in experiences, and of course, no, sa mga ka K5 naton dira nga mga nursing students nga nagapamati subong hapon, malay mo, no, isaman sila sa sunod sa mga top notcher naman, di ba? So gina wish gid na naton, no, sir, syempre sa ila, and of course ikaw man, Sir Roy, good luck gid sa imo sini nga journey, kundiin ka man dalon sa imo sini nga journey, no, after sini nga imo sini nga biggest gid no nga kadalagan sa imo sini nga kabuhit. So thank you so much gid sa paghatag sang time nimo subong hapon, and again congratulations do to all the board passers, no, sa ato sini nga Philippine Nurses licensure examination, and of course sa ato sini mga K5 dira sa may Central Philippine University, congratulations
1: to Batch Anaya.
2: Yes, Batch Anaya, congratulations gid sa inyo tanan, and good luck gid, and thank you so much gid sa paghatag sang time subong nga hapon. And of course K5 Ella, amo to ganino na batian nato to aton sini nga duha ka bilog nga mga top notcher subong nga hapon, and tagsa sa ila, no, may nagkalain-lain silang
1: istorya,
2: may nagkalain-lain silang lesson na gin-share sa aton, may nagkalain-lain silang journey, and of course may ara sila sang challenges nga naagyan kung paano nila sini na cope up, kung paano nila sini na tinguhaan nga siyempre, ma-overcome inang challenges kay Fev Ella, no, knowing nga may ara kita sa pressure nga ginabatsyagan, may being a student, hindi na siya mahapos kay Fev Ella. Kaya kung kita da sa ila position, hindi man kita hindi mahapos, no, para sa aton, nga siyempre, may ara ka pressure nga ginabatsyagan, may ara nga gina-expect ang mga tao sa imo, di ba, kumbaga, mo to ganihambal nila, no, in God's perfect time, ihatagin na sa imo, di ba? And of course, may ara man nga sa mga aton sila nga mga bar takers, no, nga waay ginahatagan sang chance, no, nga mapasar ining board exam, we know nga may ara gid na sang perfect nga time para sa inyo. Try and try lang, no, hindi ka mamaduraan sini sang paglaom, hindi ka mamaduraan sini sang hope, kay malay nyo next time ihatag niya ina sa inyo, di ba, mga K5. And again, good afternoon sa ato sini nga mga live viewers subong hapon. We are listening here at Zone 5 Takasaro from Griselda Buiko Alomohen, senior citizens of Zone 5 Takasaro. Good afternoon gid sa inyo tanan, and of course mga K5, no, madam maging nga salamat sa pag-upod subong nga hapon, and of course mga K5, next Sunday siguro di na kita magkita ay kay Tessence nga final na siya sa ato sini nga K5 live reporting competition sa may Robinson's Place Iloilo Activity Center. So kita-kits naman kita dito mga K5, no, sa mga gusto luyag maglantaw, magsuporta sang tagsa nila ka mga brutuan coming from the high schools and of course college, no, colleges naton diri sa may province and of course sa city of Iloilo, and of course Guimaras K5 Ella, mayra kita sa mga participants from Guimaras and of course Pasay City. So kita ay gid kita next Sunday sa ato sini nga K5 live reporting competition. Again ka mga K5, thank you so much gid sa pag-upod ninyo subong nga hapon. Ako ang inyo ka K5, Kesha Marie Hanaysay.
1: Ako naman si ka K5 Maria Ella Latoza.
2: Diri lang sa Kampyon Talk Show. See you next week mga K5.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
6: My D3.
3: Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Halin na mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, Ila!
18: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Man.
15: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Mga butka.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.

0: love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, Galinga.
2: Oo. Dali.
1: Pass.
3: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang
8: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
12: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
13: SM.
14: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika
5: nationwide.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong.

0: savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sa libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplantong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
3: Kaboy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sarap Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sarap Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing
4: performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K5 News FM。 ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
5: My family history, ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
5: Garantisado!
0: Epektibo!
5: Aramis
0: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
11: Mabibili sa inyo mga suging butika nationwide.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan,
13: ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at o atla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
14: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
19: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
20: Good news!
18: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Good news!
14: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
23: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kadaragsa nga punggod,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Malakas mga butika.
1: D3 Bio.
4: With Vizio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Dapamatingin ako sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
30: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
15: ang nagatino.

0: Sa imo atay, Mazda Dino atay, Happy Kanunay, DTX 500, Masaligan, Epektibo, DTX 500, E3 Bio, with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
2: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati, ganti sa K5, kayo daw hindi ganti bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita, nalipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
0: Kalingawan Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba nakamuhusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo.
6: DDX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kong nadumduman nyo itong telomeres.
8: Ang
9: tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500.
11: Sir, in grace paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500.
14: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini, kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may tisi nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kiwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun dinhalin, guba ang imo cellula, kiwala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra, kiwala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
8: ay, oh, the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. hindi ka magkatumor.
8: Uh-huh.
9: Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
11: O, si Karen, nadamo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika.
18: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin budika.
10: Premium.
18: Nationwide.
10: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas
19: epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabakang
21: nga
20: butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
24: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
26: Good news!
24: Good news!
26: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
27: Good news!
24: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
30: Klinika DioFresh.
29: available now.
25: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
25: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
2: Ganito ako!
4: Tigasin!
2: Tigalapa!
4: Tigasay!
2: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
2: Supplement for men!
4: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
4: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
4: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: ikaw pala
2: ang may diabetes.
4: DTX 500
2: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
4: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo. DTX 500
20: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
20: yung may PCO.
19: Ang PCO
20: yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
20: yung may PCO.
19: Ang PCO
20: yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
31: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapanulukan?
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan, but

0: ng pamparelax
1: na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika
2: nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kandayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Gadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Mas tagtilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigro bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo
0: mamahid ko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
2: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse sa nagsugod.

0: sumasang sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: ho, Merry Christmas!
1: Nobintay Sais Diaz na blin kabagabot kita sa adlaw sang Pasqua.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad, kog, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong aura sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, September 20, 2026.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamangya FM dial. Makita ang kamabataan man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.
1: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kagkaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, pila ka mga SK officials nag-resign na agud makapangita sa ibang na trabaho, rason nga dapat madayon ang barangay kag SK election 2026 suno sa Nakbayan Panay.
3: Asod-asod nga power interruption sa Panay, makabi nga major negligence suno sa grupo sa mga estudyante.
1: Isa ka manguma pilason matapos ginutang sa barangay Tinggian, Balasan, Iloilo. Suspect nagsungka.
3: Suspect sa pagpatay sa 72-anyos nga lalaki sa Banwa sang San Rafael, napasakaan na sang kasong murder.
1: Sa balita nasyonal, DILG nagpangayo sang bulig sa Korte Suprema kag Kongreso para sa inspeksyon sa mapusil kag pag-istrikto sa social media.
3: Sa balita sa patag sang international, Houthi ginatake ang Saudi Arabia.
1: Balita sa patag sang inampang, Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos, bugal nga ginbitbit ang hayay sang pungsod sa Asian Games opening ceremony.
3: Sa balitang entertainment, social media influencer Zara Lopez kag Simon Javier engaged na matapos magpalikanay.
1: Alas 5 na batian ang aton sining nga mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa atong balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Nagakadapat na madayon ang barangay kagsangguni ang kabataan eleksyon sining Nobyembre 2026. Suno kay Matt Gonzaga, ang convenor sa Nakbayan Panay, may mga sangguni ang kabataan officials na nagbiya sa posisyon o kung nag-resign, agud makapangita sang oportunidad para makatrabaho. Dugang pa niyang pagpalawig man sang termino sa mga barangay kag SK officials, ang ilang napapatukan bangod sa ilang panindugan, malawig na ang tiyempong ginhatag sa mga officialis para sa pagpatuman sa mga programa. Naiblo ang kasabayin sang Commission on Elections o CONCOMELEC, samtang wala pa sa kasuguan na nag-postpone sa pinliay sing tuiga. Nagapabiling magpadayon ini, samtang wala pa sang mando.
3: Sa piyang bahin ginakabig sang National Union of Students in the Philippines sa NUSP Panay nga major negligence sa kundako nga kapabayaan sa problema sa kuryente nga nagaresulta sa asod-asod nga power interruption. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Matt Gonzaga, regional coordinator sang NUSP Panay, iya ginpahayag nga dako nga epekto o kun huol nga dala ini sa mga estudyante. Sa ila pagpatihod ini nga ginahimo ugod magdamo pa ang private electric companies. Pahayag pa ni Gonzaga, wala sang alibyo kon solusyon nga gilayon ginhimo ang concerned agencies, ilabi na ang Department of Energy o kon DOE.
1: Sa piyak nga bahin, isa kalalaki nakaangkon sang pila sa nawala nga tiil kag likod. Matapos gindutang sa barangay Tinggian, Balasan, Iloilo, pasado alas 6, imidya sa nga agad, Domingo, September 20, tuig 2026. Ang biktima ging kila kay alias Tata, legal ang edad, kag residente sa among barangay. Giilayon ini nga gindala sa Jesus M. Colmenares District Hospital para sa gakaigo nga pagbulong. Base sa inisyal ni impormasyon sang Balasan Municipal Police Station, nakapalagyo ang suspect matapos ang pagpanglutang apang sang ulihin nagsungka ini. Gilayon naman ang nagresponde ang kapulisan kag barangay official sa lugar. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan para may baluan ang motibo kag iban pa nga detalye sa nasambit nga insidente.
3: Sa dugang pa nga mga police reports, napasakaan na sang kasong nga murder ang suspeka sa pagpatay sa 72 anyos nga lalaki sa sitio kilometrahe, Barangay Poblacion San Rafael, Iloilo sang Biyernes sang hapon September 18, 2026. Ini ang ginkumpirmar ni Lieutenant Francis Corona or Carona, officer in charge sang San Rafael Municipal Police Station. Suno kay Carona, ginpasaka ang kaso sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Ginpahayag pa sang hepe nga suno sa resulta sang autopsy ang biktima nga si alias Lirio ang nakaangkon sang multiple head injuries. Dugang pa ni Carona ang pagpasaka sang kaso ang inbasa sa resulta sang investigasyon, nakipang testimonya sa mga saksi kag resulta sang autopsy sa bangkay sang biktima. Naibaloan niya ang natabong insidente sa September 4, 2026 sa diin ginsulod sang suspect ang balay sang biktima kag ginpatay ini paagi sa pagwawa sang iyang lioga. Suno pa sa opisyal antes sang insidente, nagwithdraw pa ang biktima sang kwarta nga nagabalor 5,000 pesos. Ginpahayag man ni Carona nga basa sa ilang investigasyon, posible nga isa lamang ang naghimo sang krimen sa diin posible man suno sa opisyal nga may ginhaboy nga malain nga tinaga ang biktima batok sa suspeka nga mahimo nga nangin kabangdanan sa pagpataya. Dugang paniya, posible man nga yara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimno ng suspeka sa tion sang insidente. Sa karon, at large sa gihapon ang suspect suno kay Carona.
1: Sa dugang pagnaton nga balita lokal, wala na nakapalagyo pa sa kamot sang layi ang isa ka 21 anyos nga street level individual matapos ay makuwaan sa masubra 102,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa isa ka bypass operation sa barangay Hibulo, Haniway, Iloilo kapon sang gabi, September 19, 2026. Ginkilala ang nalakpan si alias Gab nga tumandok man sa mga lugar. Narecover halin kay alias Gab ang anom kasasye o kung nagabugat sang 15 kagramos ang suspected shabu nga may standard drug price na nagalabuot sa 102,000 pesos. Sa karon na preso na sa karsel sa Haniway Municipal Police Station ang aristado kung natalana ang pasakaan sang dugang kaso nga paglapas Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag naibaluan nga gipamunuan ni Police Captain Randy Lambungan ang officer in charge sa Haniway Municipal Police Station ang nasambit ni nga operasyon. Alasoy sa Jess, nabatian ang madetalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluhan nato ang madetalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyusang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamusang Mighty C. Mangayo sang intervention ang Department of the Interior and Local Government o kung DILG sa Korte Suprema kag Kongreso ug mapabakod matikang batok sa mga insidente sang pagpanglutang sa mga bulutuan kasunod sang shooting sa Banga National High School dito sa may South Cotabato. Suno kay DILG Secretary John Vic Remulla, luyag niya nga panugutan sang Korte Suprema ang Philippine National Police sa magpatuman sa inspeksyon sa mapulian sa mga kwalipikado nga tag-iya sang armas ug masiguro nga husto ang pagtipig kay pagatipan sang ila mga armas. Ginpatuhag sang Tiglicom nga sa tatlo ka insidente sang school shooting sin nga tuig mga rehistrado nga armas nga gipalagyan sa mga empleyado sang gobyerno ang gingamit sa krimen. Rason suno sa iya dapat may direktang responsibilidad ang mga tag-iya sang armas sa husto nga pagtipig sini. Angot sini kapakig-angot na ang DILG sa Department of Justice o kung DOJ para sa petisyon nga ilipasaka sa Korte Suprema. Nagpanawagan man sila sa mga mamalida nga mindakan mayara nang adaan nga layi angot sa gun ownership kag liability. Magluwas sa luyag man rin mulya matutukan ang impluensya sa social media kay mga online community pareho sang mga true crime na grupo sa mga pamatanon nga posible naghatag sang impluensya. Ginalauman nga magapakigsapol ang opisyal sang DILG sa Department of Information and Communications sa Technology o kung DICT kay posible man mangayo usang tikang sa Kongreso para sa mas mabaskog ang proteksyon sa mga kabataan online lakip na ang paglimit sa paggamit sang social media sa mga minor di edad.
3: Sa kaangot nga balitang nasyonal, personal nga nagbisita sa Department of Education Secretary Sunny Angara sa Banga National High School South Cotabato Sabado sang adlaw Setyembre 19 kasunod sang insidente sang pagpanguluthang sa eskwelahan ug pangunahan ang gilayon nga tikang kag maghatag sang bulig sa mga pamilya kag empleyado nga naapektuhan. Nakipagsapo sa Secretary Angara sa mga staff sang eskwelahan, mga ginikanan, mga leaders sang LGU kag kapulisan ug mag-coordinate sang emergency response maghatag sang importante nga psychosocial services kag mahatagan sang igtalupangod ang mga isyu may kaangtanan sa seguridad. Ginaekspeksyon man sang taglikom ang eskwelahan nagtambong sa security briefing kag debriefing session para sa mga manudlo kag empleyado kag nagbisita sa haya sa mga biktima. Ginpabasog ni Angara ang importansya sang gilayon nga pag-atipana pagbinilugay sa komunidad kag aktibo nga programa para sa mental health ug malikawan ang pagliwata sang among mga insidente. Nangayo ang Department of Education sa mga opisyal sang barangay kag mga barangay tanod nga dugang importansya o kung suporta sa police patrol ilabi na sa mga eskwelahan kag wala sang kaugalingon nga security guard. Ginatagan man ni Angara sang igtalupangod ang tempranong intervention para sa mental health kag nagpahigman sang problema may kaangtanan sa pamatasan o kung panggawi sa mga estudyante nga nagakinhanglan sang intervention kag pagbinugay sa bugos nga komunidad.
1: Sa piyak nga bahin, anom ka mga armado nga individual ang napatay sa gipatigayon nga law enforcement operation sa banwa sang tugunan sa Special Geographic Area sang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao sang Sabado suno sa mga otoridad. Kinlunsyar sang tingog ang persa sang armadong kusog sang pungsod kag sang Philippine National Police ang operasyon agud magservis sang warrant of arrest batok sa isang individual nga pangtubas sang kaso nga karnaping with homicide. Suno sa Army 6th Infantry Division, padulong na mga pwersa sang gobyerno sa lokasyon sang subject sang warrant sang gipahayag nagpalupok ang suspect ang makaupdanan sini. Suno pa sa mga otoridad, ini ang nagtuga sa pagbiluhanay sang lupok ng inrasoon sa pagkapatay sang anom ka mga gunmen. 5 ka mga high-powered firearms na recover sa lugar, lakip na ang 4 ka M16 rifles, isa ka grenade or garand rifle, suno sa militar. Suno sa 6ID ang impormasyon ng ginatag sa mga pumluyo ang nakabulig sa mga otoridad makitaan ang grupo kasunod sa mga report sa ginaligar mga insidente kag pagpang-abuso may kaangtanan sa mga katapo sini.
3: Sa ulihing nga balitang nasyonal, anom ka mga armado nga individual ang napatay sa ginpatigayon nga law enforcement operation sa banwa sang tugunan Special Geographic Area sang Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao conform sang Sabado suno sa mga otoridad. Ginlunsaran sa tingog mga pwersa sa Armed Forces of the Philippines kon AFP kag Philippine National Police kon PNP ang operasyon agud magserbe sang warrant of arrest batok sa isa ka individual nga nagapangatubang sang kaso nga carnapping with homicide. Suno sa Army's 6th Infantry Division, nagpadulong ang pwersa sang gobyerno sa lokasyon sang subject sang warrant sang ginpayag nagpalupok ang suspect kag mga kaopdanan sini. Suno sa mga otoridad, ini ang nagtugas sang pagbayluhanay sang lupok nga nanginrason sa pagkamatay sang anom ka mga gunmen. 5 ka mga high-powered firearms ang na-recover sa lugar, lakip na ang 4 ka M16 rifles at isa ka grenade rifles suno sa militara. Suno sa 6ID ang impormasyon ang ginhatag sang pumuluyo nga makabig sang otoridad nga makita sang grupo kasunod sang reporting at aligarang mga insidente kag pang-abuso may kaangtanan sa mga katapo siniya.
1: Alas 6:15 nabatian ang detalye sa balita nasyonal kag karon sa ilawan nato detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. ginpadayaw sang Houthi rebels sang Yemen ang ilang ginaligar madinlagon nga ballistic missile kag missile attack batok sa Saudi Arabia. Bangod sa mga pag-atake na dali ang madamong mga flight sa mga lugar. Suno kay Houthi military spokesman Yahya al-Sariya, nangin madinlagon ang paggamit nila sang cruise missiles kag drones sa batok sa Saudi Arabia. Dugang pa niya na ang among pag-atake, isa lamang kabalo sa naunang pag-atake ng ginhimo sang Saudi Arabia.
3: Samtang naghiwat sang parada ang mga pumuluyo sang Iran agud ipakita ang ila suporta sa ila gobyerno. Sa mga parada ginpakita sang Iranian military ang pila sa ilang mga armas nga gingamit sa pagpakipag-away. Suno sa pumuluyo nga nagtambong handa sila nga depensahan ang ila pungsod batok sa bisan ano nga posible pagpang-atake. Ginpangunahan ni Iranian President Massoud Pezeshkian ang mga granada kaupod ang iyang mga soldado kapulisan kag mga commander sang Islamic Revolutionary Guard Corps. Naibaluan na ginpatigayon ang parada sa Tehran kag ang katuyuan sini amo ang pagpakita sang ila kahandaan sa posible pagpang-atake sa Estados Unidos. Madumduman nga ginpahayag ni US President Donald Trump sa mga masunod nga adlaw iya pagadesisyonan kung anong ila tika nga himuon may kaangtanan sa Iran.
1: Alasoy sa 17 debatian ang detalye sa mga balita internasyonal. Kagkaroon na sa iluhan nato mga detalye sa balita sa patagsang sport.
2: Balitang sports, sports, sports.
1: Ang balita sa patag sang sports sa ginadulong sa inusang klinika Deo Fresh. Para iwas baubayabas, iwas baubalas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato si mga kili-kili. Bugal niya gipataas sang flag bearers nga hayay sang pungsod sa 28th Asian Games sa opening ceremony sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Si Olympic bronze medalista boxer Ira Villegas ang Southeast Asian Games sa silver medalist weightlifter Albert Ayan de los Santos amo ang mga flag bearers. Ginapatuman o ginalauman malpukasan sa Pilipinas ang gold medal sa kaligad ng 2022 Asian Games sa Hangzhou, China. Alasay, 18 na batian ang mga detalye sa balita sa patagsang sports. Kakaroon sa iluan natin mag-detail sa balita sa patagsang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
3: Kag para sa aton showbiz balita, engaged na ang anay miyembro sang Viva Hot Babes kag social media personality nga si Zara Lopez kag content creator nga si Simon Javier matapos nilaliwat nga hatagan sang second chance sang ilang relasyon. Ginpahibalo sa mag-partner ang ila engagement matapos ang surprise proposal ni Simon kay Zara sa ika-42 nga kaadlawan siniya. May espesyal nga kahulugan ang proposal para sa duha bangod madamo sila sang naagyan sa ila relasyon. Sang tuig 2024 nagdesisyon ang duha nga mag-co-parent sa ila anak nga si Sapphire. Nagsugod liwat ang ila relasyon kag nagdesisyon sila nga hatagan ini sa isa pa ka tsansa nga sa ulihin naglabot na sa plano nga pagpakasala.
1: Mayong gabi gid kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir RV Chris Casires, kay Sir Armand Bacoguay, kay Ma'am Lolita Sudayon na Fundal, kay Ma'am Angging Palma, kagsuman kay Sir Fred Pascal Jucampo sa Banwasang Zaraga. Kagamayan ito mga K5 ang kabugusan ng pagbalitang ni Dulong Singsang D3 Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, September 22, 2026.
3: Sa liwat, mga ka-K5, sarang kita mabatyan sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makita ang kamabatang makita worldwide pinaagi sa itong official Facebook page. K5 News FM Iloilo, 88.7.
1: Kami ang inyo matag balita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad, ka-K5 Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Pwede, magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ga antioxidant.
13: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
13: DTX 500.
5: Masaligan.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
5: Yan ang gapanubo.
13: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Masaligan.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabong suba haro. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5.
20: K5
21: News
20: FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
22: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
23: Tinig ng Reformasyon.
22: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
23: Tinig ng Reformasyon.
22: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
24: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na dalawang araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan at ito daw umano ay labag sa umiira.

Asala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven.
if he or she confesses Jesus to be his Savior

0: and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pabayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your death. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto, mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo, mga kapatid, na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na rin binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi, and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ho, Merry Christmas!
1: Oy, Christmas countdown na kita mga KK5! 96 na lang kadlaw, Pasko na!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton Syurad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus Lapas Harom, Rio Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan. Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, Caga, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Caga, Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5. Ngayong gabi na kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa para tuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Diwat kita ang mga talakay na sa nga pira kamadlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa barita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainitinit ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon. Para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manging kaupon man aton karon nga mabarita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Kung aton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan, samtang manging kaupon man aton karon iban pa nga mabarita man kag information halin pa sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang tipon ng mga balita sa sunod sa 24 oras. Mga report karo sa informasyon, nagikan na kay K5 Kim Kaloyo. Samtang mga pilaman ka mga balita man kag mga information. Natipo naman sa iban pa naton ng mga reporters with K5 Karen Badilla, K5 Reggie Dimayo sa northern part of Iloilo. Kag subuman, mga on-the-spot reports nagikan karon kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo and K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga pilaman karon ka mga dalagko ng mga balita nasyonal. Mga latest ng mga balita sa iban ng mga kapungsuran. At sa mga balita international, karon kay K5 sa Nipunay sa aton nga news center. Sa kinandan, tumaton din sa technical side, K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Kapulot. Kaya welcome gate sa inyo, taran-taran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Sunday, September 20, 2026. Kapit sa 20 na kita subong irisyon mga KK5. Pito na lang kaadlaw mga KK5 ang nabilin pag-filing na sa Certificate of Candidacy sa mga nagapapili kag gusto nga magpapili bilang mga barangay kag SK officials sa tagsa ka mga barangay. Sa maripot nga sugilano ning isa ka semana na lang nga nabili ni ti mahingagaw pa yan nila ning mga plaster kag ma-preparar tong gin-approve mga KK5 nga mga inang kwan nga mga kasuguan may kang tanan sa pag-postpone doon pagpauntat pag-postpone na isang eleksyon sa subong or sa barangay ang SK eleksyon sa subong tuig ilabinigid sa palabuton ng November 2, 2026 or mga KK5 madayon daw madayon gini matyag ko kay nga kasi sa patakaran kag sa pagpasunod sang legal nga mga pamaagi mga KK5 may ang mga kasuguan nga ini gina-publish pa nimong may 15 days pa ni siya nga plaso nga publication mga KK5 antes nga ipa-implementar ang kasuguan antes nga pirmahan kag nga dalagan pa ni sa sulod sang 30 kaadlaw mga KK5 nga ipa-implementar ang mga ginatawag niya sini nga kasuguan mga KK5 ati 15 kuan na lang o 7 na kadlaw na bili no gambot kon anong matabo sini pero sa ato sini nga paglantaw may posibilidad mga KK5 nga dawa ini ginaaktuhan sa ato sini nga sang Malacañang ang ining barangay eleksyon nga ini may posibilidad nga dayunon ang barangay eleksyon kay mismo si President Bongbong Marcos gani mga KK5 na nagtag na tag 200 miles barangay subong de Black K5 Andre ano purpose ang 200,000 nga ginpanagtag sa mga barangay bilog nga Pilipinas aw tanan-tanan nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas or nga mga barangay sa bilog nga Pilipinas nakatilaw sa 200,000 para lang mga KK5 nga maghamot maghamot ang ngalan ni President Bongbong Marcos sa mga barangay kapitan kag sa mga barangay official bangod sang tag 200,000 ang pinalamon niya mga KK5 ang mga kawatan man mismo sa palibot mga palariho gisira tanan-tanan pwerya landa sa mga barangay mga KK5 nga hindi kawatan pwerya landa sa iban nga mga barangay official mga KK5 nga mga hindi kawatan pero ang kalabanan sini si ila de kalabanan sila ni mga kawatan gin man ginakuan gani ginasapyaw pa gani nila kagina ginakuan ang para sa mga pumuluyo nga AX nga mga benepisyo sa mga pumuluyo gani ginakakas man ginasapyaw pa nila ginalabo-labo pa nila ano pagirayhan ko na muna then pamangkot sa din na tong 200 mil to ang 100,000 para kuno sa limak bilog ng mga estudyante nga mano graduate sa college okay five ba Andre hindi bla tapos ang 100 mil kuno bahala na kuno ang kapitan siya mo na ihambal mo sa kapitan lipay-lipay kapitan mambal man na sa iya ng mga barangay kagawa. Ito niya, dali diyo, turungaon ta niyo. Ano, ng mga project-project naman. Turungaon ta lang niyo. Tapos, pirmahan ta lang, may project ta, may imo-imo. Lata sa kuno abay, may project ta, nga balor, 100 mil. Pero imo-imoan ta lang. Kawat ka ni nila, ghost project, na tagya binilyon-bilyon. Kaya, ito ni 100 mil lang, dito pagkawaton. Hay. La sige. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang aton sini mga KK5 nga kwan nga countdown 2. Christmas countdown 96 days more to go before Christmas. Or Christmas na gali no. 96 days to go Christmas na. Tapos 7 days to go filing na sang Certificate of Candidacy. Mga KK5, isipon tani. Kay para nga mabalansang ato, sini nga mga pumuluyang pagkahalawat-hawat kang makahalawat-hawat. nga bahin mga kaki five asang pag bailo kung ma-postpone ang filing sang certificate or ang eleksyon kung ma-postpone ni Kay Pep Andre ang eleksyon ang malipay sinidire ang mga incumbent ng mga barangay kapitan nga last termers mo chilin tapos na ba ilang mga terms bala tapos na ilang mga termino nga hindi na sila pwede magkapapili paliwat sa pagkabarangay kapitan. Amo nang malipay kay nga ma-extend pa sang duha ka tuig ang ila nga pagpangawat. Hindi Blackie 500. Pero hindi tanan ha. Ginaklaro ta mayara man niya mga barangay kapitan nga ko nga hindi iman niya way man niya gapangawat. Gakwan lang, gatilaw-tilaw lang. Bro, kalabanan. Kalabanan, mga kakifive, tangkaw gin. O, hindi bla? So, amoni ang malipay. Ang malipay sinidere ang mga tapos ng ilang mga term, mga kakifive, kag hindi na sila pwede magkapadalagan pa sa pagkabarangay kapitan. Amo man sa mga barangay kagawad. Kung tapos ng ilang term, mga ka-K5, nga hindi naman sila pwede magkapadalagan sa pagkabarangay kagawad. So dapat, pag once nga tapos ng term mo sa siyam katuig, three years mong, no? Siyam katuig, tatlo ka mga term, mga ka-K5, siyam katuig. So, hindi ka na pwede kapadalagan, pahuway ka na'y. Pagka pahuway mo tatlok tuig, balik ka na maliwatlagan. Kaya mo naman lang naila nga palang abuyanan. Andan na lang ila, bla. O hindi, bla. So, amo na mga ka-K5 ang mga nalipay subong. Ina, mga ka-K5 kun. Mapirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senate Bill kag ang House Bill. Mga ka-K5, may House Bill nga ginpirmahan o ginapasar na. Kaginaprubahan na sa Kongreso ang House Bill mga ka-K5 nga naga-postpone kag naga-extend sang naga-postpone sang barangay and iske election tapos ang Senate Bill mga ka-K5 Senate Bill number 2387 nga naga-postpone daman sang barangay kag iske election lakip na ang pagpalaba sang term of office sang mga barangay and iske officials nga instead mga ka-K5 instead nga tatlo na lang katuig ginhimo nga lima katuig pero nakapagkit sa amo nga kasuguan nga tag lima katuig ang ilang nga terms pero mga ka-K5 duha lang kabeses nga magpadalagan subot siningon two times ka lang pwede o kung duha lang ka-term ang entitled si imo nga magpadalagan first term and second term amo lang na iya so bochi mo pag-abot sa pulok tuig untat ka na hindi ka na pwede kapadalagan hasta naman mahulat ka naman sang lima katuig pagkatapos sang lima katuig lagan ka na maliwat kung gusto mo ha amo ina mga ka-K5 ha ang parte sa bago karon nga Senate Bill number 2387 naging pasar ni Senator Ches Escudero siyang author kag naging co-author sini amo Sunday Congresswoman Congresswoman Senator Amy Marcos kag Senator Robin Padilla amo na silang mga co-authors sa sining pagpostpone sang barangay election kag pagpalawig sang term sang mga barangay official mga ka-K5 karon pito na lang kadlaw niyo kay nakapagkit diri sa aton nga konstitusyon nga sa September 28 mga ka-K5 start na sang filing sang certificate of candidacy para sa pagpapili sa pagkabarangay kag SK officials mga ka-K5 sa sining para abuton nga November 2 nga barangay ang SK election 2026. So muna, tiining pito kadlaw ni mo nisang mga chimpo nga balantaya na ton. Mga ka-K5, sa Buas, Lones, Pizza 21, mga ka-K5, pamatian ta kag hulaton ta kun ano ang matabo. Kung may update sa Malacañang, parte sa Senate Bill No. 2387, kung bala, naglabot na sa opisina sang presidente. Pagkapit sa 22, hulaton ta na maliwat. Pagkapit sa 23, sigurado kita, mga K5 nga hindi na matalakay. Kaya daw amoning tiyempo ang pit sa 23 nga September. Mga K5, ang 22, ganinikwa ni mong Marcialone, anibersaryo ni sang Marcialo, K5 Andre, ang pit sa 22 ang September. Sa diin, dirigin deklarar, mga K5, ni President Ferdinand Idralin Marcos, ang tatay ni Bongbong Bangag Marcos, wala bangagang. Anong sungad ko ni Mansuri. Ang tatay ni President Bongbong Marcos Jr., si former or late President Ferdinand Idralin Marcos, gindeclare niya September 2020 or September 22, mga KK5, 1972. Oh, kaya ba, Andrea? September 22, 1972, gindeclare ni President Ferdinand Idralin Marcos ang Marcialo. Ang iya sininga deklarasyon, mga KK5. Amo nang official yang declaration, pero mati na ton, wala pa ang official nga declaration gamat amat na sa pangmarsyalo. Parehos ang rehimo ni Bongbong Subong ngang iya nga mga kontras politika ginamat amat siya ng Kibib Andres ang halapang hingabot nga panghingabot. May mga nagakontra sa iya, mga kakipab ginapang priso niya. May harap pagani nga pati ang mga kwan, mga media entities. Kakipab ginapahipos niya ang mga vital installment. Mga kakipab, ang mga ginapang kwan niya, inang mga vital nga mga lugar, katulad sa mga media. Mga kakipab, ang ginapang pahipos niya. Samo sa tunga chimpo ni late President Ferdinand Idralin Marcos na KK5 song sang September 22, 1972. Sa malipot nga sugilanon sa Pizza 22 sa Martes nga adlaw, ika-54 anyos nga pagsukat mga KK5 sang deklarasyon sang Marcialo pamangkot silibrahon bla ini sang bata yang abangam. Basi amo man nga chimpo madeklarar man ang buhisit yang ani. Silibrahon naka bangag ni. Tama ka K5. So, munang bulo bantayan ta. So, Pizza 21 bantayan ta. Kon ma, hatagan ni Chansa. Nga makuanan, mabukaran ni PBBM mga KK5 ang kwan ang ining Senate Bill mga KK5 ni kwan ni President or sang party sa BSKE. Tapos ko pagka-Martes at hindi ni siya makuanan base hindi na matatapan kay Manti Marcialo mong Marcialo anniversary, ika-54 anyos na pagsukat sa Marcialo, mga KK5. Tapos, pagka Pizza 23, daw hindi manigapon, matatapan gapon. Nga ang mga KK5, kaysa Pizza 23, mabinotuhay, K5 Andre, mabinotuhay ang tarantanan ng mga senador sa Miyerkules nga adlaw. Kon bala, pilagid ang kinahanglan noon nga threshold para sa pag-convict sa impeachment, mga KK5, sa kay Vice President Sara Duterte. Kon madumduman sa ato sini nga mga tagpalamati, nga may kwan, ginimbitar ang aton nga Senado sang apat tanan ka mga retired chief justices, mga retired chief justice o mga retired justices, apat kabilog ipaimbitar nila. Agod nga kwaon mga KK5 ang opinion sang apat sini ka mga retired justices, may kangtanan sa threshold sa ang ginatawag mga ka-K5 nga inang pwede makabuto agod nga i-convict o kon i-acquit si Vice President Sara Duterte. Amo ni siyang mga kwan, mga ginatawag nilang mga friends from the court, mga ano panahon na Marisi Curie, mga K5. Also, ining friends from the court, amo ni ang ilang mga ipag-imitar, si Chief Justice Hilario Davide Jr., si Chief Justice Artemio Pangariban Jr., awala gali Jr., si Chief Justice Renato Puno, kag si retired Associate Justice Adolfo Ascona. Sa apat sa ila mga ka-K5, si Chief Justice Hilario Davide Jr., wala nagtambong, pero nagpadala lang sa iyang opinion. Ang iya ginpadala nga opinion, siling niya, dapat kung sino lang kung active nga ara nag-aupport ka nagpamati sa sining impeachment trial nga mga senator judges, amo lang ang pwede nga basihan sa pagbuto. Di pila mo lang sila bilog atenda ka K5 o hindi bla sa 24 sila kabilog mga ka K5. Ang apat nga daan wala na, tapos nagbakasyon pa rin ang duha. So ang nabilin mga ka K5 yung mga 18 lang sa 24 sila bilog. So sa 18 sila ang gusto nga matabo ni Chief Justice retired Hilario Davide Jr. sa iyang opinion, nga kung sino lang kuno ang mga ara dira nga nagapartisipar sa among impeachment trial, amo lang ang entitled sa pagboto, kag amo lang na siya ang basihan mga ka-K5 nga numero sang 2/3. So ang gusto niya 23 lang kuno kaing isa. Waay si kwan mong hindi gani guro 23 eh kay iti. Nagkala prisong iban mong mga ka-K5, no? So 20 na sila bilin. Kaya ang apat wala. Ang duwa na prisong isa out of the country kaing isa ga panago. So 20 na lang basihan. Mga ka-K5, so 2/3 ang 20. Amo nang gusto nila nga kwaon. Hambal ni Chief Justice Hilario Davide, mga ka-K5. Ang kay Chief Justice Artemio Pangariban naman niya, suno naman sa iya, nga amo man gapon, pariho man sila sang daw nga tikon sinulang ang present kag kon sinulang ang active, mga ka-K5, amo lang gapon ang basihan. Ilabi na gid ang kung sino pagid ko nung nakakuanda, nakasumpa, nag-take out bilang mga senator judges, mga ka-K5, amula na ang basihan naman. Pero ining duha niya ini, si Chief Justice, itapos yung tagali anay, no? Ang ikatatlo, si Chief Justice Renato Puno. Ang iya naman niya ni Chief Justice Renato Puno, pariho man, amuman, nga sila niya dapat kung sino lang ara ang waay nakatambong sa impeachment trial, hindi na dapat pag-ilakip mga ka-K5 sa pagbinutuhay. So mo ng opinion sa tatlo, isa lang ang kinalain mga ka-K5. Ang kinalain lang amo ni si retired Associate Justice Adolfo Ascona. Kay ang hambal ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, mga ka-K5, siling niya ang nakabutang siling niya sa konstitusyon. Nakabutang sa konstitusyon nga dapat 2/3 sang tanan-tanan nga mga miyembro sang senador. Tanan-tanan, buot silingon, ang tanan-tanan nga miyembro sang mga senador dapat to third sang numero sang all members of the Senate. Tihambal ni Justice or ni Retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Silingya 24 silingya gyapon ang denominator. Ang 24 nga denominator. Buot silingon ang 2/3 ang 24 amo na gyapon ang basihan. So, ang 2/3 ang 24 is 16. Yeah, so dapat 16 gidya kabilog ang dapat magbuto nga i-convict si Sara Duterte para sa iya nga conviction 2/3 ang 24. Amo na siya ang dapat nga kinahanglanon. Now, ano ang hambal sang tatlo ka mga chief justices ka mga retired? Panganiban, Davide, kag Puno. Ang hambal nila nga tingaa nga sa konstitusyon wala man dira nakabutang ang numero nga 16. Kay kung ginbutang tani ang numero nga 16, tiko ni tani wala na ta sang dapat pangabaisan. Pwede Blackie 500. Yung dapat po'y natabaisan kung ginbutang na dangadaan sa konstitusyon ang 16 na nga gingamit ang denominator na nga gingamit ang 2/3. Kundi ta, di, karun, kung gamitin mong 2/3, tapos ang iban nga mga senadorya, hindi man niya aktibo, way may kakalato na, iban nagkalapriso na karun. Ang iban nagkalapriso, ang iban na to out of the country. Paano sila boto na karun kay out of the country sila? Out of the country to sila? Or iban nagkalapriso, ang iban nga pranago? Paano nila may exercise ang ila, mga kaka-K5 nga? Puder sa pagboto bilang mga senator judges. Amo nabi ang punto sa tatlo ka mga kwano ka mga sina ka mga retired chief justices. Ang sabat ni retired associate justice Adolfo Ascuna nga silingya kay by the way sa apat nga ini mga kaka-K5 si retired associate justice Adolfo Ascuna isa mga kaka-K5 sang framer, no? Isa siya sa mga framer sang 1987 Constitution. Sang 1986, gin-frame nila ang among nga konstitusyon, gin-ligwat nila ang konstitusyon ka gin-frame. Then, mga kaka-K5, sang 1987, gin-himo. Pinagkada best pagin sinidere mga kaka-K5 kay ining si retired associate justice Adolfo Ascuna framer sang 1987 constitution kag siyagid ang ara mga kaka-K5 na bilong sa sining article 11 section 3 on paragraph 6 ang impeachment mga kaka-K5 siya ang ara dira, no? Sa conviction gid sang impeachment sa article 11 mga kaka-K5 sa section 3 sang para kag paragraph 6 na

Mga kakay-five, nga a, nga kinahanglan, nga bilugid nga mga senador ang maupod haw. Bisan ato sa sasulod prisuhan, bisan ato sa out of the country, bisan din lang sa basta wala sa mapatay, kag wala sa ma-expelled. Buot silingon, wala sa makakas sa pagkasinador, wala sa naging disqualified sa pagkasinador, pero why sa gin expulsed bra? Ha? Huh? Organ expelled, pariho sa natabo sa kay Barsaga sa Congress, hindi black kay 500. Gin-expelled siya, no? Gin-kakasya sa pagka-congressman. So hindi na siya pwede, wala na sa sang right nga magbuto. Amo man ang sa mga senador, yamintra silingya nga wala makakas ang mga senador sa pagka-senador, aktibo sa gyapon nga senador, wala siya mapatay nga senador, bisan ato pa siya sa out of the country, bisan ari pa siya sa Pilipinas, bisan ga panago pa siya pareho sa kay Bato de la Rosa, bisan nagkalapriso pa sila pareho sa kay pareho sa kay Estrada, kung Jingo Estrada kag Marcoleta. Siling niya, kinahanglan iupod sila gyapon sa isip sang tanan nga mga members sang Senado tungod kay ang ining mga senador nga ini, mga kakay-five, nagarepresent ini sila sa mga pumuluyo nga nagbuto sa ila. Hindi, Blackie 500? Amo na ang hambal ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Sili nga kabalo ka mo nga ining impeachment trial nga ini. Ang mga senador, sila ang dapat maghusgar kag sila ang dapat nga magbuto para i-convict mga kakay-five o kung i-acquit ang gina-impeach nga tawo o kung public official. Ano ang ginhatag sa ilang nga poder para nga mag-impeach o kung magbuto? How? Sino naghatag sila sang poder? Hindi bala ang mga pumuluyo? Ang mga pumuluyo nagbuto sang 24 ka mga senador, mga kakifive, para nga magrepresent ining 24 ka mga senador, amon ni sila ang maga-represent sa mga pumuluyo. Kay hindi bala maghambal kita nga i-impeach ang isa ka public official. Ang pagkamatuod, sinong nagapa-impeach sa public official? Oh? Oh? Gakiliwi ginang ba-ba mga kakifive ni Kuano? Gakiliwi ginang ba-ba ni Sindanya? Ni Luistro? Na gabuloslo ginang sungad ni Jokno? Ni Dilima? Kay 500? Nga nagahambal nga gusto sang pumuluyo, hindi pala ginagamit lang halal sa mga pumuluyo kay 500? Ha? Ang hambal niya, hindi pala sungad nila, gagriwi, ginakagambal nga, ang pumuluyo, gusto nila nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi pala ginagamit na pirma ng mga pumuluyo. Taong bayan, hambal nila, kay mga Tagalog, mga buisit nila naman. Yung taong bayan, gustong-gusto na. Nakaabang ang taong bayan dito, manimum to. Oh, hindi bla mo na hambal nila. So, buot silingon na ang gusto mag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte is no other than ang taong bayan, the people of the Philippines. Di bla mo na. Now, ang ginhatagan sang puder nga mag-impeach mga kakay-five sa tao nga ginapa-impeach, even the Vice President o kung the President or the Chief Justice or the Ombudsman. Amo ni sila mga impeachable mong mga kakay-five. Ang naghatag sang poder, amo ang pumuluyo. Ang maka-impeach sa ila, amo ang mga senador by way of voting. Desisyonan nila. No? Mga kakay-five. Nga nagadesisyon ang mga senador. Kay ang mga senador, amo ini ang nagarepresent sa people of the Philippines or taong bayan, hambal ni Luis Tro kag ni Sindan.

0: កវិបាក់បាក់ឡើងនេះណូម៉ាកាគីហ្វៃអូនេះឡាអេសូរីអូម៉ាកាគីហ្វៃគីបាក់បាក់ណាកូនជូណាល់នេះឡានកាអូនេះឡាអូកត់រវ៉ាស់គីនឈុងអត់ឡាកាំបលងតាអ៊ុំបាយ៉ាន់ពេរមីតាអ៊ុំបាយ៉ាន់ណូម៉ៃពុនតូម៉ាកាគីហ្វៃang sa amo sini nga bagay sa mga opinion nga ini mga kakay-five hindi niya padamu-damo ya mga kakay-five papunto for punto ini may punto mga kakay-five si retired associate justice Ascuna Adolfo Ascuna hindi bla may ara isa sa San Framer mong kag ang iyang again frame mga kakay-five amo mismo ang article ang article 11 section 3 of and paragraph 6 sang mga kakipipe sang sining aton nga konstitusyon nga nakapagkit dira mga kakipipe nga dapat ang mga senador nga basihan agud nga magboto sa gina-impeach mga kakipipe dapat basihan ang 2/3 of all members of the Senate. Amo na nga wala naging butang nga 16 kay sometimes, mga kakay-five, may chance nga mapatay ang senador, di ba kakay-five, Andre? May chance nga may mapatay nga senador? May chance nga may ma-expelled nga senador? Amo na kung nga ang ginabasihan ang denominator? Ginabasihan, mga kakay-five, ha? Ang 2/3 lang ginbutang? Kay ang hambal sang tatlo ka mga chief justices nga mag-retired nga ini. Si David, si Panganiban, kag si Puno. Kani yung way natabaisan tani kung ginbutang dadayon nga 16. Mga ka-K5. Tila, for example, abi magkalamatay abi karon K5 Andre, no? Magkalamatay abi karon ang pitok bilog ka mga senador. 24 lang sila mong, no? Tipila bilin, 17. Hindi, bla? Hindi lang. Check ko na liwat mat ko. Kon pito ang ma... Hindi lang. Ang 24, mga kakay-five, buhinan sang pito. 20... kwan, inang 18 sila bilin, no? 18, oh. Kalimbawa, 18 lang sila bilin. Tikin ang lano mo gapon nga 16 ka boto. Ay po siyang pula, bikaroon magkalamata, bikaroon na inang puro tanan kontra kay Sarato. O hindi blaki pa ba, Andre? Eh? Oh? So amo na kung nga nga wala ginbutang totally direkta nga 16 ka mga buta, 16 ka mga membro sa Senado. Kay may chance nga may aray at time nga may mapatay nga senador. May chance nga may ma-expelled o kung may makakas nga pagka-senador. Di ba na? That's why nga ginbutang 2/3. Oh? Now, ano naman ang rason? Ari pa ganang ginarason nila. No, siling nila, di, napriso to. Napriso si Kwan, si Marcolita, napriso si Jinggoy. Waay kabasa siling niya sa Kwan, kag wala kasunod, waay kalantaw sang impeachment proceedings. Huwag sa galantaw sa impeachment proceedings, huwag sila kasunod, huwag sila kaya ito sila isprisuhan. Huwag man to television, huwag man to cellphone sila to, sila galantaw online to. Ah? Si Lori Ligarda to, masakit to, ito sa Amerikao, pabulong to. Bato de la Rosa, ito sa Binukay, sa Mindanao, oh. Upo dito ang mga igurot. Igurot. Ayan ang mga tausog to. Oh, di huwag ito television. Gapang latas bukit yung bato. Huwag kabalo ko na notong sa parte sa impeachment to. Hindi sila pwede kabuto eh. Kaya huwag sila kabalo. Huwag sila maid. Huwag nila maidid. Mapamatian mayong mga reasonable doubts. Huwag sila kalantaw kung bala may reasonable doubts o kung beyond reasonable doubts. May mga pagpangduha-duha nga i-convict sa kung hindi. Isara mga ebidensya. Huwag sila kakita. Huwag sila kapamati. Munang hambal sa tatlo. Mga kakay-five, di ang sabat na rin mga kakay-five kagpaathag na Ascuna mo ni. Siling niya, kwan man inang ang impeachment proceedings, Recorded man na, hindi ba K5 Andre? Butang na panginabi, tuod giman kang husto giman nga wala sila, hindi sila updated, wala sila gapamati, wala sila galantaw. Baka K5 sa impeachment proceedings, why sila ginhatagan kopya sa impeachment proceedings para basahon, para tunan, agad nga mag-verdict sila. Baka K5, kung mag-desisyon sila, magbutos sila. Butang tabi, tuod pag ina nga wala. Mga K5, they are entitled to vote. Ang sabat ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna, siling niya, yes. Why? Anong rason? Kay ga-impeachment trial to, si Bato La Rosa, ba si Gampang to siya sang ML? Ito siya sa bukid? Si Marcolita, kag si Estrada, ba si Kun? Kakatulog to siya sa kwan, sa Sunod Prisuan? Samtang naga-impeachment trial? Si Lorin Ligarda ba? Si ga kwanto ya? Kapahuay white ya sa Amerika kay ga pabulong to? So wala gin sila abi, no? Mga kakifay. Nga nga pwede sila kabuto, hambal, mga kakifay ni Adolfo Ascuna. Ang sabat na rin mga kakifay, ang rason, amo ni ay. Amo to ngambal ko sa inyo kinang rason, no? Ining mga senador nga ini, no? Ginbuto ini sila sang mga pumuluyo. No? Tungod kay ginbuto sila sang mga pumuluyo, mga KK5, they represent, mga KK5 to the people. Ginarepresentahan nila ang pumuluyo. Kay ang pumuluyo, mga KK5, or ang hambal ni Luis Strong nga siling niya, ang taong bayan. Amo ini ang nagapa-impeach sa vice-presidente. No? So, sila ang nagarepresent sa mga pumuluyo. Kay without the people, you cannot impeach the public official or impeachable public official kung wala ang pumuluyo. Kay ang pumuluyo, amo ganing mapa-impeach na sa iya. Bisan pa, nga kun imo lang tawon kag basihan ang mga buisit nga mga sa prosecution na muni silang gusto nga magpa-impeach kay Sara kay nga gina sugo sila sang boss nila nga bangag. May blouse to gid man akon. Amo ni ang tutuod. Mga KK5. Realidad ning ginahambal ko sa inyo. Hindi na iya kay sila nga pato-pato o kun ano. Kami nga mga pumuluyo gusto namon nga impeach si Sara haw. Na hindi eh! Ha? Kay kung basihan mo ang survey mga KK5, siyempre, Vice President Sara Duterte, di hamak ka pang lukaak ang yung trust ratings? Tapos, i-impeach mo siya sa ginatawag nga betrayal of public trust? Paano siya nga ipa-impeach sa ginatawag nga betrayal of public trust kay si Vice President Sara Duterte ang iya nga trust ratings gapang lukaak mga KK5? Di ba KK5 Andre? Nan! So ang matuod-tuod, ang mga public official, ang mga congressmen, kag ang bangag nga presidente, amo ang gusto nga ipa-impeach si Sara Duterte kay kontra nas politika. Hindi nila kaya nga bungoon sa palaboton nga 2028 nga eleksyon. Amo na nga i-resource nila sa ginatawag nga impeachment para nga kung ma-impeach, mahatulan si Sara Duterte sang inang ginatawag na ito nga inang pagpauntat o kung hindi na siya pwede makapadalagan and panawag siya na gani ng hindi na maka-hold sang public office mga kakibay perpetual disqualification. Tibla mo na pag ma-impeach siya, hatulan siya sang perpetual disqualification to hold public office. So hindi na siya kapadalagan bisan barangay kagawad. Bisan iske, hindi naman kay medyo maedad din naman sila Sara. Si Sara Duterte. Baka K5, amunang gina-target nila nga perpetual disqualification Gusto nila nga i-disqualified si Sara Duterte nga magpapili mga ka-K5 sa bisan ano nga public office o kung nga posisyon sa public, sa public office. Amo nang gusto kay nga ah. Budlayan sila mangita sang kandidato nga iinkwentro kay Sara Duterte sa palaboton nga 2028 nga eleksyon. Kay nagdeklarar na si Sara nga mapadalagan sa pagka-presidente sa 2028. Dibla mo na ang totood. So, mga ka-K5, sa pagkamatuod, hindi ya gusto sang pumuluyo nga si Sara Duterte ang ma-impeach. Ang gusto siniya ang mga congressman nga mga dahak-dahak, mga sungak-sungak, mga dalok-dalok, kag mga kawatan. Ipasibangod nila kay Sara Duterte nga nangawat sang 125 million nga kwarta. Oh, 125 million mga ka-K5 nga confidential fund. Pero ang ila kaw galingon, mga ka-K5, wala nila. Oh, ang ila kaw galingon, wala nila. Ginakusaran nga binilyon-bilyon nga mga alokables kag mga insertions ang pinaghatag sa mga UD patula nila ka mga buwisit ka mga animal nila. O hindi bla? Amo nang matutuod. O hindi bla? Now, tapos mambal ka mo nga gusto sang pumuluyo nga impeach si Sara Duterte? Tapos pangitaan nyo pa ideya? Kakaso nyo pa ang kasuguan tang konstitusyon ta? Mga ka-K5, hindi nyo pa pag respetuhon kag sundon ang aton nga konstitusyon? Ah? Baisan nyo pa ang parte sa all members of senators? Mga ka-K5, nga ara mismo nakabutang? Mismo ang framer sa 1987 konstitusyon, mga ka-K5? Nagahambal nga we have to pa-follow the 2/3 votes of the of all the members of the Senate, mga ka-K5. Oh? Ang rason ko nga ginbutang nga denominator, mga ka-K5, ang ginbutang dira kay may tsansa nga mapatay ang senador, may tsansa nga makakasa pagka senador o may gitawag nga expelled or expulsion. Amo nang rason kung nga dragin butang, mga ka-K5, sa numerical o kon denominator. Oh, hindi kay mahambal sino yung tinga nga wain lagi nambal nga 16 kay 24 lang aton nga mga senador, dapat 16 lang eh. Oh, mga ka-K5, ang matuod-tuod ginbutang nga sa denominator nga wain ginbutang nga 16 ang 2/3 kay nga may tsansa nga mapatay ang senador, may tsansa nga ma-expelled ang senador. Pero mintras nga wala sa may na-expelled nga senador, wala sa may napatay nga senador, bisan ato pa sa Mars o kung sa bulan, mga ka-K5, as long as wala siya nakakasa pagka-senador, kagbuhi siya nga senador, dapat isipon gid siya sa 2/3 sang all members. Dapat isipon gid siya sa all members para nga makuha ang 2/3. Amo nang explanation, mga ka-K5, ni retired associate justice Adolfo Ascuna. 1 versus 3, pero mas may punto ang 1 ikumpara sa 3, mga ka-K5. Ang 3 nga ni nga oh, hindi bla? Oh? All members. Hambalon nyo nga hindi sila pwede kaboto kay Weslara sila sa presuan. Representante sila sang pumuluyo. Hindi pwede nga hindi sila maisip kay may ginarepresentahan sila nga mga pumuluyo nga mo nagbutang sa ilada. Kay ang pumuluyo, amo ang rason kung nga ang i-impeach, mga ka-K5. Ang isa ka, impeachable public official. Gets nyo? Daw judge man ko ba? Daw associate judge man. Daw associate nang justice man ko ba? O hindi bla? Amo na sa mga ka-K5 ang tutuod nga rason naman sa insakto gid nga explanation. That's why hinugay na kamo sa isagi pagkapabulubaliskan, bulubaliskan nga muni mo to, muna na. Dapat ang 2/3, mga ka-K5, sang all members of senator among sundon, kaya muna nakabutang sa konstitusyon. na po, gabili siyang ilik. Tamaan sinyo ka mga alam, tanan-tanan nga mga ideya, ideyahan nyo, para lang ma-convict si Vice President Sara Duterte. Oh, mga kaki-five, kaibalaan nyo nga si Vice President Sara Duterte, bisan nila makadtog, hinugyaw tawo. Ginapistahan sang tawo, bisan nila makadtog. O, hindi ba? Oh, mga kaki-five, muna ang explanation ko nyo, muna sa gintunan ko, initanan-tanan nyo silang kumabukad na natin sa mga kwani, mga beer, mga putos kay boss ni para minsindihan tanay kay Kabudlay Blacky Five ba Andre nga bisan why nang tasan tinapusan bla dapat hindi matamhoy an Blacky Five Andre hindi bla eh amo ni ang mga ka K5 ang matutuod nga sitwasyon amo na siyang matutuod. That's why nga ako believe ko ni sa kay Askuna bisan siya lang isa gin panindugan niya kay nga di siyempre isa siya sa mga framer mga kaka-K5 sa 1987 Constitution at beside that ang iya mga kaka-K5 na ang nakatuon sa iya amo mismo ang Article 3 or Article 11 paragraph 3 or Section 3 kagsang paragraph 6 amo na nakabutang dira sa ginatawag nga threshold sang mga senador nga pwede makabuto agud ma-convict o kun ma-acquit ang isa ka gina-impeach nga public official mga kakifay. Ara na. Ah, si Askuna lang. Si David, member man siya, framer man siya. Pero hindi siya member siya, pero hindi siya framer kag wala siya dira mga kakifay nalakip sa Section 11 sang Article 3 or sa Article 11 sa Section 3 sang Paragraph 6 sa threshold mga kaka-K5 to convict sa sining gina-impeach nga public official mga kaka-K5. Wala na siya. Ang si Askuna ya mong arada tinduhan niya ati puro tanan mga mga palupad man niya puro man tanan mga maalam. Sa bagay, si Panganiban, kuan mo, naghambal mo si Panganiban, kasi niya hindi ka mo magsalig sa amon. Nga mga justice, siya kamo nga mga senador, siling ni Panganiban, kamo nga mga senador, kamo mismo sinaya ang maka-desisyon. Ah, balaman namon nga politikane, normal nga politikane, may grupo, may grupo-grupo, may kaalyado. Pero kung sinong konsensya nyo kay ang inyong hibalo at kag inyong dapat nga paminsaron, representante kamo yasang pumuloyo, hindi kasi inyo partido, kasi inyo grupo. May punto man di Blacky Five Andre. That's why, desisyon kamo sa inyo. Kung anong matutuod ka, kung ano dang nakita ninyo, kung balabako na ebidensya, okay. Kung hindi ba, kung ebidensya, kung di-acquit nyo, hindi na yan kay padamu-damu. Pag-grupo-grupo, ganun kayo manti politika, ganun yung political exercise ni ang mga balita nyo na batilan mga K5, ang builog nang inadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX500, the superior antioxidant, the San Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Na K5, ang kampiyon nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Amo na yung pinaka-the-best para sa pagpanami sa ato sininga inang blood pressure no sa mga kauturan ta nga may mga problema sa kwan no may mga problema sa lawas sa pamalatian pag himo naton nga magapabilin nga healthy ang ato sininga lawas nakikipay mangin healthy ang aton nga lawas para sa inang kwan no para sa aton ikaw lawas mamunong na siling bilang bisan pigado kala ko nami lawas mo way gay problema hindi bla kano sa imo ka magranon kung balati anon ka hindi ka magyapon malipay. Health is wealth mga kaka-K5 Klinika DTX500 the superior antioxidant kagang mighty C mga kaka-K5 the power duos ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang Klinika DTX500 mga K5 puno ini sa anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga kaka-K5 no kag wala labot sina ang Klinika DTX 500 mga kaka-K5 ang nagabulig man ini para sa paayos ang aton sining nga mga ginabatyag nga mga balatian katulad sang diabetes, hypertension, even cancer mga kake. Five ha? Na mayo ini para sa ato sining kagirong lawas. Pata ulalabot sina partner niyo sang Mighty C. Kaya ang Mighty C mga kake five isa ini ka alkaline vitamin C ang kampion nga immune system mediator nga nagapag-usog sa immune system capabilities sa nga patyo na managkaguba nga mga selula sa aton ilawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate ka maging cancerous. Ano pa ginahulat nyo? Diyan nyo na pahulat. Tapang ang matubo, mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX Pamanik ng Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aim nun. Ang Klinika DTX Pamanik ng Mighty C, mga KK5, ang sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika, mga parmasya, mga butika nationwide. Pag of course, sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 8:01.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng rason nga, naga urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Mga buti ka.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman,
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: DTX 500.
4: Kapoy,
1: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasa ang butika.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika
7: nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
7: mabaka mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
12: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
8: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
4: Available now.
14: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masalika,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na K-5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
31: Wow! My puso!
32: K-5.
33: K-5
32: News FM.
33: K-5.
32: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! My puso!
33: K5
32: Nightwatch
33: June
32: Alojado
33: Capulo
32: K5
33: Nightwatch.
34: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Dora sa aton karon nakarabot kita sa 16 minutos na nakarigad sa alas 8. Mga ka-K5 karon istoryahan ta man ang partible kundi gin patawag sa Kongreso ang Meta. Si Mark Zuckerberg gin mismo kay K5 Andre ang gin patawag. Ipatawag sa Kongreso si Mark Zuckerberg. Mga kaki-five. kay Kwanon Bla, pa-explica ron na. Mga kaki-five, si Kwan, si Mark Zuckerberg sa Facebook o sa Meta, Bla, mga kaki-five. Tiga, yuhom lang ko nga siling ko ba grabe-grabe. May kung sa bagay, is ambot kong mapatawag, ambot kong makadto na din si Mark Zuckerberg. Pero, may mga pamahog halin sa Facebook Meta, K5 Andre. Ngayon yan, sige, yun lang kaipit nga ipit ng Facebook ne. Sige nga, untaton lang ni sang Meta ang income sang kwan. Untaton lang ni K5 Andre sang Meta ang income sang mga kwan, inang content creators, bla. Kundi, ang kundi tanan-tanan nga mga halos nga himo sang vlog, bla ne, mga vloggers. Content creators. Di blaga income ni sila kay Pepe Andre. Bisan pila-pila lang. At least may income. Ya, di pa. Hindi bla. Sa anong baka lang bugas na. Bikan pa. Bisan pang grocery lang. May aras lang. Mga kakay five. Depende sa imo nga views mong. Ipagdamo viewers mo, di magka-income kay yadi pa naman, makakuha ka bi mga tag-lima kabilo, kalibo kada bulan. Yadi pa, hindi pa kay 500. Nakakuha ka $100 kada isang bulan, ano pa naman? So yadi pa, inugbakal sa mga wala sang trabaho, mga taga-uma, mga taga-bukid nga mahilig mag-vlog-vlog, mga content creators. Income ni sila yung mga kaka-K5. May mga bank account ni sila yung halos. Mga taga-uma to ya. O lang tohan nyo bla si Kwan bla, si Kamangyan bla. Kamangyan, subungso sa umam lang to, natulutom na sa Permip Sayan kag Bangros. Subong si Kamangyan, pero tekna mo, may lapad na nga uma. May dako na nga kwan, no? Damo na sa nga kwarta. Damo na manggranon, no? Bangot sa sining content creator nga ni. Di hambal ni Congresswoman Janet Garin, taga-aton di, taga First District. Hambal yan niya kung magpakatiga pa ng meta ni Facebook ni, birahon na mo ni pag kwan eh. Di may pamahog sa Facebook, siling sang Facebook, siling ni meta niya, kakaso na mo siling kwan. Sige yun yun eh, siling niya nga kwan sa amon, nga ipit di. Yan yung tato nila na mo, siling ang income sa mga content creators. Sabat ni Congresswoman Janet Garin, siling niya, handa man kami siling nga ikwan. Nga i-give up ah, nga pauntaton ang income sa mga naga-income sa kwan sa inang nga mga content creator sa mga vloggers kay Pep Andre. Bahaw. Maya tsanda tana kay nakamalita-malita mga buisit nila. O hindi ba kay Pep Andre? Maya tana dyan sanda mga congressman nga dyan, mga senador nga dyan, mga iban pagiging mga politiko nga dyan. O maya problema sila kay damo niya kwarta mga animal nila ni mga yunipatula nila ni. Okay Pep Andre. Ang aton ya ang mga kauturan ta mga gagmay nga mga content creators nga ore income ni bisan gamay gamay lang at least nagabulig-bulig ni para sa ilang kwan para sa ilang pangabuhi sa matag adlaw-adlaw ta bisan og bakal lang kaasin kag bitsin ginamos may og bakal sila mga kakipay bakal ugada kun ano nga mga panglamas-lamas sa ilang mga utan da kag laswa ha may og bakal sa kilo bugas ni kada bulan mga kakipay biadi pa sa ila ni. Pagkakapos, mamba sila nga ang sweldo ko sa meta sa Facebook sa mga content creators niya. Handa nga ipadula ko, no? Kon pananglitan, ginman. Bangod kay ang kwan, ang meta ko ng Facebook, why hindi magsunod sa ko gusto sa gobyerno? Ang buwag yan ang ginang gusto sa gobyerno niya? Yan, gusto sa gobyerno, dulaon mga ka-K5, ang ining mga games bla sa Facebook, nga mga kwan ni Black K5 Andre, mga games, mga inang brutal nga mga kwanda, nga mga games, tapos dulaon, abi na pagbutang guro, da sa kung ano dahi, no? Mga sensitive, nga mga kwan, doon nga okay man, ha? Kag inang mga kwan, mga violent, ha? Ito, why naman, ni ginapasulod sa Facebook? Tapos, ano pa gini ibang mga gusto sa nga ito sinang gobyerno? Di kung hindi magsunod, ang meta sa gobyerno, gusto nila nga dulaon na lang di, ang meta, gusto na dulaon ang Facebook sa Pilipinas. Laban-laban, awayon ka mo sa mga pumuluyo ng mga content creators, ka mga vloggers, si Pep Andre, hindi ba? Mayo gani ni kay bangod sang kadalok-dalok yung kasungak-sungak nyo pagkawala pulos ninyo nga mga public official diri sa gobyerno ta may pagani na kay at least nagabulig-bulig pa ning aton nga mga pumuluyo na bulig-buligan pa ni meta nga bisan magburo video randa sila nga balay ha puro video sila nga pamubod manok nila sila nga balay da may mga views may nagalantaw may nagacomment may mga income sila di Black K5 Andre. Inyo ya, okay lang sa inyo ya, kay ka mga lagpag, mga damo sa mga sweldo, lalabot nyo, lagko sweldo nyo, may mga malita, pagkamos kay bangag ng mga buisit, kamo, hindi patula, kamo, mga bilik sang ilik nyo, kami amon, yung mga pumuluyo, yung gantos, may lang ganin, kay may gamay-gamay nga sapin-sapin, halin sa mga content creators, halin sa mga kay meta, pagkatapos dulao nyo pa, tinunto, mga kakipay. Sa ato sila nga pagpangalagad, no? Dugay-dugay, balikon ta ato sila nga mga followers. Kag iban pag yung mga balita, mga kakipay. Mga munang ginabalita ko sa inyo. Ito mo nang hambal, mga kakipay, ni Congresswoman Janet Garin, First District. mga kakipay. Ngayon, na sila kahit lagko, mga sweldo nila. Sila sa akong kilala niya, dako income niya to si ding. Baksya. sa ato sini nga pagpangalagad. Check naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sini mga patrol reporters. Una naton balita ang impormasyon nagika na kay ka K5 Jenny Coyunan direkta sa patrol. K5 Jenny sa kampyon nga report. Standby.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Sa K5 June nakitana no ang solterito ka K5 June 13 anyos nga solterito nga na lumos dito sa may barangay Butong Uton kaina sa hapon mga pasado alas 4 ka K5 June samtang naga family outing upod sa iya nga pamilya ka K5 June sa isa ka beach resort sundo ka K5 June no sa aton pagpangusisa nga ang 13 anyos sa K5 June upod niya naglangoy ang duhas ni kautod kay isa ka Diana. Sa information na itong K5 June nga nakuha na gulpi lang o nagbadlos ang hangin gulpi nagdalom po K5 June ang ginatapakan lang sa biktima samtang nagalangoy sila kag naanod ini ka K5 June gintinguhaan pakuntani nga sa labaron sa iyang manghod apang o sa utod apang napaslawan ini ka K5 June bangod gulpiada bala nga nagabaskog ang tubig ka K5 June so pinamahan ka K5 June ka oras ang search and rescue operation sa aton nga mga otoridad dito kahina sa barangay Butong Uton kag sa aton nga pagpangusisa nakit-an siya no sa may barangay Trapiche Uton kag gilayon kay K5 June nga gindala diri sa may Western Medical Hospital diri sa Iloilo City para sa nakakaigo nga pagbulong kay K5 June so the information kung kamusta ang medical bulletin sa ni solterito wala pa kita sang update kay K5 June kag dito pa ang investigation doon sa Oton Municipal Police Station. Samtang ka K5 June sa kapareho man nga oras sa Setyembre 4 ka K5 June pasado alas 4 sang hapon piyason ka K5 June ang duha ka mga individual matapos naging panluthang sa barangay Tambal Haniway Iloilo sa other information ka K5 June nga nakuha duha ang biktima isa ka lalaki kag isa ka babayi ginabanta 40 anyos ang pangidaron dugang pa K5 June una ni nga gintiro ang biktima samtang nagatindog ini sa sagwa sa Changge, sunod naman naging luthang ang babae nga biktima nga ginapasunit business partner sa lalaki nga biktima. Ang suspect kay K5 June, base sa mga witness nga nakakita, ang sakay sa itom nga salakyan na K5 June, kagilayon man nga nakapalagyo. Ang duha ka K5 June nga mga biktima, ang yara pa sa karon ginabulong sa hospital kagpadayon pa ang investigasyon na K5 June no, sa Oton Municipal Police Station. Samtang ka K5 June sa Banwa naman sa Dumangas, pasado man alas 4 sang hapon ka K5 June, isa ka aksidente ang nagaluntad. Agin araro sa Okuna side da swap ka K5 June sang isa ka wing van ang anom gid ka vehicle sa K5 June no, kun mga salakyan. Naging sakitan sini ang e-bike, isa ka motor, isa ka expander, isa ka Hilux kag Montero K5 June. Sa initial nga investigasyon sa Dumangas MPS, wala man ni ka K5 June na kainom ang suspect apang makita ka K5 June nga lapyo bala ang driver posible nga natulugan o kung na lost control sa iyang ginamaneho ka K5 June. Ining driver ang residente o kung halimbawa sa may Cebu ka K5 June o kaginabanta 50 anyos pataas ang iyang pangidaron kag ang sunod sa wing 1 ka K5 June actually naka-discharge naman siya kag wala naman unod ang iyang wing van may mga napilasan man o kung nakaagom sa injury ka K5 June dito sa tabong aksidente apang padayon sa gihapon ka K5 June o gina-check sa aton nga Dumangas MPS kung ano gid nga mga injuries ang naagom sa mga biktima ka K5 June ang ibang ka K5 June especially in driver sa Hilux posible nga magpasaka sang kaso o kung driver sa expander I mean ka K5 June ang magpasaka sang kaso batok sa driver kag posible ini ka K5 June no nga magapatubang sang reckless imprudence resulting to damage in property kag physical injuries ka K5 June kag sa karon ang driver ang yara na sa kustodiya sang Dumangas MPS.
34: Okay.
1: Ini nga balita ang dulong sa inyo sa DTX Cofemex nakakapikana na ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM
0: K5 News FM Kampyon Kampyon Report
2: K5
33: K5 Nightwatch June Alojado
2: Capulo
33: K5 Nightwatch
34: Nabatian mga ka K5 ang report kaga informasyon nagika na kay ka K5 Jenny Kauyunan nakadala sa atong oras 28 minutos na nakaligad sa alas 8 sa ato sining mga followers sa ato sining pagpanubalik basahon tayo ng mga mensahe ha dire sa ato sining pagpangaragad pang shout out ang mga karona kaga subuman ang mga balita ni ka K5 Kim Kaluyo ato makaroon nga balikon dire sa ato sining pagpangalagad mga ka K5 ang mga balita ngayon nabatan ang builog ngayon nadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3Bio, mga ka-K5, ang isa ini ka ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilabi na gid sa pag bulong o kon pag kontra sa mga viruses ka kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ganahin mo sa aton ilawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga alin sa D3Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinaka-baskog nga inang anti or microbial properties nga nagakontra sa mga pamalatian labi na gid sa dengue virus. Ang ginahimo sa ato sinangalawas sa mga ka-K5 ining monolaurin nga halin sa D3Bio ang ginahimo sa ato sinangalawas para nga pag masudlan o kung mahimo nga pag control o kung pag himo mga ka-K5 sa pag-control sang ato sinangalawas kontra sa mga virus sa ilabinagid ang paghatag sang vitamin K sa aton ngalawas. Vitamin K mga ka-K5 isa ina ka fat soluble vitamin na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue na kita. Wala labot sina ginapanami man sang D3Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga punggan ang pag dugo o kon bleeding sa lawas sang isa ka tawo kon may dengue na mga ka-K5. Dano pa ginahulat nyo? Ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para matiinom na kita sang Klinika D3Bio the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang dengue virus kag iban pa nga mga balatian pero ang sipon hilanat ubo trang kaso mga viral and bacterial infections mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo mag Klinika D3Bio. Ang aton nga oras alas 8:31.
3: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero,
7: sa Star ka na!

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na.
3: DTX 500.
4: May powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis mo.
4: DTX 500.
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: Mag-TDX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
3: ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
12: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
13: Premium.
12: Nationwide.
10: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Max4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026.

0: Goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman Roman. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Dying Energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacar. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
11: Balik naman ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras aton karon na kalaborita sa 35 minutos na kaligad sa alas sa 8. I-check na to na mga balita na kaimpormasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Shoutout anay sa kay H-Ball Balayo Planal. Yung shoutout sa kay Ma'am Ena Manihero. Sang haniwa UMD utang mo dumdumaman bo grabe panukot kli utang niyo na daranan ko ka lawag ba sorry gid ha hindi na di pwede ha sa kaya Jovi Kalapan ya grabe ni idol John panamyaw gali sa pariente ko sa Kalapati family sa Tabyunan Boraca Bukari Leon. Shout out sa inyo tananda. Sa kaya Fidel Mosquito. Oy, pare lamok. Mayang gabi. Kali nga idol daw mango man gali ang mga retired justices sa ilang nga sila Davide kag Opodya. Ano? Siguro nakabaton tag isak malita kwarta halin kay bangag bongbong. Ikaw bla Fidel. Ikaw bla pare, ma pare kwan pare lamok. Sungad mo, way mo giginakwa na o. Mabalaan ganit nila na nga retired police ka tapos agad. Parilamok, may gabi na na. Kaya Jason na sa Bornido, niya ang pinakakampyon nga ginhambal ni Ascona nga kung magnubo sa disisize, dismiss ang kaso. Sadya gini. sa kay Mimya Lumibaw, shout out na kag sa tanan. Dugay-dugay, balikonte ka mo ha, kay check na ito, magkakipabiyara ka standby sa piyak nga rin niya. Mga balita na kay informasyon na tipon ni K5, Kim Makaluyo. Sa plano, karon nga, kwan, anong imuon na sa Marcialone, sa Martes, nga adlaw ni mo. So, may mga pagahiwaton, sila nga mga programa, di ato, sila nga mga pila ka mga kauturan, di o. Sa palabuton nga Marcialo, mga ka-K5. Check na ito na mga balita, informasyon na gikan na kay ka-K5. Inang, kwan eh, ng celebration mga ka-K5, ba? Sa Marcialo, hindi kay Marcialo na ha. Ang mga detalye sa mga balita, upang kita kay ka-K5, Kim Kaluyo. K5, Kim,

0: Stand by.
1: K-Fire News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Ibon na malayang lupa.
0: Wow, grabe ni.
2: Doon mo na nanadumduman.
0: Kulungin mo at umiiyak. Nubo-nubo na rin. Maraming taas na mong bayan pa kayang sakdal dilag. Na mo na siya. Ibon mang may layang lumipad. Dragay. Na mo na nanadumduman mo.
2: No. Masamang maharsal lo sa Kipal John nga anniversary. So, mo ginamasal mi na to nga mabatian.
0: Aho, ano kay kwan na paboritong kanta na ni kwan ni Nanay Curry? Ano na ang paborito niya kanta?
2: Especially to tomorrow na Kipal John, nabuhas na.
0: Buhas?
2: Ang anniversaryo, ika 24 nga anniversaryo sa Marcelo.
0: September 21, gali no?
2: Yes, ang
0: pag-announce
2: ni Sang Una, no, sang, or pag-proclaim ni Sang Marcelo, that was September 21, 1972.
0: Oh, September 21, gali, tuod, 1972, ako niya 22 ba? September 21, 1972, ika 54 anyos na na, nga pagsukat sang, kwan, sang Marcelo. Yeah, mani kuno ne is celebrahon ni kuani sang bata ya kay sala ni tatay ne. Macha ko ma kuno man si Bangag, si Bangag. Sorry. Si presidenta BBM ma kuno man na mangita naman sa kundi indi into para nga malikawan ang singgitan sa mga pumuruyo kag march protest sa aton nga makauturan party sa Marcelo ni. Subong daw Marcelo man gani.
2: Actually, kasi 5 June, no? In line sa ining pagdumdum, no? Sa ika 54 nga anniversaryo sa Marcelo, diri sa aton sila nga pungsod. Actually, no? Buwas nga daw diri sa Iloilo City, magapatigayon sa March protest, no? So, magaprotesta, dala marka, no? Sila ka mga progressive groups, so kung nalang umandari, nga tiyara ano sa around the probably mga ginatlos man no ka mga members of this group ang grupo no sa mga estudyante grupo sa mga mamumugon kaga iban pa no nga mga sektor ang magajoin sa sining protest march bilang ina siniya nga pagdumdum sa mga nagkalatabo no during the martial law kanti ang ining nagkakatabo subong nga pagpangurakot sa gobyerno kasi sa John based pa rin kay Mr. Matt Gonzaga ang convener sa anak bayan Panay nga mga around 9 a.m. no magatipon sila dira sa may University of the Philippines Iloilo City kung dira sa idalom no sa Infante flyover sa K5 John kaya ti actually no magaprotesta sila dira magapabutyag sila sa ilagrang mga sentimiento kang mga points no lug nga luyag nila ipalabot sa aton sining nga gobyerno kag mga around alas 11 sang aga magamarcha sila padulong sa opisina no sang Ombudsman Western Visayas agudyati nga ipapanawagan kag magdemand no sang ining pag accountability o kon pag sukot sa mga kasalanan no sa mga nangurakot no kag ti especially no sa mga napasakaan na sang kaso ka K5 drone. So far in line with this madamo man no sang kapulisan nga gin-deploy no aton suning police regional office o kon PRO troops no sa different areas especially diri no sa ining anniversary sang ining martial law actually diri sa Western Visayas. According man no, sa datos from Police Regional Office 6, kaya no, sa around masobra 5,000 or roughly 5,155 sa mga police personnel, augmentation personnel, kag force multipliers no sa Bilog ng Western Visayas ang ipalaptaron, ipalaptahon no, sa mga tawag na strategic areas tagod na pasiguro ang seguridad kaga karinong no sa ining activities pero so far no there is aton niya sa Western Visayas to be specific no or to take an example no there is sa Iloilo So far, sa mga protesta, dari wala man yan sa naging sinatapog sa Mindanao, o kung pag-initay, betulang di law enforcement, o kung mga police na ton, as well as the protesters, kasi 5 doon. Kasi accordingly, epektibo kay Inayan sa hapon, 5 p.m., naka-full alert status, no? At kung sila nga kapulisan, kasi ni ang mag-lawig tub-tub niya sa alas 12:01 sa kaagahon September 22 bilang kabahin no sa pagpasangkad ya sa preparasyon no, sa police regional offices sa ginalauman no, nga pagtipon sa nagkalainain no, nga mga progresibo nga grupo dari sa Western Visayas sa K5 so far ang probably mga concerns lang sini no ang regarding sa foot traffic sa K5 zone as during sa amon nga mga in oras, especially sa ilay ang pagpadulong, no? Kung pagmarka sa aton sa nga dala nun sa K5 doon. Pero so far, yung mga around 11 a.m. sa alas 12, yes, ang udto ka K5 doon, medyo balakalaka pa lang manaman na, no? Nang nag-biyahe sa tila natin sa mga dala nun. Kasi ang pag-ausuyo ng no, going sa Ombudsman Western Visayas kay Five and so on. Mm. Kaya nag-bukas man ini no, sa publiko, especially kung for example, no, nakaabot na lang sila sa Marcelo, sa galuyag na mag-join no, sa ining March protest, pwede gin sila maka-join sa Five and so on.
0: Mm. Pag Marcelo ni, pag-deklaran lang Marcelo ni, kwa ni Apo Ferdinand. Pagdeklarar yan ni Marcelo, kwani, pila pa lang edad ko man, July, August, September, 3 months pa lang ko akon.
2: Away pag ano bata ka na ito galit ni Panjol?
0: Oti, July 29, 1972, bay ako?
2: Oti, 54 ka naman galit ni.
0: Ha?
2: 54 ka naman galit.
0: Aray, may sugi-sugi mo naman, tilang tawag. Paano na lang ka mag-idolize ang mga dalaga sa akon, mambal sila nga, katigulang na ganun na yan.
2: 54 ko hindi manalata, no? Matyagan, bukong tulukon, takakipan doon.
0: So, 53
2: mga
0: lang.
2: Ano ka pala nga, no? Mga 31.
0: Sabi ko na 53 lang. July 29, 1972, te, July, August, September 20. Mga sobra, plan ko ako, duwak bulan.
2: Duwak bulan.
0: Hoy. Te, Marcelo, baby, ako mong...
2: Kasi Baron, birthday ang Marcelo mo, September 21.
0: September 21 ay ang birthday gali.
2: Mm.
0: Ate, buwas gali birthday eh.
2: Kaya ako bulos duty yan, no?
0: Nga, laman ko nga daw ka pa wala-wala sa subon kay birthday gali buwas. Galing, hindi lang 1972. Kaya ko 1972, ate Marcelo gali.
2: Ano lang, ang anniversary ni oh. Anniversary date kasi pa dyan na ibaluan, no? Kung madumduman sa itong suring ang mga ka-K5 na tingin ng martial law ang na-declarar, no? Sinagi sa Proclamation No. 1081 naging pirmahan, no? Ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. No? As mentioned sa September 21, 1972 nag-based man rin sa information ng iya sa mga rehimen, no? Ang accordingly, ang nagtulod kuno sa ilay during that time, no, kung during those years, sa ining martial law declaration, amo nung ining mga pamaho, lusip na dali, no, ang communist insurgency, sa social disorder, sa K5, doon, sa amo itong mga panyampo, madamo, no, sa mga oposisyon, ang ukon natin sa piyak nga grupo, ya, ukon sa piyak na mga politiko, ang nag-suporta, ang yung preso kakipag doon, mga aktivista, mga katapos sa media, kung mga journalist, sa iban pa, no, mga kritiko sa gobyerno kakipag doon. Kaya dabal na ito, no, nati mayara sa iban, nati medyo kumbaga mapait ang ilayang ng mga memories sa amon nga mga panyempo, no, conjuring the martial law period kakipag doon.
0: Mm. Eh, sa 2028 laban-laban, mabalik niya sa Hawaii's bongbong mo. Yung tatay na lagyo sila sa, kwan, sa, ang isyo sa ilan ni pangawat man. Tapos, subong na nagpungkong buisit siya, pangawat magyapon ang isyo. Sila yung isang una, nagahambal pa kita nga, tila yung magurutong tatay, lay man yung bata ah. Aara gili sa dugo sa mga buisit nila. si Lely.
2: Balala ko noon kung lain ng... Kung
0: tawag
2: na, hindi man
0: kung
2: ano
0: na ganyan,
2: balala.
0: Kung anong puno,
2: mamunga.
0: Hindi man, hindi mamunga sang paho, ang santol. Hindi pa tulay, yabi ko, ano yung sila, kaya lang to sa una, ang kawatan, buisit siya, galing kay pating bata, kawatan. Ang isyo sila, so na pangawat man, patis nanay ito, kawatan, ang damo-damo, may... Ang si Pablo halos ang tanan-tanan ng mga bulawan pinangdala sa mga buhisit nila to sa kwanti namin. Hindi na yan, nagkaroon magbulos ang pungko sa buhisit. Sabi ko na yung ilang kinawatan to ibalik kinis Pilipinas. Gali, kay madugang pag ipangawat ang animal yan. Namin sila bungguon, tatayo. Kaya tataya, patay na mo.
2: Kasi madugduman ka kay Fardron. Nga tiya base, no, sa Presidential Commission on Good Government, o kung PCGG, kagin na tukol no, sa 1986, nga ginabulubanta, no, ang total wealth nga ginaaligar na na-accumulate ng Marcos family during sa idarang rinumen, kasi sa John, nangyara na ginabot sa around 5 billion, to 10 billion US dollars, si Fajor.
0: Te, makul mula na. Te, di na to. Tapos subong way gapon makita kay pinang dala na kuno daw mati ko daw damo sila kwarta to sa Swiss Bank. Anyway, buwas mabatian ta na ang mga pag kwan laban-laban ni si Bongbong base kun why di siya sa buwas. Kay ang kwan ni ang protest march nga ni sa aton nga mga progressive groups. Mga ka-K5. No, hindi lang ni kay diri sa siyudad, laban-laban hasta ni bilog ng Pilipinas ni, K5 Kim?
2: Yes, no, nationwide, ang uning mga pagprotesta kasi ka John. So, laban-laban, no, mabatian din nato ng sentimiento sa mga naka-experience, no, sa Marciano, first hand, kasi ka John, sa mga makabago naman ng mga generasyon, kung ano rin nila ng sentimiento, no, especially sa subong naman, no, nga pang-gobyerno, under the leadership ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Tifantos.
0: Okay, sige. Bantayan tabuasa.
2: By the way, nagkapamati na rin sa ito. No? Ang pamilya Manaay, mamantun na ang Suriti Manaay, pamilya Goles, sila sa Mike Intensales compound sa mga taga-barangay Simone Desma, dira, no? Sa small market, dira sa mga taga-Bitoon Newsite, and of course naman no? Sa kay Mami Immaculate sa Distrito San La Paz, kay Sir Cliff Acusta, dira man, kung titara na Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, sa Gatita Veronica, dira sa Dekamay, sa Rizal Lapus. Ako naman, si K5 Team Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko sa Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ang mga balita, mga ka-K5, ngayon ba tayo ng builong man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. This time, check naton ang iban pa nga mga balita na kaga-information. Lagi kan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters, check naton ang dugang nga mga balita. Lagi ka naman kay ka-K5 Karen Badilla. Di may kang tanan sa report nga masubra sa 2,000 ka mga pulis, mga ka-K5. Personnel sa Western Visayas, hindi ko rin ko balo mag-drive sang salakyan, bisan motor, ganit, balo mag-drive, tapos gid. Like for example, abi karon no, sila ang nag-duty, abi kay 500, no? Tapos may kawatan, may gin-snatch ang kawatan, tapos may gin-snatch ang kawatan, tapos pag-snatch yan, nagsakay sa motor, tapos nagdalagan, nagpalagyo, abi, nag-motor, tiki, nagay ang pulis, abi, may motor man. Di paano sa makadrive siyang motor ya, sang pulis, o kung saan salakyan, kinik balo mag-drive. Na ganon niya. Ay, kalain. Ayari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report, stand by.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 June nagdangat sa masobra 2,000 o kung nagdangat sa 2,738 2,738 ka police personnel sa Police Regional Office 6 o kun PRO 6 ang hindi kabalo mag-drive sang salakyan kag motorsiklo. Base diri sa assessment sang PRO 6 as of September 2026, 478 ka personnel sang Aklan Police Provincial Office ang hindi kabalo mag-drive, 106 naman sa Antique Police Provincial Office, 737 sa Capiz Police Provincial Office, 171 sa Guimaras Police Provincial Office, 1,170 sa Iloilo Police Provincial Office, kag 76 naman sa Iloilo City Police Office K5 June. Nahibaluan nga ang PRO 6 may ara sa kabuusan nga 7,631 ka personnel kag suno sa kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga luyag sini nga mangin handa no ang kapulisan ta sa tion sang ila yang duty ilabi na sa pagresponde sa anuman yang mga emergency K5 June kag iban pa nga mga official duties paagi ya sa pagmaneho sang patrol car kag sang motorsiklo. Pero na kung madumduman nga nagpahayag si Department of the Interior and Local Government o kung DILG Secretary June Vic Rimulya nga madamo sang pulis diri sa Pilipinas ang hindi kabalo mag-drive sang motor kag salakyan kag tibangod sini magapatuman sang memorandum circular ang DILG sa 2027 nga dapat ang tanan nga aplikante sang PNP kabalugid mag-drive K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Katapusan nga balita, nagika naman kay K5 Rigi Di Mayo, ang suspect nga nagpatay sa 72 years old sa may Banwa sa San Rafael na pasakaan na sang kasong murder. Yan ang mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Rigi Di Mayo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
3: K5 June, na pasakaan na sang kasong murder ang suspect sa pagpatay sa 72 anyos nga lalaki sa sitio kilometrahe Barangay Poblasyon San Rafael Iloilo Biyernes sang hapon ng Setyembre 18. So, ini K5 June ang ginkumpirmar sang San Rafael Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Francis Carona ang hepe sang nasambit nga istasyon. Suno kay Carona nga ginpasaka ang kaso K5 June sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Ginpayag pa K5 June sang hepe nga suno sa resulta sang autopsy ang biktima nga si alias Lerio ang nag-angkon o kung nakaangkon sang multiple head injuries. Dugang panikaroon na K5 June ang pagpasaka sang kaso ginbasi ini sa resulta sang investigasyon. Lakip na ang mga testimonya sa mga saksi kag resulta man sang autopsy sang biktima. Nahibaluan K5 June nga natabo ang insidente sang kinalikdan nga Setyembre 4 sininga tuig kun sa diin ginsulod sang suspect ang balay sang biktima kag ginpatay ini paagi sa pagwawa sang iyang liog. Suno pa sa official K5 June nga antes natabo ang insidente nagwithdraw pa ini ang biktima sang iyang kwarta sa balor nga 5,000 pesos. Ginpahayag pa ni Police Lieutenant Carona K5 June nga base sa ilang imbestigasyon, posible nga isa lamang ang naghimo sang krimen sa diino posible man nga suno sa opisyal nga may ginhaboy nga malain nga tinaga ang biktima batok sa suspect nga mahimo nga nangin kabangdanan sang pagpatay. Dugang pa K5 June nga posible man nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang suspect sa tion sang insidente. Sa karon K5 June at large sa gihapon ang suspect suno kay Police Lieutenant Carona. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mex. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: mo patatani sa mga talakayon ng mga issues kagang matos yung mga followers boy kung kabasa sa mga followers na subong ba? Sa buwas lang ah, no? Kay alang-alang kay Chimpota. Ubos-ubos Chimpota, gamay-gamay oras ta subong. Kaka K5, no? So, kita buwas ah. 7:30 hasta alas 9:30 buwas sa gabi. Diri sa pagpangalagad sa K5 News FM Iruilo. Ang mga balita yung nabata ng builog yung nadulong sa inyo sa Car 1 sang X10 for Supplement for Men. Mga KK5, produkto sang Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa mga lalaki nga daw medyo nagahinahina kaya medyo kapoy pirmi. Para magbalik ang sigla, magbalik ang kapagros, kag ang puwersa. Inom sang X10 for Supplement for Men. Produkto sang Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Sangala sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iruilo. Pero man yung ka K5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iruilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
4: Makaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
7: Oh, hindi lang carrots mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Mas no.
4: Ano kayong engineer man?
1: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
5: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
8: Mm.
5: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
5: Mm-hmm.
8: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka ni...
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
11: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
8: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa ang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da,
8: orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
12: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
13: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, maayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
14: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy.
14: DC ko no, DC.
5: 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plug to mo. Uy, 19 ha.
14: Kampiyon ni
8: Magpitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
16: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
16: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
17: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mm-hmm. mahal ang plate. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
5: Ah, wala magtaas. Wala magtaas.
15: So, wala.
8: Lain gid man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
15: Confident.
12: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
5: Mm-hmm.
12: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyong kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
8: Kaya na kanamin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. hindi red sugar.
12: Uh-huh. Natural sugar.
8: Natural sugar.
5: Stevia. Stevia. Yeah, no? That's why healthy gini kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
12: Kay engineer ya pampabakod extend.
8: Uh-huh. Iba na ya pabakod ya.
12: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa suporta, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang fat boy.
15: Uh-huh.
5: Oh, hindi man tanan nga fast line, ah.
15: Correct.
5: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
15: Mm-hmm.
5: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
8: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
15: Oy,
8: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
15: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
15: Uy!
8: Nga work hand in hand, Sir Boy.
15: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes. Pero, ang D-Tribayo Sir Boy magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
18: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa
18: covering.
8: Dapat may cover para di ano,
18: hindi magkakita,
8: wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
12: So ang aton lawas Sir Boy no may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga abdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton abdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka D3bio Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na Sir Boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid Sir Boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
8: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
18: Dementia.
8: Dementia. Once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
18: Kampyon.
12: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
15: Mm-hmm.
12: Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun yung agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
15: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
19: D3 bio with Physio.
20: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 bio. Ang D3 bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mga buti ka. D3 bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yas, kwan, sa punta, ang army sa Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
2: Kalma lang.
5: Kalma lang. Ang D3bio ang ga-atake. Pag abot sa immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay, sir boy.
2: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3bio.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
8: May ara kang ito ang import immune system.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.

0: Tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matino nga dugo.
2: DTX 500,
1: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadaan mo, isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5
9: K5
10: News FM Ilongilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

TX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Share the Live Defender! Arisubong ang Iconix PHN1VXN. Makakasama natin dito sa studio right now. Share the Live, share the Live, share the Live. Mamimigay tayo sa December ng iPhone 17 Pro Max. I-like nyo ang page. Eh, parang nga mag-enjoy kita, Subong Gabi. Well, Subong Gabi! Makakasama natin Enrique Ramos, Christoph Davids, JC Miguel, Jacob Smith, and KL Estrada, mamaya pa yan. Kakasama natin muna. Si Muna, si Mapi, si Mimi, mama Bulangko. Kasama natin muna sa Manila. Kakaupod natin mamaya isang interviewers natin. Well, sa mga kaka-K5 natin yung nag-tune in. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday sa kay KL Estrada. 16 years of age. Wow. Kabay pa karon. Makita natin ang pagcake niya. Sana dinalhan natin si Sir Ba, isang ano, si Sir ano, si Sir Andre sa pagkain, no? Birthday ni Kiel, so hindi siya napapakain. Oh, sayang eh. Pero sige lang. Walang problema. Hello, galing sa mga friends natin. Mamaya, I'll share the live. Mga kaka-K5! Wow! Lapit-lapit na lang ang Christmas naton. Wow, dugay-dugay, October na. Makabati naman ito sa jingle bell, jingle bell. Itlog ko kakawil-kawil. Bawa sa mga kaka-K5 na ito. Ano na bala ang ginahulat ninyo? Kamu bala? Mga kaka-K5 natin, ready na bang lahat?

0: Merry Christmas!
1: Yon, Merry Christmas! And yung 96 days na lang, mga K5, Pasko na! Madukadasig lang ba? Grabe, no? Pero sige lang. Sa mga friends natin nga media, na nagpamati man subong sa patrol, na nagatutok subong sa aton, good evening. Right now, ka K5 Andre, makakasama na po natin ang Metro Manila guest natin. Hello, galing kay Ma'am Jing Escalada. Salamat kay Ma'am Jing sa imong catering kagabi. Salamat sa imong ipakaon sa amon. Grabe. Kagabi, Ma'am Jing, wala ikaw na kagig tig-ab sa pagpuli. Ikaw nag-tig-ab ako 42 kabilog. Grabe. Hello, mga galing kay Sian Pastor. Grabe, no? Si Sian Gabriela Pastor. Ano nga simbahan na imong napastoran? Kay Mary Jewel. Napamatiman sila subong. Si Ella. Hello kay Ella. Ella Banyo, Ella Buhok, Ella Ngipon, Ella Toothbrush. Grabe. Hello, magaling kay Sale. Okay, Chris Mark Lara. Shout out from Pototan, Iloilo, sir. Oh, grabe. Excited na sila sa mga K5 natin. Grabe, namudamugin ang R. Kay Mary Chris. Macho Kulit. Pagwaan na sila ng lima. Ay, karoon mo kung pagwaan ko sila ng lima. Hindi sila pwede maka-guess. Eh, ari din sa subong. Ah. Hello, magaling sa kay Burbina. Kinamati subong sa aton. Hello, galing kay Sir Jojo nga tatay niya, si bata niya, si KL Estrada, nga nagasimot sa bayo yung subong. Ngayon gabi. Kasi sa mga friends natin. Hello, magaling kay father and mother ni JC Miguel. Nagpamati sila subong sa aton. Good evening sa kay Bert Lagbert. Good evening. Yes, sir, Bert. Good evening. Sa parent ni Enrico Ramos. Kasi sa parent man ni Jacob SMF. We have mga K5 na tungkol Android ready mo cellphone, Android la cellphone mo. I-open nyo down 1VX and Iconics PH. Mayang gabi kay Nanay Nenfa. Good evening sa imo na. How are you? Sa mga friends man natin na nagpamati kay Mr. Paul Agonsalyo. Nagatutok sila subong. Ang aton gali nga mga Western Visayas fanatics. O mga defenders natin yung nakatutok din. Mag-ingay! Defenders! Mag-ingay, mag-ingay, mag-ingay, ingay! Singget ka mo rin sa inyo balay para masalaan ka mo nga may kontra. Katalangan, defenders, sigaw! Oh, grabe, nagasinggit man sila. So, thank you so much, Sigili, ha, sa mga friends natin. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And hello, magaling kay Krista. Mayong gabi sa imo, Krista. How are you, Krista? Ka cute na kay Matcha Colette ko magpalibat-libat. Well, oh, bongga. Sa mga friends natin, tulo ka muna sa aton nga live. Happy hello gali sa kay Erica May. Erica, mayong gabi sa imo. Cute-cute kigili sa bata ni Trish Krista. Ika, pilayan mo nga bata, day. Grabe ba? Ayong gabi sa inyo. Well, K5 Andre, ara naton nga guest subong sa Gyapon. Mas i-burnout sa Metro Manila, no? Mm-hmm. Hello, galing kay George Matthew Lopez. Kaya pamati sila subong sa aton. Kung ikaw bala mga K5, nagbukol-bukol ang imong itsura. Hindi bala mag-ayo ang punggod sa imong itsura. Tistingi gamiti isang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Sigurado sa tatlo kabulan yung paggamit mo, prinsesa ang itsura mo. Mga K5 naton, itry nyo ni. Hindi para suwabe again.

Macho Kulit! Tamiyawa kami na bisubong, Singitron Erika. Aba, Ferti. Sa mga friends natin nga nagatutok na subong. Please naman. Enjoy kita sa mga gabi. Share the live sa mga fanatics natin dyan, Defenders. May-promote sila karon nga bagong nga songs nila. Di ba? Para nga mag-enjoy man sila subong. Hello, magaling kay Yulis. Yulis, good evening.

0: Alright, mga kasama na natin yung guest natin ngayong gabi. Ah, grabe ha. Andiyan na po yung guest natin ngayong gabi. Yung palapakan po natin from Metro Manila tonight, mga kasama natin sa Zoom. Hello po, good evening. Hello Zen. Hello Zen.
1: Meron na po ba?
0: Yes.
1: Hello po.
0: Hi, hello po. Uy, ang ganda mo. Wow.
1: From Masbate po ako.
0: Aba, Masbate, Ilongga ka rin?
1: Yes po.
0: Ah, marunong ka ba mag-Ilongga? Kung paano, kung nandito ka sa Iloilo, paano sakyan doon papunta sa inyo, drone?
1: From Iloilo. Di pa po ako naka...
0: Opo.
1: Di pa po ako nakatry makapunta po dyan.
0: Ah, sa Iloilo. Yung pero, Masbate, malayo
1: opo,
0: dito?
1: Opo, malayo po. Ayan.
0: Yung Masbate.
1: Refer lang po ako.
0: Ah, okay. Yung mas malayo ba yung ano, mas malaki pa yung Masbate compare sa Iloilo?
1: Hindi ko po, maliit lang po kasi yung Masbate sa pagkakaalam ko po.
0: Mm.
1: Mas maliit po ata yung Masbate.
0: Oo.
1: Simple nga lang po siya.
0: Oo, grabe. Yung Masbate talaga. Alright, well Zen, you're a singer, writer, and composer tonight, mga kasama natin dito live sa Metro Iloilo.
1: Yes.
0: Nakatutok po yung Bacolod natin, Cebu, Davao. Magkikita tayo nationwide. Si Zen, ilang taon na ba si Zen?
1: 25 years old na po ako, DJ.
0: May boyfriend na ba si Zen?
1: Wala po.
0: Ay, bakit naman? Sige lang.
1: Hindi, ano po. Focus lang po muna sa career po.
0: Ah, sa career. Talagang ipa-focus mo talaga. Huwag ka lilingon, ha? O, focus ka lang. Paano, ano yung mga... Zane, kamusta naman? Baka may gusto kang batiin ngayon. Si Father the Word in Heaven mo, tsaka si Mama mo.
1: Gusto ko lang po magpa-thank you po for having me dito po sa live na to. And I would like to thank Mama Sam Salva po and Ma'am Cecil Artates po. Sa kasi sila po yung nag-help po sa akin na maka-join po dito. Thank you so much po. And gusto ko lang po ibatiin yung family ko po, si Mama kasama ko po dito. Tapos yung ate ko si Shannon. Si Mama ko po si Brenda Bagaliog, tapos si Hans Bagaliog, tapos yung kapatid
0: mo naman
1: po, sa Ginobatan.
0: Pakita mo naman si Mama mo para makita naman siya sa live. O mga mama, ngayon pinapakita na eh, katulad ni Rene.
1: Oh, okay na.
0: Diba? Ah, sige, ipakita mo rin si mama mo.
1: Mag-wave ka lang, ma.
0: Hello. Hello po. Hello, mommy.
2: Hi, ma'am.
0: Oh, kamusta our video for today? Hello. Mama! Kamusta kayo, mama? Baka may gusto kang batiin muna. Ang ganda ng anak mo nga si Zin.
2: Wala po.
1: Wala na.
0: Pamain na lang po ng figurine nyo sa likod. Magkaano yan? Sana makapunta din kami dyan sa Masbate. Eh, ano yung mga festival dyan sa Masbate?
1: Meron po kami dito ang Rodeo Festival po. Ginaganap po siya every April. And sometimes po, May, opo.
0: Wala kayong December event dyan sa Masbate?
1: Wala naman po masyado. Pasko lang po.
0: Pasko lang. Wala kayong mga, mga tawag dito, mga opening lights o ano.
1: Ay, meron naman po. Meron po pala. Like sa mga Capitol, meron po. Sa mga park po, meron po kaming ganun.
0: Okay. Grabe.
1: Tapos meron po, din po pala kaming Lapay Festival po.
0: Ano yan?
1: Lapay Festival po. Like parang sumasayaw po sila.
0: Ah, December din
1: Lapay,
0: yan.
1: Ano, like street dancing po.
0: Ah, December yan, December. Ah.
1: Ay, hindi. September po.
0: Ah, September. Sana makapunta opo, din dyan ng ano, yung Iconics PH at 1VXN no, sa inyo. Oo. I-message mo ako, mag-usap kami ni mama mo. Baka magkakilala si mama mo at saka si mayor. Pati at least ikaw, mabit-bit namin sa performance.
1: Opo.
0: Oh, diba?
1: Gusto ko po, din pong makapunta dyan.
0: Alright. Well, Ilonggo ka? Makaintindi ka ng Ilonggo? Ilongga?
1: Hindi po.
0: Ano yung Masbate na language nyo?
1: Parang understandable naman po yung sa ano language niyo po sa amin. Sa amin po kasi marami po kaming ano may waray,
0: may
1: Bisaya.
0: Waray.
1: Ay, halo-halo po yung ano namin dialect.
0: Oo.
1: Language po namin.
0: Yung language yung ano halo-halo.
1: Opo. Bisaya, may Tagalog, may
0: Iba,
1: marami pong ano pinagsama-samang dialect
0: Okay.
1: na ginagamit.
0: Iba-iba pala. So may waray kayo. So ano yung kain na tayo sa ano sa lingwahe nyo? Dinner na tayo pa.
1: Kaon na kita.
0: Kaon kita. Kung diri sabihin mo sa akin kaon na kita, hindi ako kakain. Kain na. Ano tawag sa kain na ako? Ganun? Kain
1: makaon
0: na kita.
1: Na ako.
0: Makaon na
1: kain
0: ako.
1: Na po ako.
0: Ang dalagan sa inyo.
1: Ano po?
0: Ang takbo. Sa amin, takbo agad. Ano sa inyo?
1: Ay, dalagan dayon.
0: Dayon? Dalagan dayon?
1: Dalagan dayon po. Sa inyo po?
0: Dalagan na subong. Parang ganon.
1: Dalagan?
0: Dalagan din,
1: may
0: dalagan.
1: May similarities din po pala yung ano.
0: Yung
1: kasi po, sa Porting Balo daw po yung mga Ilonggo. Opo, yung language po nila almost the same sa Ilonggo po, yung sa Porting Balo, Masbate.
0: Ano sa inyo ang ano, ang gwapa?
1: Maganda.
0: Pero gwapa din sa inyo. Sa inyo
1: gwapa
0: lingwahe.
1: Gwapa po sa ano po, Bisaya po 'yun, pero sa amin po maganda lang.
0: Okay, yung sa amon din, ano din eh, gwapa.
1: Gwapa.
0: Gwapa, oo. Yung pangit sa inyo ano?
1: Maraot.
0: Maraot. Sa amon, sakamuak.
1: Ay, ano po yan?
0: Sakamuak.
1: Sakamuak.
0: Opo.
1: Ay, totoo po yun.
0: Pangit. Parang gano'n. Ay, sakamuak. Ganun.
1: Opo.
0: Iba-iba lingwahe sa atin, no? Baskog talaga. Opo. Ano yung ano, at least mag just for fun muna ta, no? Ano yung ano, ang tawa ka? Tatawa ka. Sa aming kadlaw eh.
1: Ang tawa po?
0: Opo. Ang tawa sa inyo. Ay, bakit ka tumatawa
1: kasi
0: ganun?
1: Kasi po, tawa ka.
0: Tawa ka.
1: Tawa ka.
0: Sa aming harakhak. Gaharakhak, parang ganun. Iba-iba.
1: Tatarawa ka yung sa amin po.
0: Harakhak. Well, na-enjoy ako sa iyo, Zina. Anyway, ano yung first compose mo na kanta?
1: Teka lang. Ang first po na nasulat ko, hindi pa po yun na-release, pero yun po yung, ang title po nun is Unang Likha. Tagalog po yun.
0: Akala ko unang hirit, ha?
1: Pero po yun po yung nasulat ko nung bumalik po ako sa pag-write ulit nung 2023.
0: Mm-hmm.
1: Pero bata pa po ako nung nag-start ako no mag-write. Pero corny pa po yung mga nasusulat ko nun kasi trying hard pa po ako nun kasi yung lola ko po is nagsusulat po ng kanta. Tapos na-influensahan po ako. Gumaya din po ako pero ang pangit po nung nasulat ko before.
0: So bakit mo sinabi na corny ngayon yung kanta mo na corny popcorn siya?
1: Pilit na love song na may crush kunwari pero
0: wala
1: naman.
0: Pero chika-chika lang.
1: Gawa-gawa lang po.
0: Ganun talaga kapag composer ka gano'n na eme-eme lang. Okay, na-release ka na ba ng song mo sa Spotify?
1: Yes po, na-release ko po yung pinakauna kong single sa Spotify at ang title po nun is Pasintabi po.
0: Pasantabi. Baka, actually ma'am, gusto kita interviewin eh. Kasi parang wala na tayong oras. Kasi sabi ko, ano ba to? Pero okay lang. But anyway, pwede mo ba kami mag-sampler ka naman ng songs mo sa amin? Kahit acapella lang po?
1: Sure po ako.
0: Alright.
1: Ay, actually, may ano naman po ako dito, may guitar po ako sa tabi ko ngayon.
0: Ay, wow. Katulad si Jacob Smith, may guitar din siya.
1: Ready po.
0: Sige
1: po. Hindi po ako ready. Ano po yung part lang? Like, konti lang po.
0: Sige lang. Any songs.
1: Ang original song ko na lang po na na-release ko nung sa Spotify.
0: Sige
1: Title
0: po.
1: po ay Pasintabi.
0: Alright. O, kakanta si Zane sa atin ngayon. All right.

0: Wow,
1: grabe. Salamat po.
0: Ang ganda ng boses mo, Zeng. Kung hindi lang siguro putol-putol yung signal. Ang ganda ng boses
1: Ay,
0: mo
1: ganun
0: talaga.
1: po. Putol-putol ang signal daw.
0: Oo, pumuputol. Sige lang, okay lang. Pakinggan mo yung
1: mahina po
0: kanta
1: kasi
0: mo.
1: yung... Opo. Mahina po kasi yung internet namin dito sa ano, sa Maswati. Nawawala-wala po.
0: Sige lang. I-shout out sa internet yung pinuputol-putol nyo yung kanta mo. Pero grabe ha, I really appreciate your voice talaga. Pakinggan namin yan, Zen. Sana kung on time lang tayo pumasok, siguro mga haba-haba yung kwentuhan natin, no? Pero don't worry, i-guess kita ulit to para na ano. Zen, mag-ano ka muna. Shout out ka muna sa mga kaibigan. It's 10:02 already. O shout out ka muna, Zen.
1: Opo, shout out po sa mga nanonood and sa mga friends ko din po from Masbate. I shout out din po pala yung Handom Circle organization.
0: Ah, okay.
1: Oh, ano po siya? Circle po na naga ano din po ng mga artist. Mga member po ay artist.
0: Diyan sa ano sa Masbate mismo.
1: Opo.
0: Ah.
1: Mga magagaling po na artist din.
0: Alright. If follow nyo din yung page ng 1VXN at saka Iconics PH. Mamaya mag-guess siya. Ano ka namin, inform ko yung mga artist niyan na i-greet ka din nila.
1: Opo.
0: Pwede ba mag-hi sila, sir, sa kanya, sir, sa Zoom? Yung ano? Ah, hindi na, no? Mag-hi lang yung ano, yung 1VXN at saka Iconics sa'yo. Yun. Yun. Okay, maraming salamat po.
1: Hi po, maraming salamat po, DJ.
0: Salamat din,
1: at
0: Ma'am
1: sa
0: Zen.
1: Ano po, teka po, gusto ko po magpasalamat po pala
0: Alerta.
1: Sa K5 News.
0: Salamat.
1: FM, Iloilo 88.7. Maraming salamat po for having me here po. Thank you so much po.
0: Okay, picture muna tayo. I-ano mo ako, ha? I-tag mo ako. Picture, may screenshot ba dyan? O, sige.
1: Sige.
0: I-screenshot at, no? Ready? Wow.
1: 1, 2, 3, smile.
0: Alright. Wow, galing. Maraming salamat po, Miss Zane. Grabe, ang ganda. And beautiful voices pa. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: Mabagat, mangabuti ka.
8: Para sa matinong nga dugo.
6: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas. Ga antioxidant.
8: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
8: DTX 500.
6: Masaligan.
8: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-energy.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
6: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
11: Good news!
18: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
17: Ganito ako!
23: Tigasing!
17: Tigalapa!
23: Tigasay!
17: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
17: Supplement for men!
23: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, haghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kamplon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.

0: Kaya nakamudar! Ngayong gabi, Mr. Visayas. Wala sa mga KK5 naton. Manong, lugar lang sa babaw! Sa mga GV drivers natin yung nagatutok man subong, good evening sa inyo tanan-tanan. Sa tanan may mga Bluetooth man, pero sa akong nga itsura, may Bluetooth man ako. Ngayon sa mga gabi! Bantayan nyo di ang iconic speech ng 1VXN, share the live, share the live! Mag-ingay! Dugay pa da? Wait lang bala, or dalis? Na, hindi naman dugay sila eh. Malapit na sila, lalabas na sila. Well, subong gabi mga K5, makakasama natin the newest P-pop group sa Pilipinas. At pinapakilala din natin mga taga-pototan. Good evening, mag-ingay mga taga-pototan. Grabe. Mga K5, makakasama natin ngayon from the 1VXN Iconics PH. Good evening sa inyo, boys.
1: Good evening, everyone.
2: Good evening po.
0: Grabe. Mirror ba yan, JC? JC, good evening po sa'yo.
1: Good evening po, pa-chocolate.
0: Ikaw naman, Jacob Smith, good evening po sa'yo sa likod.
3: Yo, what's up, everyone? This is Jacob Smith.
0: Sa likod na naman, good evening po.
4: Christoph
0: Davis, good evening.
5: Good evening.
0: Chocolate
5: and
0: K5 News FM! Okay, pakilala muna kayo. Isa-isa from sa super poging lalaki. Wow, Enrico Ramos.
6: Wow. So first of all, good evening sa inyo lahat. So I'm Enrico Ramos and I'm from 1VXN.
0: Ayun.
2: Hello everyone. Hello, check.
0: Wag mo ilapit. Kasi ma-marinig.
2: Hello everyone. My name is Kael Suada from Iconics PH.
0: Ayun. Of course.
3: What's up, everyone? This is JC Miguel from Iconics PH.
4: Hello,
5: everyone. I am Christoph Davids from 1VXN.
0: Ayun.
3: Once again, this is Jacob Smith from Iconics PH.
0: Ay, grabe. Daming supporter, Sabi ni Siano, super guapo, super cute ang face. Wow, grabe. Well, tonight, mga KK5, forward siguro kayo kay Jacob at saka Christoph para medyo tapos huwag ka umupo, Christoph. Muna sa chat. Para mas malaki kayo. Ganun kay Christoph, Ngayon kay, ka Jacob, Hindi, yun. O sige, akit ka pa, akit my gang pa yun. Para ganun.
6: Kita na tayo, no?
0: Alright, i-shout out natin na from Luzon, Visayas, Mindanao, mga fanatics nyo dyan. Sabihin nyo muna, i-share the live muna yan. Sige po.
6: Siyempre, shout out sa lahat ng nanonood. And siyempre sa... kay KL muna kasi birthday niya ngayon eh.
0: Oh, diba? Happy birthday!
6: Birthday niya ngayon. Birthday. So happy birthday KL. May message
0: birthday.
6: Ka ba?
0: Happy birthday! Sige, mag-message kayo kasi mga kaibigan kayo.
2: Gusto yan,
6: sige.
2: Boy.
6: Sige, ako na muna.
0: Wait lang. Una muna tayo sa kanilang grupo. Enrico Ramos, okay lang ba?
6: Sige. Ako na muna.
0: Bigyan kita ng music.
6: Siyempre, happy birthday KL. Sana masaya ka. And sana manabi pa tayong pagsasamahan.
2: Yun. Thank you.
5: Ikaw.
6: Yan, KL. Sana mag-ingat ka palagi and sana ingatan mo yung sarili mo dahil marami pang pagkakataon na maging successful ka sa buhay.
2: Yan, thank you.
0: Grabe. next.
6: And so, syempre, KL, happy birthday. I think gusto ko lang sana sabihin na you be you and may God bless you as well.
0: Alright.
2: Thank you, Christoph. Boy.
0: Sige, JC, pakinggan natin yung anak ni si Peda, no? Sige.
3: KL, happy birthday.
2: Parang nagsustory.
3: Alam mo naman sa sarili mo na ganyan ka.
2: Ano nga sing ganyan yung boy?
3: God bless always and sana magising ka pa bukas. Nandito lang ako para sa iyo. Sabihan mo lang ako kapag gumawa tayo ng play. Chat me, I reply you.
2: Yun. Yan ang gusto ko.
6: Kiss muna kay Kuya. Kiss kay Kuya.
0: Grabe.
6: So kaya alam naman yung sasabihin ka?
0: Sa sarili mo?
6: Sa sarili mo. Wish mo sa self mo.
0: Wish mo sa self mo.
2: Wish ko? Gusto ko po mag...
0: ano wish mo?
6: May wish ko ba? Wish ko lang.
2: Huwag ka tawa, boy.
0: Anong wish nyo? Anong wish?
6: Patawang tawa si JC.
0: Oo.
2: Gusto ko lang po magpasalamat sa parents po.
0: Oh, sa parents
2: ko po, yun si mama at si papa. Yun po.
0: Sino pa? Yung sa Panginoon natin.
2: Yes, syempre. Hindi makakalimutan yan. Nakalimutan ko na nga eh.
0: Pero importante yan ha. O ano pa kay Elong gusto mo sabihin ngayon? Kasi birthday mo pala.
2: Sana more blessings to come po sa akin. Alright. Yun lang po.
0: Yun lang. Maraming salamat.
2: Thank you everyone.
0: Alright.
2: So, ay, may batiin na po. May batiin na po sana ako.
3: Huwag kang dikit ng dikit dyan sa mic mo.
2: Alam niyo kasi boy.
0: May ano yung maano yun eh.
2: Ano
0: malakas yung boses. Sige. Go.
3: Klingi ka, klingi.
0: Oh, go.
2: Gusto ko lang po magpasalamat kanina sa surprise ng
3: surprise.
2: Fans namin.
0: Sige. Tapos
2: gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat, guys. Thank you.
0: Alright. Grabe, thank you so much. Sa mga alat ng fanatics pala, na pumunta kanina sa'yo, diba? Grabe. O, ikaw naman, JC. O, ano ang gusto mo isasabihin kasi wala ka kanina? O.
7: Wala ka kanina.
0: O, pala, ilapit mo bunganga mo sa microphone mo.
7: Mike, sorry. Wala, pasensya ka na kayo kasi wala ka kanina kasi meron pa akong ginawa.
3: Uh-huh. Busy ka.
7: Busy ako kanina eh. Kasi tuwing Sunday, guys, busy ako niyan. Minsan nagsisimba ako. Minsan gumagawa ko ng play.
3: Anong minsan?
7: Hindi pala. Minsan lang. Nagkataon lang, boy.
3: Hindi,
7: nagkataon
3: kasi
7: na.
3: Hindi naman araw-araw Sunday. Kaya minsan lang.
7: Uh-huh. Kaya minsan lang.
0: Tapos?
7: Yun lang. Nagkataon lang na hindi ako free. Mm-hmm. Bawi ako.
3: Pero ngayon nandito ka naman.
7: Ngayon nandito na
3: so,
7: ako.
3: So birthday niya pa rin ngayon. Yes, pwede ba
7: birthday.
3: Yan?
7: Pwede ba yan?
3: Bawi ka pa, bawi.
7: Pwede
3: pa
7: yan. Dala na lang kita mamaya. Ang bahala sa'yo.
3: Ano yan?
7: Sa amin na lang yun, boy.
0: Shoutout kay Sienna. Sienna, good evening po sa'yo. Good evening. Well, ngayong gabi, magkaka-K5, upod naton ang 1VXN at saka Iconics PH. They also the rising P-pop group here sa Western Visayas. No? They'll be having their representative sa ating ano sa tawag dito sa P-pop awards, no? Kailan ba 'yan sa Huwan?
3: Onecast po. Opo, actually we're very grateful na nakasama kami sa mga nominee, no? Hmm. Sa Rookie of the Year. So gusto ko sana na sabihin na maraming salamat sa lahat na nagsusupport sa amin. And sana i-vote nyo po kami as a Rookie of the Year. Mm-hmm. Nakita nyo yan sa OneCast po, Facebook page.
0: Ng P-pop, no?
3: Opo, P-pop ano siya. Parang voting, ano. Basta parang ganun.
0: Voting siya. Sa Metro Manila.
3: Yes po.
0: So, na-acknowledge kayo ngayon sa Pilipinas.
3: Yes.
0: No? Ang ingay mo, JC. Ano ba yan? Akala mo siguro sa bahay nyo? Nakaririnig eh. Ano ba yan? Pabais ka pa yan? Okay. Alright. So, ano yon, Enrico?
3: So, yun po. Actually, hindi namin in-expect na ma-recognize kami since maraming mga grupo na mas kilala pa at mas sikat kaysa sa amin since nag-start pa lang kami. So, hindi namin in-expect na makasama kami as a nominee sa Rookie of the Year. At saka ano yun ha, nationals yun ha, hindi yun na local lang kasi mga nakasabay natin yung mga yung Zonara, yung mga Cloud 7, yes. Yun sa mga Metro
0: SB19.
3: Manila talaga. Yeah, SB19, yeah. So, yun. Thank you so much. Sana suportahan niyo po kami sa mga ano namin, mga ganap namin. So, thank you so much.
0: Okay. Grabe, thank you so much, Enrico. Well, hello pala sa kay Kat-Kat. Hello, Kat-Kat Burikat. Sir Matt, pa-shoutout sana naman po. Good evening kay sa cute sa Simon. Kay Simo. Sabi ko Simon. Simo Jacob. Good evening po sa inyo. Alright. Well, ngayon kasama ko yung P-pop group na to. It's been for 3 years na training kayo, right? More than actually.
3: Yung hindi pa nabuo yung group. Nagtitrain na po kami. Actually, wala pang name yung group. Parang ano pa lang.
8: tinitrain pa lang kami as a ayun workshop. Parang nag-workshop pa lang. Then hindi kami sure if may group talaga kami or ano bang mangyayari sa amin. Then ayun lang, nagulat na lang kami, ano na kami, pini-pair na kami sa mga ganito, yun. Sa mga grupo, again.
0: Yes. Si Christoph Davis naman. Christoph Davis, you're a former member ng, nakasama kayo ni Indrico sa D5 dati, no?
9: Oo. Kasama kami dati sa Diamond 5.
0: Oo.
8: Yes.
0: Oh, pagkatapos, and then, kinuha kayo sa 1VXN na.
9: Yes po.
0: Alright. So, ibig sabihin pala, yung grupo nyo ay from D5. Dati may grupo ka pa, no? Anong grupo mo dati?
9: Ah, yes po. Meron po akong grupo dati. Yung grupo ko po yung ano eh, Boys Exclusive, tsaka Icon 4.
0: Icon 4. Kung yes. Sa school nyo ng group nyo, group 1 lang? Or counterclockwise five. Lang? Group 5 ka? Okay. So, ano yung ano mo ngayon, Christoph? Kasi nag-aaral ka bilang isang math major. Hindi ka man nahihirapan sa subject mo, hindi ka naman na pressure.
9: I think macho kulit eh, nape-pressure naman kasi balanse lang eh. Syempre as an artist, nagpo-perform ako kahit saan, tapos binabalanse ko pa yung aral ko, 'di ba? Mm-hmm. So medyo ano yun, medyo nakaka-pressure yun sa part ko. Yes po.
0: Tapos bukas may online class ka pa.
9: Yeah, kasi yung pagiging math teacher hindi madali. Daming paperwork, so workloads, yan. Grabe talaga.
0: Kasi lahat na number hindi mo talaga mauubos yun eh, no?
9: Yes.
0: Oh, yung number walang katapusan eh.
9: Math pa kasi, calculations.
0: Yun ibig sabihin pangalan ko kasi math hindi mauubos yes. Eh. Oh, pero nahirapan ako ko yung pangalan ko Matt, tapos sinatawag ako na classmate ko dati, banig yung pangalan ko kay Matt yung
8: ibang Matt yun.
0: So magaling talaga. So Christoph, you're the vocalist sa grupo.
9: Yes po, I am the main vocalist of 1VXN.
0: Si Enrico Ramos naman, anong role mo sa 1VXN po?
8: Actually ako pong leader ng 1VXN and main dancer. Yes po, yung ganun po.
0: Main dancer. So, punta naman tayo sa Iconics PH. Pasensya na po si JC, may lagnat ngayon eh. Okay, JC, anong rule mo sa 1VX, sa Iconics PH?
10: Yung role ko sa Iconics PH is main rapper po.
0: Main rapper po. Yung nagbabalot ng mga gifts, gano'n.
8: Lumpia rapper.
10: Lumpia rapper yun eh.
0: Hindi pa tapos. Ikaw nag-i-interview? Ikaw naman, JC. Kamusta ka naman? Hindi ka naman makulit?
10: Minsan.
0: Minsan.
10: Sorry na po.
0: So, si JC naman, medyo discarded door si JC, hindi?
10: Semi.
0: Semi lang.
10: Semi-calf.
0: Uy, grabe, oh. Grabe si JC.
8: Madiskarte yan si JC.
0: Madiskarte talaga.
8: Madiskarte sa buhay.
10: Parang na akong gumawa ng pera.
0: Pera?
10: Gumagawa ng pera? Ano? Maghanap ng pera.
8: Madiskarte sa buhay.
10: Madiskarte ako sa buhay.
8: Ay, pahingin na yung 500. Excuse me.
10: Madumi pa kayo ng kamay ko.
0: Alright, well, grabe, nag-enjoy tayo. Anong role mo talaga, JC, sa Iconics PH?
10: Yun nga, sinabi ko, I'm the main rapper sa Iconics PH.
0: Alright, main rapper. Si Kay Estrada naman, ano po yung role mo sa...
11: Siguro po yung role ko po ay dance po.
0: Dancer.
11: Yes.
8: Lead dancer.
0: Lead dancer.
8: Yeah. Dancer din dancer.
0: At visual. Yeah. Si Jacob Smith na naman.
12: Ako po yung main singer sa Iconics PH po.
0: Wow. Parang si Kalichari yung mukha mo.
8: Parang
0: no?
8: Pogi ni Jacob na.
12: Ay, grabe. Thank you so much.
0: Hindi ko na baka nalagyan ni Sir Andy na... Wala kang nalagyan na filter, sir. Ay, hindi nalagyan si Sir Pogi talaga.
10: Grabe.
0: Ay, balik mo lang yung ano. Mas Pogi ka kung may ano ka. Oo, grabe. Pero ikaw, JC, parang Intel ka kung gano'n yung ano mo. Patingin nyo muna sa Sir Andre, kaibigan natin, no?
13: Hi, Sir Andre! Hello!
0: Imagine mo ha, di ba? Sabi ko sa inyo, sasama siya sa Orange and Lemon.
10: Yes.
0: Hindi siya nakasama.
13: Bakit?
0: Oo. Kasi yung father niya naka-problema. Pero at least may...
8: Next time.
0: baka on. Hopefully, Sir Andre, kasi magaling yung best friend ko yan eh. So, garabi, magaling, magaling. Hello to Tayona. Good evening po. Tay Tayona. Good evening. Kay Shonin. Nakatutok din si Shonin sa atin.
8: And shout out sa 900 viewers.
14: Oh, oh, grabe. Ang daming viewers no? Namin ngayon.
11: Ang dami.
0: Grabe.
11: Oh,
0: grabe.
9: 960.
0: Oh, oh. Well, mga kakipay, magabalik kami ha. They're going to release their new album. Album pala kayo.
8: Yes, yes.
0: Oh, oh. Sa pagbabalik namin siguro. Oh. Ah. Ako po si Ma at Chocolate. Kasama ko po si
8: Enrico Ramos.
11: Skel Estrada.
14: JC Miguel.
9: Christoph Davids.
15: Jacob Smith.
0: Only here to your favorite radio stations, K5 News.
9: FM.
16: K5. K5 News. FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
7: So, DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tatilo ang atay.
13: Happy kanunay.
7: DTX 500.
13: Masaligan.
7: Epektibo.
13: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
7: Ang Physio
13: yung may D3.
7: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
20: Mga K5 naton, may ayad ng gabi sa inyo tanan-tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello, galing kay Sir Kenneth. Uy, may gabi Sir Kenneth. Uy, how are you? Sa mga friends man natin, yung nagpamati subong sa atin.
19: Wow, may ayad. Gabi sa inyo tanan-tanan.
20: Well, sa mga gabi, before that, no, ginatamyaw naton ano yung aton yung mga defenders nga nagatutok subong sa aton bako hindi nitungod sa ila. Wala gid kita nag-enjoy sa aton nga life. Okay? Grabe, September 20 na subong. Oh, dukadasig lang sa tiyempo subong no, September 20. Dugay, kibot kita mga ka-K5, October na. Dugay-dugay, halabira, Iloilo, solong sa pagbago naman kita. Happy birthday sa mama ni JC para buwas. Okay, JC, batiin mo mama mo. Ara, yo, sige, okay ha. Seryoso ha, okay, ready? 1, 2, 3, go. Batiin mo si mama mo.
3: Kish Billy, ma. Happy birthday. Thank you sa lahat-lahat. For everything. For everything. Thank you so much. You're the best. You're the best. You're the best.
20: Ay, ano ba yan? Hindi naman ma-appreciate ni mama mo.
4: Parang hindi maintindihan. Ah.
3: Alam niya na yan kung gaano ko siya kapat.
20: Feeling ni JC, siguro classmate kami.
3: Oo.
20: Okay, ulitin mo, JC, please. Okay, go.
3: Ma, happy birthday sa'yo.
20: Ay, ano ba yan? Okay, ulitin mo.
3: Wala na yung boss mo.
20: Walang problema. Ma, I'll go.
3: Birthday mo na bukas. And salamat sa lahat. Ayan, balang araw, ako bahala sa inyo.
4: Iyon.
20: Alright.
3: Yes. Take a look. Ako na yan.
20: Alright. Sobrang kulit ni JC. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Tapusin muna namin live mamaya. Anyway, Enrico, ano yung i-release nyo po next week na songs?
4: Ayun, so, mag-release po kami. Of course, with...

0: sinusuportahan nyo. Yes. Maraming maraming salamat.
1: Hello pa na, oh, may nag-PM dito, sabi ni Rogelio G. Sale. Sir Matt, good evening. Nakitataka mo, Sir Matt, sa kagabi lang sa balay ni KL. Abalya? Kay birthday ka mo, balay ni KL. Oo. Oh, hello din sa friend, and especially pala sa kagila, sa friend pala ni Christoph na babae from Canada. Nag-greet daw, sabi niya, Sir Matt, long time na po kami hindi nakita ni Christoph. Oy, uwi ako next week. Oy, from Canada.
0: From Canada.
1: Oo, grabe ha. May kaibigan ka pala. Baka ex mo to, Christoph, hindi. Hindi. Ah,
0: nako po.
1: Oo. Feeling mo, JC, parang ex siguro ni Christoph, no? O dyan ka na mag-humirit ka na, JC, go. O, ano?
2: Ayan na ako. No comment na.
3: Tong tawa.
1: Yun talaga kami sa mga iconic sa Kawan Bex. Well, sa'yo, Christoph, ano yung pinaka-the best na release nyo na songs? Kasi tatlong songs yun i-release yung next week sa Spotify eh.
0: Ano yung favorite mo? Personally favorite?
2: For me, yung tatlong banda natin is okay naman eh.
1: Sa'yo, lapitan mo sa microphone. Gusto okay ko maharap yung, sa camera oh.
2: Okay naman yung tatlong kanta natin. Mm. Pero mas bet ko talaga yung sa chat lang nagsimula. Yun,
0: actually, ako din.
3: Maganda kasi no?
0: Maganda.
2: Okay. Kasi yung sa chat lang simula eh. I'm sure na, syempre,
0: relate na totoo yan.
1: Sabi ni Brian Agones, ang pogi naman ni Enrico. At saka sabi na naman ni Justin James, oh, grabe, parang Koreanong idols pero proudly Pinoy, sabi niya. Uy, pogi, edo Koreano ka daw, Christoph.
0: Oh, wow.
1: Ako naman, kuring-kuring mundo. Oh, basahin niyo muna yung mga comments niyo. Oh, baka yan. Pwede niyo basahin dyan.
3: Shoutout niyo pala kay Ma'am Tintin, tayo na.
0: Ayan, shoutout kay Kylie Havone, Reggie Serrano, shoutout. At saka, syempre, shoutout din sa pumunta sa studio namin kanina. No? Sa nag-surprise kay KL. And syempre, alam ko naman na solid fan sila. And syempre, nanonood sila ngayon. Yun, so maraming salamat sa inyo. And sana huwag kayong magsawa, no? Na mag-support sa amin.
3: Yes, thank you.
4: Ayan, hello kay Sienna Gabriel. Thank you so much support.
1: Marami pa kayong i-comment. Marami pa. Oh, basahin niyo muna yung mga comments. Oh, sige.
4: Yan. First of all, maraming salamat sa Iconics Defenders at saka sa One Vicks and Defenders yan. Thank you so much sa inyo. Sa mga fans namin diyan na palaging sumusuporta sa amin. Thank you so much. At saka ulitin ko lang sa pumunta kanina sa studio namin. Maraming salamat po sa mga foods na dinala niyo po para kay Kaya.
0: So, add ko lang no, sa lahat ng taga Miag-Aw, bukas, nandyan kami sa Miag-Aw. So yun, see you in Miag-Aw, since pupunta kami dyan tomorrow magpa-perform.
3: Abangan niyo po kami dyan.
0: Hi, Erica May Malo, hello. Shout out from Miag-Aw, yun.
4: See you there, boy.
0: And syempre, shout out.
1: At saka yung mama ni Erica kasama kanina.
0: Oo nga, nandun siya kanina.
1: Mama!
0: Mama!
1: Ikaw ka, Jacob, go!
4: Mama!
1: Rene! Hello pala si Roy Lynn. Nakatutok sa atin. Good evening po. Alright, well, tonight, K-5, ito na po yung first songs nila. Yung first songs na i-play po natin, ito po yung, pakinggan lang natin po ngayon. Yung songs na na-release ninyo.
3: Makinig kayo, guys.
1: Oo. Unahin natin yung i-chat ka.
3: Sa chat lang nagsimula.
1: Bakit sa chat lang nagsimula, Enrico?
0: Actually, sa chat lang nagsimula kasi, nagplan kami na ano bang magandang kanta na gagawin natin, yes. Parang ganun. So, what if ano na lang about sa pag-chat since uso yun yung cellphone eh.
3: Yes.
0: Tsaka uso yung chat ganun. So, yun ginawa namin ng kanta about sa pag chat, na in love sa chat, parang ganun. And syempre sa help din ng aming management, no? Sa MKF Entertainment, so maraming salamat din sa kanila sa pag-help na buwin ang kanta. So yun, so I think pakinggan na natin
1: ito. Sige na po, ladies and gentlemen, sa bagong single nila sa chat lang.

nagsimula.

0: Ano yan?
1: Grabe. Ayos sa chat nagsimula. Parang ano no? Ang songs na to ay para sa mga baba, parang ano, para relationship.
2: Yes.
1: Na nag-chat muna.
3: Parang puppy love.
1: Oo. Nag-chat-chat lang tapos gintago-tago lang. Kasi ano pa mangkot, hindi ka dyan mag... hindi ka dyan tawag dito, hindi...
2: Hindi umamin.
1: Umamin.
3: As long walang evidence.
1: Oo. Tapos kumahuhuli. Ako mahuli na, doon na ginaganon yung mga ulo.
2: Dapat pala pinanoy.
4: Inuuntog. Sorry call.
1: Sorry lang muna.
4: Sorry call.
1: Grabe. Iba kahit ano na, alam nyo, kahit na nadakip na siya, hindi pa rin ako. Ganon. Frederico, no, grabe. I really love the songs na no,
3: thank
1: sa
3: you
1: chat
3: po.
1: Nagsimula.
3: Po.
1: Pero yung anong sabi nyo na may isang songs talaga kayo na super ano talaga? Parang wag itama ang mali.
3: Yes po. Actually, isa po yan sa i-release namin next week. Wag itama ang mali ang title.
1: So bakit wag itama ang mali? Bakit sino nag-concept na yan siguro, Enrico? Kayo po ni Christo. Parang, tama naman, no? Wag itama ang mali.
3: Yes,
1: kung mali-mali talaga.
3: Yes, oh. Actually... yung management yung nagparinig sa amin ng song na ay bagay to sa inyo, so ayo nga pala at saka parang bagay din sa amin yung tunog niya,
4: di ba
3: so sige gawin natin yan. So ang wag tama yung mali is about ano, wag mo na itama yung mga mali mo.
1: Parang relationship din pa rin.
3: I mean,
4: umamin ka na
3: if,
4: sa kasalanan.
3: If alam mong mali, wag mo nang gawin pa.
2: Yes.
3: Di ba? So yun po yung meaning ng kanta.
1: Hello, galing kay Ma'am Christine Kate, ang admin ng Defender. No, so ako sabi ni, hello, ano, ni Kylie, oh, Vonnie, Enrico Castaka.
3: Yun, sabi niya, oh. Grabe.
1: Cebu fans love you, see you. Ah, taga Cebu.
3: Wow, Davao, ready na kami.
4: Uy, grabe.
2: Let's go, Davao.
4: Ay, let's go, Davao. See you there, boy.
1: Kaka-K5, yung next songs po nila, huwag mo itama ang mali. Sila pa rin kumanda to. At abangan nyo po next week ha, sa social media platform.

0: Yon, grabe, wag itama ang mali. Grabe.
1: Ang ganda, guys. Ayan. Abangan niyo yan next week, guys. Sana nagustuhan niyo.
0: Enrico, plug mo nga yung ano nyo, tawag dito. Para kung paano yan pakinggan yan sa Spotify. Hindi pa na ano, no, upload, no? Hindi
1: yes
0: pa.
1: Po.
0: Ano po? Later lang po, JC.
1: Sige po.
0: Ako na bahala yun. Relax ka lang dyan. So, oh yes, ipla-plug mo na, Enrico.
1: Yun,
0: yes.
1: So, yun po. Narinig nyo naman. Sana nagustuhan nyo yung kanta namin. Uh-huh. And of course, with Iconics and 1VXN po yun. So, sana nagustuhan nyo and maraming salamat. Sana supportahan nyo ang Gawang Pinoy. Yun. Thank you po.
0: Anyways,
1: alright. And siguro, yes po na lang po yung mga events namin or
2: upcoming events.
1: Po. Okay lang po ba i-plug?
0: Sige, plug niyo po yung mga coming events ito.
1: Okay, sige po. So, tomorrow again, nasa Miyagao kami. Yes. So, i-perform namin po yun, yung mga new song namin.
2: Songs namin.
1: Yes, of course. And this Friday, nasa Tapas Capiz kami.
0: As a Friday?
1: This Friday po. Oh, Friday. So, if may mga...
0: So, kasama niyong artista doon, si Elias lang.
1: Elias.
3: Dayalidiri.
1: Yun, Elias. And yun, sana makakapunta kayo if may mga taga-Capiz man dito sa Tapas. So, abangan nyo kami dyan. So, yun po. And abangan nyo yung kanta namin next week.
0: May mga release pa kayong mga solos and performance. Marami pang songs na i-release ninyo.
1: Yes po. As of now, yung management, sabi ng management sa amin is abang-abang lang. Since,
0: step by step.
1: Yes po. Step by step nga po process. Since inuna namin yung collab po namin na song para yun po, sabay-sabay tayo.
0: Maraming salamat po, Kuya Enrico. Yes. Si Enrico kasi yung head leader ng ating grupo.
1: Yes,
0: and hello pala kay Sir Dex Padilla, yeah. Nakatutok din sa atin.
3: Hello, yeah. Sir Dex.
4: Ayan. Ayan. Shout out sa kay Sir Dex, Forever Silver.
3: Yeah.
4: Thank you so much.
2: Thank you, sir. Guys.
1: Yun. So, shout out kay Kuya Dex, Sir Dex, sa kay Dex, no? Ulit-ulit. So, thank you so much kay Dex since nagsusupport talaga siya sa amin. And shoutout din sa Forever Silver.
3: Yes.
1: Maraming salamat. And syempre sa Beauty Essentials, yes. Diba?
2: And also sa Urban Cats.
1: Yeah.
2: Urban
1: maraming salamat sa Urban City Cats dahil sila yung nagugupit sa amin sa mga buhok namin.
2: Pagupit na kayo dun, guys. So,
1: and
2: worth it
1: sa
2: talaga.
1: Beauty Essentials din, sila yung... in charge sa face na
3: face card
1: so,
3: natin boy.
1: So, punta lang kayo doon kung gusto niyo din ng magandang skin.
2: Magandang gupit, guys.
0: And also kay Ma'am Joy pala, maraming salamat kay Ma'am Joy sa support din, the head defender natin. Kay Ma'am Christine, salamat din. Thank you so much. Grabe, nag-enjoy po kami lahat. Well, kay-Fi, maraming salamat. May gusto kayong batiin ngayon. Wala na po.
1: Yun, gusto ko lang batiin sa dito sa lahat ng nanonood ng ating live ngayon. And syempre, kay Ma'am Kai, 'di ba? Yes. Si Ma'am Kai po ay siya po yung nag-ano na sa amin sa Beauty Essentials. So, yun po. And syempre, maraming salamat din sa K5 for having us here. Maraming salamat
2: po. And also sa
1: K5.
2: Urban City Cats kay Sir Mark Paul. Ayan, thank you so much, Sir Mark.
0: Well, na tayong oras. Nagabalos na yung kayong lawas ni Doc Ramil Oy. Mabantayan nyo na, mga abang-abang na po kayo sa mga bagong songs ng Iconics PH and 1VXN, mga ka-K5. Well, ako po si Macho Kalit Buas. Wala ako. Kay Ara ako sa Miyagaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. O, sa mga friends man natin na nagatutok man, gihapon. The family from the K-Fab News of FM, Sir Andre, thank you so much. So, atin nga matalik na kaibigan. Don't worry, Sir Adal. Atin na ba kani pagkaon nga makapahugot sa tangkugo mo? Basta dyan, Sir Andre, up doon, abi nyo. At alam nyo, boys, garabing ganda ng boses ni Sir Andre na yan.
1: At talaga.
0: Try natin pakantayin sa susunod.
1: Sa susunod.
2: Collab. Pwede yan.
0: Ang title,
3: Boom, taratara.
0: Boom, taratara. Tarara, tarara.
3: Boom, boom, boom.
0: It's 10:53 in the clock. And you'll still listen to the best radio station. It's the number one in K5.
5: News FM.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kagaya sa
11: atay, no?
10: Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
0: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
10: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
12: Garantisado.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. Bedtime secret.
15: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programa Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
16: Wow!
15: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: with Madam Usang.
1: Good evening, everyone. Mga kikifay, ang bata nga mapisan sa gamay pagdako timbang. Wow! Good evening, everyone, sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Nga siya, narinin, fa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabilya. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isubo sa aton, damo nagahambal, hambal yas akong, nga matamusang may agik man naman, no? Oh, yes, may agik naman, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang ang pagtoktoro, okay? Tataraak, tataraak. O, diba? Kung lalaki, toktoro, o. Medyo may power. Pero kung lagi, tataraak, tataraak. Ay, bongga, kajip. Ito ka weird sa atin sa mga naistoryahan. Kung damo ka, alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tugadugi mahimul, isang lambok, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight na po, kadamo na mga aktividades sa mga syudad sa Iloilo, ah. Dali lang gida kayo manansulod sa booth naton. Inom ka mo galisang DTX Coffee Mix. May kapikara na ka-detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsapay sa jeep sa Arevalo. Mayang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Huh? Wow! Mga babahin, halong nga ginatawag natong self, kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, magmaayin mo pang abuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kada mo pala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw, umaraw! Di kung ikaw, be, babahe, kag makita asang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natural, ang lalaki na base mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babahe, natundadong dumonyo gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki, manibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig gid mag pindot-pindot. Karmahon, ginaamo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano karespetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba nila ay wala akong respeto, nireklamo ka, ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga, pwede ka respetuhon, respetuhon, nagiga, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa Iloilo, malagaw ka sa mall. Tapos ang mga short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imo nga Sara Heronimo. Oh? titulukon ni sa lalaki eh. Tapos ang disyokso pasambayo mo ba dumagwa ang balaan bukid sa Gimaras nga may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag nga hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila nga do appropriate mo ng imo abayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung gisa abaw, managapangapigagawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala, nabla sa mga gatuon, naga-research, pudra mo sila lang chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intracto na ang ginahambal mo. Ikadampos mo sa mabay kung gisa nga, may noob yun na gid ang may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro kasi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, aguna na namin ni 3874. Well, mga kagayfay, madamong salamat. Magabalik pa si Magdak Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog it sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3
6: para sa mga butika,
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami.
8: Amo naman
7: ang ginahal na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500
7: masalika. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas na antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat.
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: K5.
7: K5
1: News FM. K5.
7: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkapamati subong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Ma-check ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings sa request, kung mo di lang hindi magkalipat, na isend rin yung mga request. Pag hindi magkalipat, kung di kalagat rong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy. Kag DTX, 500 kaya po. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinaanami, DTX 500 ni Dr. Amil Oy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata, gamay dulungan, gamay buhos ng ilong, kundi tigok kay wala aginhawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natin. Kasi sa mga friends natin na nagalawilag-wilagaw, subong sa my diversion road, dilapat-lapat, halongi inyong mga bag. Ha? Imbasin mo, kibot kayo mo pala. Hagin, matit-dil yun inyong bag. Buot siling mo sa matit-dil yun, mga KK5. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo, ganyan madula, sakit. Ayhan, pang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga nag-out of town, halungin nyo ginangin nyo myself, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong mangkuha. Kagamay pa sa mga friends naton, ng mga pasayro man, halungan marunod ng driver. At siyempre sila nag-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa Atwan nga bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nag-abaligya dira gali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungui ko pala sa mga drivers naton yung nagamati. Kagbawembo talaga, nakadamot na gitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo, mahibi lagi ka mo sa sulod sa prisuhan. Kaluoy niyo kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, magbato niyo ibang-bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budle-budlay it. So, mga friends natin, ng mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga ato, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung da sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parentheses natin. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mag-gayfine, mag-abalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun to ng ato niya evening. Kay Sunday edesuan ining. Wow. Only here to your favorite radio stations, Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kang pina, kasadyala istason. The number one, K5 News FM. Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone! Hello, hello, hello! Kamusta? Alas 12 na mga kakayfayan. Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, so mga alas 12 na. Do padasig lang nun. Well, Sunday at the Swan sa mga program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi magkalipat pag-inom sa Mighty C. Kaman yung magkalipat na may kinom sa GTX Coffee Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po, na wala nang gatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagay-fi, thank you so much pag upod niyo sa ako and sa inyo madamusang buwas naman the same time, the same stations, all here to your feet at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray, get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar.
10: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masalikan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaan ka butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lesige, sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
0: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinlo na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masalika,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
11: Nga aga pamati ka.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
4: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
6: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calvipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Gortez!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: sa likas,
16: epektibo.
17: DTX 500
0: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
19: Yung may D3.
0: Mga butika.
19: D3 Bio.
20: Ako si Lito.
15: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga butika!
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
20: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful
5: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, iya!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dalaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman. Extend Food Superman for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero may gid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sige hapon pirmi naton gi pangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo ka utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga nalip mo ito, kami po'y numulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw hambala butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan simple lang. Ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay kurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 bersikulo 12 korap na wala pa gani. Muna di kita matingala subong ang isyo labi na sa mga politiko ang korupsyon, kay korap na daan ang kalibutan sang una pa. Muna di kita matingala dra, pero kita tanan na korap man kita tanan, na korap ang aton physical, na korap ang aton spiritual, na korap ang financial, na korap tanan diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. Butang balon, naguba. Kaya palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kaya ang aton nga kalibutan, huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, ipurify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12, pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo, ngayon tawag siya nito, kagbagong langit, kagbagong kalibutan, baguhon man yung kalibutan, ipurify na siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton na tinguhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung indin naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man tawag nga priorities, pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kun may kwarta na, gusto pa gini nga dugangan kung ano pa nga mga kadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat

dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tunginbilin niya sa kanyang gitutunan, nga ang paghinulsol kinahanglan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3 versikulo 8, hambalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, umutambalon nagkitgang kabuhi na, kay kumakit, istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagid gali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa aton basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Sisos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya, kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gigamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon makauturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inupahuway. Pabasahon nato ang Exodus 31:18. Ato na mabasa.

na ang andang inupahuay isa kakatipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkanto ka sa lain na planeta, magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amot malon, hindi ka na mag-practice sa mga butang, ba anuman nga bagay, nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan ra is manginulsol. Munang luyag bala ninyo, nga mangin mga anak ng lalaki, kag anak ng babae sang labing mataas, yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat. Basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Nga man, baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon. Kaya wala ini magkilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babay sa Dios. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano banwa o bayan. Ano na muna, di ba, ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man normal siya ang mga pamatanon, ang mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda siyempre lilipas na sila, magpahuway na sila. Dayon ang mga pamatanon amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit si Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agod nga kita, yaman pakamayon, tuytuyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytuyan sang wala naga sayop nga kaalam sang Dios.
Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay. Kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa kamaalam nga general apang ang mapinuboson, dibutado nga soldado ni Kristo, mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Naging daog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kun kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Tuntumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan ng mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon, may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kaya may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon. Ano ang mga leksyon? Rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handom kung ano sila mangin sikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kun may ara ka man no, honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa nadirang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay.
Nagasiling sila. Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kamalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo apang kon ano ang aton malabot magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So dali mag-uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay naaman, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan kag sa palabuton. Dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamoy. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos, na marulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection na matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay may hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw ka na, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
6: Basta, basta.
2: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
7: no?
3: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado do Kramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
7: avocado
3: cells.
7: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
7: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which
7: fruit
3: is more on fruits.
7: Ngrustan. Plahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
7: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
11: This is kuno this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
7: Ah, kampyon ni mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Huh? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
13: Wow.
12: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akong likod. Wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
6: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares kina, may pares.
7: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
7: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, sir boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
16: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
7: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Napamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, Na
7: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono, di may ga-damage. Ang ato selula
16: may ga-repair man.
7: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
16: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
16: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero pinatong patihan sa ano? Kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani? Diba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
16: Layo
7: gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT na responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya
16: Mo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi short circuit. Ahuman na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka? No? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
7: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio wala sang may mo protekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa iyo, ano? Immune sa iyo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
17: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano. Wala side effect, wala...
17: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag... cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabaka, sumagabuti ka. D3 Bio.
20: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
3: Abisan dinggi, ganig inom
7: ko. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because, ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sininga gitawag in bilok sir boy patay na tanan
1: patay sila
7: kag hindi lang hastada hindi lang virus ang kaya patyon
1: bacteria. Sang
7: ano even bacteria mga tibihon da inom gid mo ditribayo
3: ang ano ni ang aton immune system works two ways una amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag boost sa immune system ano ni mga vitamins adik vitamin A vitamin D vitamin K. E kag vitamin K kinanglanon ini nga suporta para sa immune system ikadua ang immune system gid maatake mismo sa kagaw now gakakapoy sa immune system ari ang mahimo ni Ditribayo una ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb otherwise ma di mo nimpos landok sam so kon may Ditribayo ka sa imo nga system may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM. Ilapin sa their time. Alas 4.34 sa agang oras. Ginadulong sa Tos Galawan Song. Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: K-5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K-5 sa Umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K-5 sa atong sininga pagpangalagad. Diri sa palatuntunan, Balitang K-5 sa Umaga. Sa inyo kinaandan mga K-5! Kung inyo kaupod ka K-5 Reyes Peha Umalay, today is Monday, thanks God it's Friday mga, thanks God it's Friday. Galunes pa, kalika talika na magbirdes. Thanks God it's Monday. Daton sininga mga ka-K-5, may klase, may opisina. Daton sininga mga ka-K-5 ha. Today is September 21, 2026. Sa mga way makabalo subong adlaw, no, sa mga kabataan nga nalipat na sa ginatawag naton sining kasaysayan, ha, sa aton sining mga pinalangga nga mga taga Paramati, basta gani September 21, no, ano ang ano ni anong kahulugan sini mga ka-K-5, no, ano ang aton sining ginadumdum, no, sa pitsa nga September 21. Sa itong September 21, sa itong sininga mga ka-K-5, 1962. Sa itong sininga mga ka-K-5, on September 21, 1972, this is the time mga ka-K-5 nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang amay isang nagapungko nga presidente subong sang pungsod Pilipinas, nagpirma sang proclamation number 1081 kag nagpirma ini sa September 21, 1972 sanging pirmahan sini mga ka-K-5 ang proclamation number 1081 nga ginapaidalom ang pungsod Pilipinas mga ka-K-5 under martial law. Sa aton sini nga mga ka-K-5, di magsiling kita nga martial law sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang bilog nga Pilipinas will be under mga ka-K-5 sa pagpamuno, nagpagpanguna sa mga law enforcement officers naton, ilabi na gid sa mga militar. Ini mga ka-K-5, agod nga madisiplina kag matap na ang mga kinagamo kag mga posibilidad nga pag-atake mga ka-K-5 sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Sr. Sa aton sini nga mga ka-K-5, amo ini ang mga nagtulod sa pila ka mga sektor, ilabi na gid sa mga kabataan mga ka-K-5, agod nga mag-ubra sang wala tuo nga mga kilos protesta sang pagpaidalom ni

mga ka-K5 no sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ang pagdeklararya sa Bogos nga Pilipinas sa pagpaidalom under martial law sa tonsini nga mga ka-K5. So amo na ah, sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ti subong ang mga kabataan tay do not know kung balaan pa na nila o ginatudlo pa na mga ka-K5 sa mga girikanan sa mga eskulahan no sa tonsini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga na ton nga mga tagpalamati no ay han ginamuno pa na sa mga girikanan nga subong adlaw amo ni siyang adlaw nga sa tonsini nga mga ka-K5 nga gina deklarar ang Pilipinas anak no anak amo ning adlaw anak nga gindeklarar siyang anay presidente ang Pilipinas under martial law. Oh, kabalo kabala ko nung ginatawag nga martial law. Oh, but ko may mga girikanan pa nga nag-explicar na sila mga kabataan sa tonsini nga mga ka-K5. O kung ang mga kabataan wala naman interes sa mga kasaysayan sa Pilipinas. Kaya nawili na siyang mga online games. Oh, nawili na sa mga ano pa nga mga impluensya sa social media mga ka-K5. And speaking of that later, istoryahan ta karon mga ka-K5 ining natabo dito sa may Banga South Cotabato sa tonsini nga mga ka-K5. Balanta hindi ta gusto nga ma-sensationalize ini. Hindi na ton gusto nga mag-inject sa mga panghuna-una sa mga kabataan sa nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalaga sa kung anuman nga bagay nga maka-impluwensya sa ila sa pag-ubra sang ginatawag na aton sini nga karahasan no sa sulod sang isa ka eskwelahan pero ginahambal ta ini because we wanted to keep on reminding our parents sa tonsini nga mga ka-K5, we should be vigilant and we should always keep on our mind nga ang mga kabataan subong, hindi mo mga ka-K5 mapaktan ang dalagan sang ila utok. Now, if ikaw ginikanan, then may ara ikaw sang armas. May ginauyatan ikaw ng armas. Legal maina o kung illegal ang pagupot mo sang imo sining armas, palihog ako. Bisan ano para kabuot ang imo bata sa aton sini nga mga ka-K5 tagua nga hindi ya makuha sa aton sini nga mga kuturan sa natabo tumaya nga ka-K5 sa mga South Cotabato kung sa diin tatlo ka mga kabataan nga mga inosente ang nagkalamatay sa aton sini nga mga ka-K5 I do not know kung 3 or 5 ka-K5 alirapin I do not know. I think na basi may mga additional casualties ni kay tungod nga ang ibanto during the times sing gindala ni ang mga kabataan may mga critical mga ka-K5 no sa sining natabo nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan didto mga ka-K5 sa Banga South Cotabato no particular na sa Banga National High School mga ka-K5 Southern Cotabato o kung gitawag na tonsini nga South Cotabato sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Masubo ini naman nga balita bagos nagiging normalize na ang amuni nga mga sahi ng K5 sang insidente which is dapat why ini nagakatabo. Istoryahan ta na karon because may mga information mga ka-K5 nga ti antes pa man matabo ining insidente may mga pagpawahog na ining suspect kag may mga warning na ini sa iya mga classmate sa ila sini nga group chat pero ang masubo dire despite sang grabe mga ka-K5 nga safety drill sang mga manunudlo sang mga estudyante sa mando sang Department of Education nagawonder kita nga ang ining mga estudyante ilabi na gid ang mga classmate wala gid magatag sang warning sa ila sini nga mga maestra kag maestro nga ma'am o mamo si George mamo si George ma'am nga pamahog sa ni sa GC ma'am nga managa kuno kami hindi kami magkadto mga magkadto sa eskulahan kaya mayara sa nga obrahon nga malain ang pamangkot nga ang mga kabataan subong no waay sang inisiyatibo nga magpanugid sa ila sini

0: nga mga manunod, no? Kay kung tani may isa ka maestra, may isa ka maestro, o may isa ka faculty nga nakabalo sa sining plano, mga kakipay, natap na ni dayon, napatawag dayon ang ginikanan, napatago dayon sa mga ginikanan ang armas nga ra sila nga panimalay. Kay ti ang tatay sini mga kakipay sang suspect, sang sining estudyante nga ni mga kakipay nga amo ang nagubra sang brutal nga pagpatigayon sang shooting incident sa mga National High School. Isa ka mataas nga official man sang Department of Education Region 8, mga kakipay, ang muna ang masubo sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Even though nga wala sang direct participation ng amay, pero to the point, mga kakipay, nga i-armas king gamit sang bata ya sa tonsini nga mga kuturan, it's all also the same with the scenario nga natabo sa mga previous shooting incident nga mga kapalpakan, kapaltahan, kag tuwag ni mga hindi bala mga kakipay nga tuwag ni ang hindi husto, no, o kun hindi insakto nga pag atago gid sang mga armas lutangan ni mga kakipay nga ginagamit sa mga ginikanan, no, nga inablang dasig makitaan, dasig makuha, dasig ma-acquire sa mga kabataan nila. Sa to sini nga mga kakipay, wala sang ginasiling inablang nga safety nga hindi madali-dali kuha sa mga bata ang ila sini nga ginahupot nga armas. Sa to sini nga mga kakipay, ang namita ni may locker kabla. Locker mo may ara ni sang bolt or di gani may ara ni sang password, no? Kandado or ano man dira nga hindi madali-dali buksan. Hindi madali-dali makuha sang bata mo. Sa aton sini nga mga kakipad, kagang pinakanami di tani kung nakabalo ang mga manunudlo kag na inform sila sa ilang mga estudyante. Amo paning nami imbisigara ng mga classmates bla, no? Istoryahon nga away ka muna nugid, amo na ning sitwasyon. Oh, iban gani nga sa aton niya bamtret-bamtret lang. Sa aton sini nga mga kakipad, ginapakansilar na dayon klase, ginapapuli na dayon mga kabataan. Bamtret ha. Sa aton sini nga mga kakipad, kag kung kaysa dumalingin man ulo mo nga imposible man nga may nakasulod nga bomba, kay ang inyo sining eskulahan, buta-buta mas ang gwardiya. Sa aton sining mga kakipay, hindi bala ka dumdum ka mga asod-asod tong bamtret ni sa may siyudad si Iloilo? Asod-asod man ang cancellation of classes? Kung nakabalo lang tanin ng mga manunudlo, kagrang isugidan sila sa mga estudyante, sa mga classmates ng sining sospektan, inatap na ini. Apamangkot nga ang mga kabataan ni sumong duway inisiyatibo. Sa aton sining mga kakipay, duway nila gina-take it seriously nga posible ini matabo sa ila sini nga mga upod nga mga estudyante. Pamatsagan ko ya doon nalipay pa sila mga kakipay nga may mga kasubong sini nga mga senaryo sa sulod sa eskulahan. Sa aton sini nga mga kuturan, so very very alarming ang nagakatabo subong mga kakipay sa aton mga kabataan. And I think, no, our government should think about it. Sa aton sini nga mga kakipay, kung anong pwede nila maubra sa aton sini nga mga kuturan regarding sa posibilidad kapag amenda sa aton sining alaye. Kahit yung ining suspect sa aton sining mga K-5, no? Sa mga pinanggat na aton ng mga tagpalamati, minor de edad man eh. Sa aton sining mga kuturan, 16 years old, no? Di patapos sa ginubra ang krimen. Sa aton sining mga K-5, ginautas siya man sining iya sining kagulingon ng kabuhi. Sa aton sining mga K-5, sa mga pinanggat na aton ng mga kuturan. Suryahan tapag inakaroon dugang ha. Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Terrible damo kita sa mga naka-line up nga mga balita. Good morning gid ha. Why na ta makatabi-abi ka makatamyaw sa inyo sa mayong aga ho. Sa mga ka-K5 na aton nga mga nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Good morning gid sa inyo nga tanan. And of course sa aton sini nga mga online netizens, online viewers naton nga nakatutok man subong aga. We have 50 live viewers right now. Sir Mark Vincent Tavier, Temtem Suplico, Hudlo Montana, Mama Ning Ilomba, a blessed morning ka Kay Fabre Umalay. Thank you Lord for another chance to wake up again, and I'm very grateful for every blessings you place in our lives, even those ones I sometimes overlook. Thank you for my life, my family, and for the people who love me, and for the simple moments that brings peace to our hearts. Thank you for the blessings I prayed. Thank you for the protection. Thank you for teaching us not to focus on what we are missing. That I forgot how much I already have. Give us a humble spirit and to recognize your goodness. A blessed Monday morning, ka K5 Rio Malay. Kag sa tanan nga mga ka K5. Thank you. Ma'am Ning Ilumba, thank you Lord for the blessing. Sumungaga. Alan Ortiga Tuyukuyo, Guanson Pendon o Tizi Oting Guanson for short. Good morning. Sa Kaiveli Alarilia, Cheryl Apating Brania, Jen Panes, good morning. Earl John Padangani, Sir Alex Asabo, Teresa Alcunada Ridunda, Peter Ladrido, good morning. Danny Jumendez Agpalo, and Ninita Del Prado. Good morning sa inyo nga tanan. Kami awonta na kamunga daan kay kadamo kita sa mga topiko nga naka-line up subong aga sa ton sini nga mga ka-K5. Si ka-K5 Karen, may ara to sa pila ka mga motorsiklo nga ging pang clamping sa ton sini nga mga ka-K5. Gairi, das ni sila o ano, nanon illegal parking ni sila sa ton sini nga mga ka-K5. Bo? O boss, na kibot ni sila pagwaan la karon na hindi na nila mabit. Bet ya, motor nila pa puli. Ila ka mga motorsiklo, mga ka-K5, sa ton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, dito sa bahin sang general o kon sa bahin sang Rizal Street Taro sa Bay Plaza sa may Rizal Street, no, sa ton sini nga mga ka-K5, aga pa sa ton sini nga mga kuturan pang clamp ining napulo ka mga motorsiklo sa ton sini nga mga ka-K5 sa may sakop na ni sang diversion road, no, sakop na sang diversion road sa Mandurriao sa ton sini nga mga ka-K5 iningin pang clamping nga mga motorsiklo kay ridas ni sila sa ton sini nga mga ka-K5 Kota ni karo report ni ka-K5 ba Karen Badilia. And of course sa ton sini nga mga kuturan na ibaloon taman karon ang update sini mga ka-K5, no, sa sini nga rape nga i-file nga batok sa lima ka mga suspect nga nagimulos mga ka-K5 sa PWD sa La Paz. Ang isa ka PWD o conversion with disability nga babae, no, mga ka-K5 nibaluan nga nagpositibo sa pregnancy test. Matapos mga ka-K5 ginapayag nga ginahimuslan sang una tong report unsay ka mga construction worker pero tido lima lang nikbilog nga suspect ang pailan sang kaso mga ka-K5. Oh, sa aton sini nga mga kuturan na ano ni nga way ni pang ubraho namin ni pang butangan mga ka-K5 sang simento kag ipang lampusan mga ka-K5 sang maso ng ulo ni sa mga manyakis gani ho. Sa aton sini nga mga ka-K5 gina-take advantage sila ya ang bata nga may diferensya kag ginapautwasan sang nagakatol nila nga mga tarugong mga animal nila sa aton sini nga mga ka-K5. Kriyahan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad ha. Kag asod-asod nga power interruption sa Panay, makabig nga major negligence suno sa grupo sa mga estudyante. Konflikto sa duta, isa sa mga rason sa pagtiro sa lalaki sa iapakisa sa Banwasang Balasan sa report karon ni ka-K5 Reggie Di Mayo. Bantayan makaroon ng 13 anyos nga lalaki nga nalumos samtang nag-family outing sa Banwasang Uton. Biktima ging bawian gid sang kabuhi. Kag masubra isa ka milyon nga balor sang sabu na kumpiskar sa distrito sang Arevalo. Tatlo ka mga suspek arestado sa presyon sang Regional Drug Enforcement Unit Team. Sa report karon ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Alas 4:55 in the morning. Sa aton sini nga mga ka-K5, there is a K5 News FM Iloilo 88.7. Magabalik kita dugay-dugay mga kabiyanan sa aton sini nga pagpangalagad. Kag sa pagbalik na ton, kuhaon na mga nagapangunang mga balita. Upod sa aton sini nga patrol with ka-K5 Karen Padilla. Standby ka mo, stay put di magaling ha, sa mga live viewers na aton ha. Balik kita dugay-dugay sa aton sini nga mga ka-K5. Upod sa gapon sa aton sini nga palutuntunan. Dari sa balitang K5 Sumaga, ako naman ang inyo alagad ka K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. ko si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis wow. TDX 500.
8: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
13: Masi may diabetes ka na.
14: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
21: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
27: Okay ka. May kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati. Nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo. Kag nakatutok permi. Sa K5 News. FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
28: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya.
28: Mighty C!
25: Mababaka sa mga butika.
31: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
25: Mabibili sa mga suging butika nationwide.
32: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
0: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500
7: Masaligan
10: Epektibo
7: DTX 500
10: Mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500
10: Masamit ka bala ang gina-allergy
7: DTX 500
10: Ang DTX 500
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
10: Nga sa masami
7: Amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
7: DTX 500
10: Masaligan
7: DTX 500
10: E3 Bio
11: O si Karen Kadamugid sang akon hair fall Hindi manami Ang akon kutis Nagtry ako tumar sang D3 Bio Kang nag Kining akon buhok
7: kag
11: nagkinis ang akon
7: putis. D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
10: nga may
7: D3.
1: Good news!
7: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakulat? Konsulta. Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na!
7: Libre na!
1: Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo, nagsa inyong pamilya.
10: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitan. K5 sa
15: oras mga ka-Cape, alas 5.07 sa aga sa itong sininga pagpangalagad. Welcome sa Balitang K5 sa umaga. Sa itong sininga mga kutura na, di magkalipat mag-inom sa kampiyon nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Amaring sa kape nga mayara sa chia seeds, di sugar cane extract, kagampalaya extract. Nga sa nangin makabulig sa itong sininga, ikaayong lawas mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Standby ka K5 Karen Padilla sa patrol. Sa itong sininga mga ka-K5, no? Kuwaunta ang pinakalatest nga development and updates. Opo na nga itong sininga patrol with ka-K5 Karen Padilla kag ka-K5 Jason Talaron. Toto Valenzuela, RC Lloyd Anthony Bidoy, good morning. Welcome again and salamat again sa pagpamati diri sa Balitang K5 sa umaga. Diri sa K5 News FM, Iloilo, 88.7 mga ka-K5.

0: Oras, alas 5.09. Naka-standby si Kasalinya, si K5 Karen Padilla. K5 Karen, sa report, go ahead.
1: K5, Ray, may ginabanta, no? Pulo ka mga motorsiklo, dere ang ginpang clamp sa higad sang dalan, sa may diversion road, nga sakop sa barangay Bulilaw, sa distrito sa Mandoriao. K5, Ray, ang exact location niya gidni, sa kilid lang gidni K5, Ray, sang Bulaluhan, sa may kilid man sang entrance sang SM City. K5, Ray, bali pasulod man ni siya sa isa ka entrance sang isa ka hotel, dira sa may Mandoriao, K5 Ray, no? So posible nga ang ining mga motorsiklo based man diri sa initial nga nakuha naton nga information nga ginapanag-iyahan sa pila ka mga call center agent, K5 Ray, iti karon may baluan ni magulo adlaw ang mga owner ni K5 Ray, no? Sang ining mga motorsiklo, kay kung hindi kita magsala do 500 pesos ini ang paggawad ya K5 Ray dire sa City Hall para ma ano bla para makakas niya ang ginclamp sa ilaya ng mga motorsiklo. K5 Ray, tingin pang tipon lang dire sa mga traffic enforcers naton ang mga motorsiklo sa higad sang dalan nga nagailidas K5 Ray kag sa ano man sa iban man naton nga mga pag-observe sa iban nga dalanon diriya sa syudad sang Iloilo ti mga tawhay, K5 Ray agahon sa subong Lunes nga
0: K5 Karen. Dito na ka parking out.
1: Diri na di sa higad gid mismo sang dalan sa may diversion road.
0: Kasi no na nga mga motorsiklo anong kasi no gagamit sina
1: sa subong sa initial diri nga information nga ginabaton ta nga nabaton naton K5 Ray nga posible iya ni sa mga call center agent K5 Ray.
0: Di may nakabutang parking space for grande ek furniture customer.
1: Digin pang tipon dira lang gin pang tipon K5 Ray.
0: Ah, okay. So gin pang irida sila da.
1: Yes.
0: Pilani ang balayda nila?
1: Kung hindi kita magsala, 500 pesos ni K5 Ray eh.
0: Basta motorsiklo.
1: Oo.
0: Kaya nakadepende eh kung 4 wheels, 2 wheels ang imusin yung naging clamp eh. Okay, sige. So iya rin sa mga ahay. Gating uha man itaning mga call center agent ka K5 Karen mo. O galing kay Tido ang aton mga parking spaces bala kung kayo siya sa syudad. Sa aton sining mga ka K5 kaya kulang. Iban kalabanan, private areas. Hindi man magpa-parking. Yang ilang areas ko din sila ga call center, why yas ang parking now?
1: Amula na ang ibaloon talang K5 Ray, no? Kung nga at sa pihak sa iban sila ng mga area na park kahit sa initial diri nga information nag ano ni may signage ni K5 Ray nga no parking zone ang ginparkingan nila.
0: Sige. Go ahead.
1: Oh, kag sa iban pagid naton nga mga balita K5 Ray nagdangat diri sa 2738 ka police personnel sang Police Regional Office 6 ang indi makahibalo magmaneho sang salakyan kag motorsiklo K5 Ray based diri sa assessment sang PRO 6 as of September 2026 478 ka personnel sang Aklan Police Provincial Office ang hindi kabalo mag-drive, 106 sa Antique Police Provincial Office, 737 sa Capiz Police Provincial Office, 171 sa Guimaras Police Provincial Office, 1,170 sa Iloilo Police Provincial Office, kag 76 naman sa Iloilo City Police Office, o kon ICPO, K5 Ray. Kung may baluan ang PRO 6, may aras ang kabugusan nga personnel nga 7,631 K5 Ray. Tisunod diri sa kay Regional Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, may mga ano na ni sila, may mga programs na ni sila nga hiwaton para sa mga kapulisan naton K5 Ray nga hindi makahibalo mag-drive sang motors kag sang salakyan K5 Ray, no? Kay ti dapat suno sa iya ang tanan naton nga kapulisan kabalugi dapat mag-drive sang mga bihikulo kay para in case balak K5 Ray sang mga emerhensya mayara kita dayon nga mga kapulisan
0: K5 Karen. Dapat na iya kung amo na iya part niya sang kung gusto nila sang temprano pa lang na mga mang-recruit na sila mga pulis, 'di ba? May mga trainings na sila, no?
1: Mm-hmm.
0: may mga field trainings na sila. Dapat sa dira pa lang adaan ang driving course, iupod na nila sa ila sini nga mga trainings. Hindi nga kung mag-graduate pa sila, kag kung mag-police na sila, mo pa lang niya pagtuntuon nila drive. Namin na kung umpisa pa lang niya, patunoon mo na sila drive. Kay actually, pabor mo ko na nga mga police, dapat kabalutaran mag-drive mo.
1: Yes.
0: Kay 5 ka rin.
1: Yes, correct.
0: At least may mga emergency, bala kung kay isa may mga respondihan, di ka na mangita sa nga, oh, sino man di na ka mo mamangkot, kung sino madalas ang i-patrol ka, vehicle nyo. Hindi na ka mo mamangkot, kung sino ang kabalo mag-drive, kay 5 ka rin.
1: Yes, correct, K5 Ray. Kaya kung madumduman, balas, ang tinalikdan nga si Mana, pagkanto di rin DILG Secretary Jun Vic Rimulya, ang ano ni, ginpahayag ni sa aton, nga out of 100%, 80% gid K5 Ray, nga kapulisan naton sa Pilipinas, ang hindi kabalo mag-drive sa motor kagsang salakyan. Isa di rin sa gin-example niya, dito sa ilang lugar sa may Cavite, K5 Ray, kung sa diin, ang naobserbaran niya ni, suno sa iya, nga kada gab ang patrol cars ang kapulisan dito sa Cavite naka-standby lang kay bangod nga damo sa mga pulis ang hindi kahibalo mag-drive K5 rate diri sa aton gin-assess diri sa PRO 6 kung pila ka personnel ang hindi makahibalo mag-drive tiamonate nagwa sa resulta nga 2,738 ka personnel K5 rate ang may pinakamadamo nga hindi makahibalo mag-drive ang gikan sa Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO ti bangod man sini K5 Ray kung madumduman sa pahayag man ni Secretary Rimulya nga magapatuman sa memorandum circular ang DILG nga sa tuig 2027 dapat ang tanan nga aplikante sa PNP na kabalo mag-drive.
0: Correct. Amo gina sakto na amo na ginahambal na to no sa ton sini nga mga ka K5 sa during pa lang sang recruitment, sang training, itudloan na sila.
1: Mm-mm.
0: Hindi man guro nga ang tanan nga mga aplikante kabalo mag-drive ba? Do a sort of discrimination man guro ya ka K5 Karen Badilla. Mm-hmm. Na dapat pag-apply mo kabalo ka na mag-drive. Hindi ah. Part sang ilang training courses is ang driving course ka K5 Karen. Mm-hmm. Kung hindi ka kabalo mag-drive, pwede kaya pong apply police eh. Pero may part sang inyo training, itudloan ikaw kung paano mag-drive sang patrol vehicle. Sang police ka K5 ka rin?
1: Yes, correct.
0: Hindi lang yung mga sports car, para do related man sila training, ang patrol kaya mismo sang police sila driver eh.
1: Mm-hmm.
0: Pick up man na o kung ang ano man ang asahe sa ila sining patrol nga standard kaya gamit sang police bla. Mm-hmm. Ang gidang gamiton nila kay ti amo na ya ang mag-police sila, amo na nang ila standard nga gamiton. Masami mm-hmm. kung mag-duty sila mo ka K5 ka rin?
1: Yes, correct, K5 Ray.
0: Amo na, sakto na, pabor ko na da. Kaya kung may ara sa mga police, kaya ikbalo magdadrive, okay na ako sa mga babae, kaya babae ya in nature, ano gimana ni sila mo. Pero ti, believe man ko kung may mga babae nga kabalo magdrive sa lakyan, di ba? Ikaw, kabalo ka magdala sa lakyan, di ba?
1: Hindi.
0: Ay, okay lang, kaya hindi ka man niya police, ah. Saton sini nga mga K5. Diyan mo na saton sini nga mga kutura no. Pero kung babae ka balong magdala sa lakyan, okay man. Pero ang ano dabi, ang nature sa aton dabi, lalaki ya dapat ya mo. Sa K5 ka rin.
1: Yes, K5 Ray. Di amo ni gani ang sang na-mention to ni SILG Rimulya, nagpagwa man ni dayon sang statement ang Iloilo City Government nga willing sila maghatag sang civilian drivers sa Iloilo City Police Office. Pero suno diri sa kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, K5 Ray, nga reviewon danay nila ang policy sang PNP kun balag pwede ini no sa ilayang hanay nga ang madrive sang patrol civil civilian drivers K5 Ray.
0: Di ko civilian na do ano man do ako yaw di ko ya pabora na di gid akong police ah ka K5 ka ren.
1: Yes, K5 Ray. Mamo
0: kong civilian niya basi magamit pa niya sa plakadlaw sa pagkuha sa mga informations kag paghimuon ng mga asset sa mga durugista.
1: Yes.
0: Or sindikato da karon nga ti tanan nila nga mga operasyon karon palpak.
1: Mm-hmm.
0: Kay ti kabalo ang galusot sa ilang information kay ti may mga ginpang butang sila naging pang pa-apply sila ng mga driver sa police. Hindi ko na iya pabor sa muna ka K5 Karena.
1: Mm-hmm.
0: Mas manami gapon nga mga police laton yang kabalo mag-drive sang mga salakyan. Kabalo gani sila mag-drive kung may ginapanaguan. K5 Karen. Balo gani sila mag-drive kung may biglang liko.
1: Mm.
0: Pulis pa. Hindi, tanana. May iba. Kilala lang ko.
1: Oo.
0: Kilala mo man?
1: Kilala man.
0: Bow. Alas 5:09 mga kakipay, oras na ito sa inyong pagpangalagad. Anong nag-rape to sa PWD? Ano na eh?
1: Oo, ano ni K5 Ray, no? Natala ni nga pasakaan sang kasong rape ang ining lima ka mga suspect.
0: Abi ko, naon, siya may nagwa pa ka ng information, 15 nga lima na lang ako.
1: Oo, ang sa information din naton, lima ang nadakpan, pero ang ining lima ka mga suspect nagapahayag nga may ara pagin sang anom ka mga upda, ka mga kakupdanan nila K5 Ray nga nagtandog man ni sa
0: anong natabo? Abi, pa-explicar sa kon. PWD ini sa of course we respect niha ang identity and ang privacy sang sining biktima, no, sang sining pagpanghimulos sang sining mga animal nga mga klase sang mga manyakis nga mga construction worker nga ni nga nami ni pang pulpogon sang mason mga ulo nila ka K5 Karen, no, sa aton sining mga ka K5 na istorya mo ni personal ang PWD o kon ang ang ginikanan sang sining PWD.
1: Ang PWD kag ang iya mismo nga ginikanan or ang iya ni nga tatay K5 Ray kay ano na ni wala na ni siya nanay, patay na ni.
0: Okay.
1: Na istorya ta ni mismo sila nga duha pero okay. Ang ining PWD nga 29 anyos, mm-hmm, kung istoryahon ta siya nag-uul lang siya dayon pagkadugay-dugay mahipos nga nagakatulala K5 Ray, no. Kay,
0: pero ining PWD nga ni anong iya gid niya nga diagnosis ka K5 Karen, ano? Late ang iya memory, late ang iya pag-growth sa niya. Ang iya thinking, bala late.
1: Yes.
0: So, do bata isip.
1: Mm-mm.
0: Okay, so kung istoryahon mo manotis, mo do bata isip, kibal?
1: Yes, yes.
0: So, kung 29 years old, sa equivalent sa edad niya subong, ano?
1: Kung based sa observation nato, noong mga 3 years old, 3 to 4, kay inablang istoryahon mo siya, tulukon niya lang ka, matango-tango siya sa imo, kay 5 radio, pagkadugay-dugay, matulok siya sa kay papa niya, or di gani sa kay lula niya, nga doon nagapangasubo, nga inablang doon wala animo, kay 5
0: radio. Why man isa gambalambal? Makambal isa ko, no?
1: Makahambal siya kay 5 radio, pero may time gid ya, nga why gid siya nag-istorya?
0: Okay, ang hambal yan ano, limitado lang like papa, lola, mga maraming kaon, anong ya, mga tinagayaw, one to two words lang, mamit lang ya, o kung maka-istorya mo gin siya based sa pamilya, based sa pag-interview mo, ano, ma-istorya mo sa fluently, conversational, ano, gasabat sa, ano?
1: Gasabat siya, pero limitado kay 5 Ray.
0: Okay, sige. Hindi, kung sila lang bala, namin ko kung sila lang, amuman.
1: Oo,
0: kung sila lang sa balay nila bla.
1: Yes, yes.
0: Limitado man kuno gyapon.
1: Oo. Makonggis kung istoryahon mo na siya sunod man sa himata niya. Ara na siya sa higad sang sa higad sang balay nila gapong ko istoryahon mo pero nagakuti-kuti sang buhok niya kay 5 Ray.
0: May mga kabugtuan ini sa, may mga utod.
1: Tatlo ini sila puros babayi.
0: Pero normal lang iya nga iban nga utod.
1: Ang ikaduha lang.
0: Bali ikapilasaw.
1: Siya ang subang.
0: Ang ikatatlo ya?
1: Ang ikatatlo, babae man eh, may diferensya man.
0: Bali, PWD man. Same man sa iya ang or lain?
1: No, okay, ang manghod according sa family.
0: Okay. Sige, paano nabalaan siyang tatay nga nagabusong o kung ginhimuslan ng yabata?
1: According dire sa na sa pag-interview naton sa himata kay 5 Ray, no, kung balikan gid sang September 18 alas 6 ang gabi kay 5 Ray ang ining victim ginsugo ni siya sang iyang manghod kay 5 Ray nga mabakal sang lumpia dito sa may Lagran ha kung sa diin ang kung halin kagid mismo sa balay nila pagadto dito sa Lagran ha kay 5 Ray malayo-layo ini siguro ginabanta 500 to 700 meters.
0: Okay.
1: Oo. Kag malabyan mo ni ang building nga ginakayuhan sa mga construction workers. So
0: okay.
1: Sang naglabay to siya based man ni sa pag ahambal man no sang victim paglabay niya to pagadto pa lang sa may Lagran ha para magbakal sang lumpia ginsitsitan siya sang ining mga
0: ano oras na? Ano oras?
1: Ginabanta alas 6.
0: Sang gabi?
1: Sang gabi, yes.
0: Okay, so ano ang mga biktima, ang mga suspect na ginuminom, ano?
1: Nagapungko sa higad sang dalan kag posible nga nagainom-inom kay bangon
0: pero,
1: niya.
0: Pero masami na saya dang labay-labay, ano?
1: Yes.
0: Sumusunod kilala na sa mga suspect or di gani manotis sa mga suspect iti hindi man sa pagsitsiton kung way di sa pamilyar sa mga suspek.
1: Yes, yes, correct. K5 Ray.
0: Okay, then tapos ano natabo?
1: Sa nakabakal na siya sang lumpia, pagbalik niya liwat labay, ginambalan siya nga sa mga sang construction worker nga mabalik to sa ila. Isang nakapuli na siya kay 5 Ray, gindulong niya lang to ang lumpia sa manghod niya. Natingala ni ang manghod niya nga nagwa siya liwat hasta nga nadugayan na siya nga mapilahan na kaminutos nga wala pa siya gyapon nakabalik sa ilang nga balay. Amo to diyon nga naalarma ang iya nga mga himata. Kagin pangita siya kay 5 Ray. Ang ining iya nga manghod nagmention nga gadtuan siya dito sa may building kay 5 Ray nga ginakayuhan sa construction workers.
0: Ang ining PWD amo naghambal?
1: Yes, kay naka may idea siya nga nagagadto dira kon ka isa ang iya nga magulang.
0: Ang ining PWD.
1: Mm.
0: Gakadto kay tungod nga gaano sa da sa sulod?
1: Wala mabalaan kung ano ang ginahimo niya kay 5 Ray pero according sa pamilya nga posible ginatawag na or ginatawag ni siya sa mga construction workers kay according sa ila hatagan mo lang niya 5 kapisos o kon 20 kay 5 Ray maupod na ni siya sa imo. So posible nga amo na ang ginahimo sa mga construction workers sa iya kay 5 Ray kagsang Friday lang gid sang gabi na hibaluan man nga ginahimuslan na siya galiya sang mga construction workers pila na ka beses kay 5 Ray kag according man ni sa sa victim nga ginpasaka siya sa second floor kag dito na nagakatabo ang krimen.
0: Bali gipasaka siya sa second floor nagupod man siya.
1: Yes.
0: Then nabalaan niya nga ang ginobra siya masaysaya ginsaysaya sa pamilya ya kung ano ginobra siya gin
1: yes.
0: ginamunila ako sini ginambal
1: yes.
0: Na
1: yes according sa iya nga lola kag sa tatay kag sa mga pakaisahan niya ginsaysay niya kay 5 Ray
0: pero paano pag-consumate sa iya pagtandog sa iya nano naghibi siya nagsinggitan siya wala lang pabayaan niya lang.
1: Wala siya naka-mention kung nag-ano siya kay 5 Ray pero according sa iya nga ginbulos-bulusan ni siya sa mga suspect.
0: Tipa, why gid to maabutan sang pamilya? Tido, pila malang to kaminuto sang nadula. Sana no, da si guy, ano?
1: Oh, according sa pakaisa kay 5 Ray, sang nagpadulong na to sila sa area, may nakitaan ni sila nga isa kalalaki nga nagabungko sa may backhoe.
0: Okay.
1: Bali, half naked na to ang laki kay 5 Ray. Ginapamangkot nila kung ara dira ang ilang nga himata nga PWD. Wala sila ginasabat. Dayon pagkadugay-dugay sa nagsinggit na ni ang isa niya kautod nga patawgan sila sang pulis. Dito na dayon kay 5 Ray, may isa man kalalaki nga nagwahalin sa second floor nga nagauba basang bayo kay 5 Ray no hasta nga nagsunod-sunod na pagpating ining victim nagwa man kay 5 Ray
0: tapos nagdalag pagpahambal sa pamilya nga patawagan pulis nagdalagan sila ano
1: ang iba nagdinalagan pero ang ining lima amo gining nadakpan
0: so mga bulay
1: mga taga mga taga Bacolod City
0: mga pangayaw pa
1: yes mga pangayaw
0: ay sus ano nga classic nga kumpanya sang construction na dangarada.
1: Ang wine de rin natin, ginakuha kay 5 Ray ang sa company nila, pero ang building...
0: Kay para ma-profiling dito, mabalaan to sa pulis to sa kontraktor, kay ila to mga tinawo?
1: Ano ni iya ni ka Paradise Inn?
0: Oo. Paradise Inn pa, so ma-future mangin ina da?
1: Oo.
0: Mangin chilikina na da, chilikina, lodging house, mula?
1: Drive-in hotel, oo.
0: Oh, check-in hotel.
1: Story commercial building and drive-in hotel.
0: Kita mo sa mga manyakis, sa mga astro, ginibunyagan pa nila. Ginbunyagan pa nila, ilayang ginubra nga building. Sa K5 ba ka rin? Mga tunto, classic tower eh. So, dapat mabalaan eh, ang construction na firm, ang kontraktor na. May mga pangalan na sa mga construction worker, kay K5 ka rin?
1: Oo. May ara na hawid ang kapulisan ta pero sa subong wala pa sila naghatag kay 5 Ray.
0: Rape gini file nga kaso.
1: Yes.
0: Kay para di ka wala non-bailable. Lagi madunot ng mga haslo nila sa presuhan kay 5 ka rin. Karon ti pagpanaog to sang bata. Pagpanaog yan din ara ang mga Girikanan. Nakibot sila. Ano gina-reaction sa mga Girikanan dahil pagpanaog to sang PWD?
1: Ang tatay ni tiyaga panglalain kay 5 Ray eh, kay tiya mo na balang sitwasyon sang iya.
0: Ano rason ko sa mga construction worker?
1: Wala. Una kay 5 Ray nagapamalibad sila nga sila ang naghimo. Pero hasta nga sa ulihi, ginpatubang sila sa, ginpatubang sila sa victim. Kag mismo ang victim ang nagtudlo sa ila kay 5 Ray.
0: Okay. So karon paano nabalaan nga positive nga nagabusong ang babae? Kaysa ano ni natabo September 18 no?
1: September 18 kay February na tabo, pero based diri sa pag-test sa iya, 1 week siya nga nagabusong.
0: So, but silingon, prior to that, September 18, may nagamit na siya eh?
1: Oo, amo na, according man sa victim, kakapila na kabeses kay Five Ray.
0: Tiga balik-balik siya kay Tiahay, ang pobre, way managurok balo, abiyaguro, okay lang yang ginaubra sa iya mo? Kay Five Karen?
1: Kay kung ang pamilya pa ba, may ginatunghol-tunghol bala ang ining mga sospek, amo na, nga nagabalik-balik mandira ang biktima sa ila.
0: Okay, so 1 week pregnant na siya.
1: Yes.
0: Okay, pero September 18 na dakpan gid siyang pamilya nga mo nang ginaubra sa mga construction workers siya da.
1: Yes, correct, kay Five Ray. Di ang ining sa anong pagid ka mga sospek padayon nga ginapangita sa mga kapulisan ta kay posible base nakatabok na ni pabalik dito ya sa Bacolod City kay Five Ray.
0: Okay, mayo gid na sa to sini nga mga ka-K5 nga magkadakpan ng mga bulayog na sa to sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. No, so anong plano sang pamilya sini, no? Tiway na sila may mahimo sini kay ti nagpositibo na langan man nga hindi man ay sala sang bata sa sulod sang chan sang iya sini Loy kati 5 ba Karen? Dano ko no.
1: Yes.
0: Ano na lang ko no. Sagodon na lang nila nanong stand sang pamilya sini sang labi na gid sang tatay sang sining PWD kati 5 Karen.
1: Yes, correct way, Five Ray. Isagod doon nila kung ano gid man ang mahimo nga matabo according sa pamilya kay Five Ray.
0: Okay. Kamusta? Ano ang, when you describe it, bala ang PWD, ano ni mataas ni sa Morena, anong iya sini physical features ka kay Five Karen?
1: Sa pagkakita naton siya kahapon kay Five Ray, niwangon ni siya mataas ang mailom or di ganit tangos ilong kay Five Ray. May tsura gid ang ining biktima kay Five Ray.
0: Okay. Sige. So lesson learned niya sa mga pamilya bala nga ang mga kabataan yung may mga kasubong sini kung kaysa ginatake advantage sa mga haslo ng mga manyakis. So halungan gid kag bantayan gid kag K5 Karen di gid pagpabayan nga sila yang kalakat-lakat bala nga nagaisanon sa dalan. Oh, kag K5 Karen?
1: Yes, correct, K5 Karen.
0: Dapat ti tagaan ini sang pagtatap gid sa maayo kay ti basta gani iyang mga manyakol nga mga haslo nga ni sa aton sini nga mga kag K5 no, makakita lang isang oportunidad nga magobra sila sang katuntuhan, no? Dugi na ri yawa-yawa na ning mga paminsaro nila. So muna nga dapat kita mismo nga magrikanan, we should be vigilant, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag siguraduhon naton sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga safe ang aton mga kabataan nila binagid ko nagasuprihar sila sa mga kasubong sini nga mga sitwasyon na ka-K5 ba Karen Badiliano kay ti dasig ni sila kag dali ni sila nga ma-take advantage, no? Sang mga may plano nga hindi mayo, no, kaki-five ka rin sa mga kasubong sini nga mga kabataan, no, o kon na mga dalaga nga may mga kasubong sini nga sitwasyon, kaki-five ka rin.
1: So tiya mo na sa subong ginahikot na diri sang Iloilo City Police Station 2 ang mga documents kay Five Ray, no, para ma-file na ni ang kaso nga rape batok ya sa mga suspect kag amo man ipadayon man ang hot pursuit nila sa anong pagid ka mga suspect kay Five Ray nga ano ni nga nagtandog man sa PWD.
0: Sige.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kay K5 Elmer Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 4:33 sa aga mga ka-K5 oras diri sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Counter report ni ka-K5 Jenny Kayunan, natuhoy sa sining 13 anyos kalalaki nga nag-outing sila sa ila sining pamilya. Pero sa masubo nga bayin na sa puwan naglamang nga wala sang kabuhi matapos nga malumos. Mga ka-K5, sa report ka-K5 Jenny Kayunan, please stand by.
2: Ka-K5 Reagan Bawi ang gauge sa kabuhi, no, ang 13 anyos nga lalaki nga nalumos samtang nag-family outing sa isa ka beach resort sa Barangay Butong Utona. Pasado alas 4 sang hapon sa Setyembre 20 matapos nga gindala ini sa Western Visayas Medical Center. Ini ka-K5 Ray ang ginkumpirmar sa Uton Municipal Police Station. Ginpahayag ka-K5 Ray nga dead on arrival gid ang biktima sang gindala sa ospital. Base sa investigasyon nga kaupot kay Favrace ang 13 anyos nga biktima nga naglangoy ang duwas ni kautod kag isa ka abyana. Sa diin kay Favrace gulpi lamang nga nagdalom ang ginatapakan sa biktima kag nagmadlos ang hangin. Ginting huwaan pa kontani kay Favrace nga salbaron inisang iya nga utod apang napaslawana. Nibaluan ni kay Favrace nga nagdangat man sa pila ka oras ang ginipatigayon nga search and rescue operation sa biktima kag natigayon ini nga makita sa barangay Trapiche, Otona. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 at Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 5:34 oras sa tusin nga pagpangalagad. Salamat kayo ka K5 Jenica Uyunan sa report sa Iloanta. Ang balita naman ni ka K5 Reggie Di Mayo sa Quinto Distrito. Matapos ka magluntad ining shooting incident kung sa din naging kamatay sang isa ka pakaisa mismo sang suspek sa banwasang balasan ini matapos nga inaway sa duta ang ginalantaw nga rason. Ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara Iloilo sa report, please come in.
3: Away sa duta ang isa sa mga rason nga ginalantaw kun nga agin tiro ang isa ka mangunguma sang iya mismo nga pakaisa sa barangay Tinggian Balasan Iloilo la 6:30 sang aga Domingo Setyembre 20. Ginkilala kay Fibre ang suspect kay alias Ven, 46 anyos, samtang ang biktima naman amo si alias Harmel, 39 anyos, ngalunsay residente sang Balasan Iloilo. Suno kay Police Senior Master Sergeant Edimars Magbanwa, ang investigador sang Balasan Municipal Police Station kay Fibre, nga nagaubra sa talamnan ang biktima upod ang iya amay nga si alias Eduardo kag ang pakaisa sang suspect nga si alias Rene. Gulpi nga nag-abot kay Fibre si Rodora nga pakaisa man sang suspect kagagin sa way ang mag-amay nga unta to ng ilang nga pag-ubra tubtob nga nagsabtanay sila kag nag-initay. Pila ka minutos ang nakaligad, nagpalagyo si Rodora kay Fibre pakadto sa may barangay road nga una ginlagas ang amay kaginsundan man sang biktima nga si Harmela. Apang sa ilagin dalaganan kay Fibre, nagatindog man ang suspect nga si Ben sa diin wala madugay, gintiro sini si Harmel nga nakaagom sang pila sa wala nga paa kag likod. Nahibaluan kay Fibre nga may pending case sa barangay na hanungod sa boundary sang duta sang mga pamilya. Nakapalagyo kay Fibre ang suspect pakadto sa bahin sang Lumbia Estancia kag Batad Iloilo apang pasado las 9:20 sang aga sa muman nga adlaw nagsungka ini sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station. Kay Fibre no, desidido naman ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa suspect sa diin ginahikot na sang kapulisan ang mga dokumento para sa pag-file sang kaso nga frustrated murder. Samtang kay Fibre gin-refer naman sa Western Visayas Medical Center ang biktima para sa dugang pagbulong. Sa karon kay Fibre no, ang suspect ang nagapabilin sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si Kaki 5, Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Oras alas 5:35 sa ato sa libarwa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Nabatian ang report ni ka K5 Reggie Di Mayo. Good morning, Sir Binja Estorias, kay Super Biape, sa kay Mama Cherela Pating Branya, mga wala huya, kag mga gutom, kag uhaw sa hiningalit kakalipay, ang mga haslo ng mga construction worker. Ito gina sa ton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga naton nga mga taga-palamati. Gabay pa nga magkaladakpan pagitong anom ka mga manyakis to. Sa ton sini nga mga ka-K5, no? Sa ton sini nga mga pinarangga ng mga kuturan. Ang bagay ito sila ipang martilyohon itong mga tarugo nila sa ton sini nga mga ka-K5 para magkaladudla. No? Sa ton sini nga mga kuturan, mamukong kaysa mga construction worker, way isang polotwasan, kaya layo sila sa mga sawan. La, pero di na mura rason nga mag-ubra ka mo sa katuntuhang mga silo ka mo. Sa ton sini nga mga ka-K5, aga patak sa kapamit lang sa hindi manami nga tinaga, pero pasinsya lang ka mo kaya di na babing malipay sini mga kabyanan. Nga kung ako ang girikanan, masakit ni sakon. Amo na ni sitwasyon sa bata ko, imbes ka mang ibabaw ang kaluoy, nang ibabaw yung katol kagkamanyak sa mga bulayog ng mga construction worker sa aton sining mga kakipaid. Na dyan ay, hindi lang niya isa, kundi 11, no? Ka mga construction worker ang nag-take advantage sa sining kainaan sang sining babae, no? Nga makabig na ton nga person with disability o kon PWD sa aton sining mga kakipaid. Sa iluwan ta nga aton sining K5 kamustahan with our K5 Western Visayas anchors sang K5 News FM balitang K5 sa umaga.
4: Kon alang alang ti okay na lang. O sige. Ariglado mga ka K5 ara. Ara sa? Anong inasinyas mo man?
5: K5 kamustahan.
4: K5 kamustahan na. Alright. E-check tala mga kaki-5 ang aton sininga mga sister station. Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo. Sa aton sininga mga sister station sa K5. Kamusta na mga kaki-5? Iloilo, ara ka na.
0: I'm here, alive and still kicking. Kaki-5 Babes Gantalaw and kaki-5 Robert Tapacardo. Mga manyakis ng mga taga-Bacolod ng mga construction worker. Amo nang aton istoryahan karon sa aton sini nga balita karon na bantayan yo karon sa aton sini nga mga kakipab. Okay gyud signal ta kakipab babes.
4: Salamat gyud. Manyakis ri spiyo malay.
5: Ano malong ka sang persona nun gata di sa Negros.
4: Ikaw bala.
0: Ang ambal ko mga manyakis ng mga construction worker sa Bacolod. Amo na karon ang topic ta. Okay. Mula tulad ka po daw lang. Ay,
4: si Robert Pacardong Manyakis.
5: Ikaw, Gidya.
4: Salamat, Gid. Salamat, Gid. Iloilo, si Ray Espia Omalay. Katuan na to ng ato sininga kapis. Sir Jobert Lago sa Pilar Kapis.
6: Good morning, ABP. Good morning, Sir Robert. Sir Bates, nakibot ko doon na kumaan ko sa Manyakis. Sitwasyon sa ang sudan sa Rosa, probinsya sa Kapis, makanay ka na yung panahon na monsubong at lao. Dilisa mo sa inyong pagpangalagad, aga pa at naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Colon!
4: Salamat kin sa Jobert. Gatuhan na ito ng antike, ang tambalang ni Smar. Simlar Mar!
7: Good morning, K5 po, Sir Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes, and Sir Robert. Good morning, kag sa tanan nga mga tag para matita sa Panay Island. Manami amon mudo, jamanayanaya, ang amon nga panahon, kag nakapuro pangapirin kami ka DTX.

0: guilty mo na na-react. Pero sa aton sini nga mga kuturan, ang manyakis kag ginabal ta dire. Ang ma.
1: Ginuna tigi kag kitrisado kus manyakis mo.
0: Ang aton din nga balita, basi madakpan yung dabla sa Bacolod, kay K5 Babies, kay K5 Robert. Kaya ang anom ka mga manyakis, ka mga construction worker, nakapalagyo, poros mga taga Bacolod. Ang isa ka PWD diri sa Maylapas, no? 29 years old na ni, pero ang iabla paminsaron ka K5 Jobert, no? Late pala, no? Mga iya sang 4 to 5 years old. Ginimos lan sang 11 tanan ka mga construction worker. Sa tong September 18, natingalang pamilya nga way makapuli ining PWD sa ila sini nga balay matapos ginsugo nga mabakalumpya. Pag makalumpya, nagbalik, gindulong ng lumpya, naglakat. Pagkatapos ang pila ka minutos gipangita sa girikanan sang amay kag sang uton sini. Di may dira sa lapas may gina-construct na nga isa ka building nga future lodging house o kon check-inan sa mga temporary nga magpuhay kag may plano nga magka-temporary nga kalipay. Oh, karon samtang gina-construct na, may mga construction worker na, ang mga construction worker taga Bacolod. Oh. Uy. Kag masami nila ni nga ginatawag ining 29 anyos ka PWD, kung ano man dagurong ginasulsuhol nila, no, para lang mainto nila ining PWD, karon mga ka K5 did toged sang nagkadto ang pamilya, nakita nila una isa ka construction worker na nga naka half naked. Nga inawas ang panapton sa ibabaw. Di pamangkot nila way pagkasabat kung nakita nilang ilautod nga PWD. Dugay-dugay siya namahog ang pamilya nga mapatawag sila pulis. May nanaog nga isa ka construction worker do bago lang tapos man nagapinamalhas. Pagkadugay-dugay nanaog ining 29 anyos ka PWD. Mga ka K5 tungod sa ginaaligar nga pagpanghimulos ang sining mga sa construction worker, gilayon nga nagbakal sang pregnancy test ang pamilya. Kaging pregnancy test ining PWD kag kumpirmado nga nagabusong ini 1 week. Uy. Na but silingon prior sang September 18 nga pagdakop sang pamilya sa mga construction worker nga nagpanghimulos, dugay na ni nga ginhimuslan sang mga construction worker pabalik-balik kag paliwat-liwat dira mismo sa gina-construct nila nga building. So sang nabalaan ni nagpatawag pulis, nadakpan ng 5 ang anom nakapalagyo sa aton sini nga mga ka K5. So mga taga Bacolod ni, no, pera lang sa mga mayot ang mga kurman nga ti way niya sang bahid sa mga katuntuhan sa aton sini nga mga ka K5, no. Pero ini mga construction worker ni
2: makita ko ni sila, oh, ang ilang atubo Bacolod ta katubo
0: nami na pang masuhon kag pang simentuhan ng ila sini nga mga tarugo, no, ka K5 Babes Gantalao kag ka K5 ba Robert Pacardo. Diba si may update ka muda kag makalabot na sa inyo, no, for sure. Ang Iloilo City Police Office nagka-coordinate naman dira sa inyo sini nga mga kapulisan sa Negros kag sa Bacolod, no. Sa dugang naton sini ka mga balita, mayara sang duha ka mga individual ang ginpanglutang sa banwasang nga niway. Pilason ining duha ka mga individual matapos kag ginpanglutang sa barangay Tambal ani wa Iloilo kahapon sang hapon alas sa 4 September 20. So suno sa mga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, isa ka lalaki kag isa ka babae ang biktima. Nagaedad 40 anyos ang pangidaron. Dugang pa nga una nga gintiro ang biktima nga lalaki samtang nagatindog ini sa gwa sang Changi. Kag sunod naman nga ginlutang ang babae nga biktima nga ginapasuni business partner sini. Sakay sa itom nga salakyan ang suspect sa pagpanglutang kag sa karon ara sa hospital ang duha ka mga biktima samtang ang suspect padayon pa nga ginapangita sang mga kapulisan. Mga mga balita na mondri sa may syudad sang Iloilo, balik sa inyo mga mabuot ka mga kurman sang K5 News FM Bacolod.
1: Salawa, salamat gid hulawaran nga ang kurman sa Iloilo kag area manager.
2: Din man tabi na gilog sa pagkabuot kundi sa iya.
1: Sabi, no? Aya! Dodra sa imo, malang kami nag-ilog pang eh. Huwag tamahin mo. Sige, salamat gid, Sir Ray. Katuan naton ang hulawaran pagid sa Kapiso. Sa Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
3: Good morning once again sa aton mga kaugtanan, mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya ng Kapis, ang siyudad sang Rojas. Tuha ang ay sa siparado nga aksidente sang tinalikdan nga adlaw diri sa amon probinsya. Una diri mga K5 sa barangay Salukon, Panitan, Kapis. Uri ini siya nagabiyahe sang o nagasakay sa motorsiklo padulong kuntan.

0: papuli-sapuloy-an sa may banwasang panitan. Natapo ang insidente mga kaibabalas 11:40 sa tungang gabi matapos ining nakainom samtang nagpadalagan sa iya sining XRM nga motorsiklo. Papuli sa ila sininga panimalay mga kakay-five. Ginrespondihan sa aton sining magkatapos ang MDRR kag sa panitan PNP apang pagdala nila sa malapit nga ospital sa Bailan District Hospital mga kakay-five. Wala gid ah, wala maka luwas bangod sang dako nga pila sa ulo kag balbag ang pila ka parte sang iya sini nga lawas mga kakay-five. Sunod sa kapulisan naton nga nagbunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa poste sang electric cooperative mga kakay-five. Samtang isa naman ang nahulog sa kanal halin sa ilang ginaistaran nga boarding house pulitan isa sa Amindan at sa Mabusaw, I mean, apang pagabot sa barangay Buhulo, Roja City, nahulog ang ginamaniho nga ginasakyan nga motorsiklo sa kanal mga kakay-five. Madasig ang dalagan, mabaskog ang impact mga kakay-fibrason kagkabangdanan nga ining nasabit ka biktima si Arias Riniel, 26 anyos, ang barangay Bato-Bato, Mambusaw, Capiz. Ang pag-nakuan, nabawian sa isning hulam nga kabuhi pag-abot sa Bainsang Rojas Memorial Provincial Hospital mga kakay-f. Amo na mga balita diri sumong sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolo.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago mga kakay-five. Katuan naton mga kakay-five ang antike si Sir Melmar antike.
2: Mga balita sa probinsya kang antike kay 5 was Sir Visayas may darwa kami ka drowning incident sa Lawaan may nabata nga imaw ka ng nanay nagapanglaba sa suba. Igo karo na baliktan ka ng nanay, warara ng anang bata, natabo dyan kang Sabado. Iaga, pasado last Jess, igo nga nagngayo dyan katabang, ngayo bulig sa mga kabarangay na, ginsagap nanda, wara rin ti kabuhi kang masapuan anang bata, giniagaw pa na adara sa ospital, garing wara rin masaparan. May napatay man, alumos nga mangingisda sa Maydao, kay nagapuro pangisda, sanda ka dyan, nagsalom sanda. Igo manotisaran kang mga imaw ng dyan 43 anyos nga lalaki, na kibot na lang sanda nga daw wara ra nandang imaw nga nagapanalom haw. Igo nga ginsagap nanda matapos ang pirak minutos nga sinagapanay na diskubrehan nanda nga na lumos na lunod gali ang diyang imaw nanda giniagaw pa dara sa ospital pero wara ra man matabangan kay 5 Western Visayas. May isang kasarakyan man dyan Rosco nga multicab na hulog sa pilas sa may San Remigio sa may barangay Karawisan dos ti mataas dyan ang adalan sus bumilo ang diyang multicab na diretso sa pilas na ligid gupi-gupi gid ang anasarakyan ti maswerte kay minor lang man nga kapilasan ang nabaton kang nasambitan nga driver pero anang sakyan gupi-gupi gid. Para sa upar mga balita namon dyan sa probinsya kang antike balikan ninyo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Marmar sa antike mga kakay-five katuan aton mga kakay-five si Sir Joe Sir Michael Celorio sa Kalibo. Sir Michael
3: sa mga balita sa ganon sang Kalimog Blue nga probinsya Aklan droning incident man natambo sa banwa sang New Washington 63 years old nga lalaki ang napatay gid matapos nga malumos ni siya sang naligad nga adlaw diri sa barangay apoblasyon sa banwa sang New Washington. Ang biktima si Alejandro taga sitio Dumlog sa banwa sang New Washington gilispondihan man sang MDRRMO kung sa din wala nagani ni sang animo pag-abot sa area sang MDRRMO no dahil pang investigation para mabalaan gid ang rason sang nasambitan niya pagkalumos mga kakay-5. Samtang doon natin yung mga balita, isa man ka mga isda subong ang kinapangita, no? Diri sa banwasang naman siya. Kahapon ini nagpabaybay ining si Lowy Cordoba, 57 years old, no? Residente man sang Navita sa naman siya, no? Nagkahawag subong ang iya misis, kay naanad siya nga nagpauli dahil ng iya mister, no? Pag-abot sang hapon, pero wala na ini makapauli kahapon kag padayon subong ang kinapangita. Ining si Cordoba, no? Ang baruto niya, nakita sa mga upod niya, pero siya wala pa makita mga kakay-five. Kang nakarecord subong ang Bureau of Fire Protection sang anom ka-insidente sang sunog sa bulan sang Setyembre, mga kakay-five, ang pinakaulihing na record sang Bureau of Fire Protection sa Banos sang Kalibo, amutong pagkasunog sang isa kasari-sari store nga naglabot ang kasamaran sa 140,400 pesos, base man sa operational procedure manual sang Bureau of Fire Protection. ang laban nga nagiging rason according sa ila ang kuryente kag na ginabayaan nga may ginaluto rason sang sunog diri sa banwa sang kalibog ginapahalong gitsubong sang Bureau of Fire ang aton nga mga pumuluyo. Amo na mga balita di sa amon, balik sa imo Bacolod.
1: Salamat gid kalibo Sir Michael Solorio mga kaki 5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga kaki 5 ang mga balita dere bisan sa kagabihon why untat ang operasyon sa atong sining mga katapos sang Highway Patrol Group mga kaki 5 ha sang pila ka mga area dere sa siyudad sang Bacolod mga kaki 5 may kantanan mga kaki 5 sa anti-carnapping kag road safety campaign. Isa ini sa mga ginapatuman mga kaki 5 sang HPJ amo ang presidential decree number 96 angot sa illegal nga paggamit sang blinkers, sirens kag lead lights mga kaki 5. Ginisuhan ang mga nagalapas ang temporary operators permit kag ang nakonfiskar nga items ang gindala sa headquarters sang RHPO NIR.
4: Sa pia kabahin, solbar na ang kaso sa pagpatay sa 80 anyos nga tigulang diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Natabo ini sa barangay Handumanan sa siyudad sang Bacolod kag ang suspect na tigayo na nga maaristo sang atong mga kapulisan. Sa katapusan niya balita, Special Action Force Detachment Special Action Battalion dito sa Sitio Tanaw, barangay Poblasyon 2, siyudad sang Sagay may nagluntad nga sunog. Apang hindi pa ma-divulge kung anugid ang ginhalinan sang sunog, kagpadayon pang investigasyon sang Bureau of Fire Protection.
1: Amo ning mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Salamat gid dili lorwas ang tiki kag kalibo di ko na pagibalik sa inyo.
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
6: Alas 5.54 oras sa itong sinigang pagpakalagan baga ka K5 sa balitan, K5 sa umaga, kaupod nyo sa Giyapon, K5 Ray Espeha Umalay sa itong sinigang mga pinarangga ka mga tagga parati. Salamat kid ha. Good morning kid kay Sir Arturo Lilia, nagpamatigid sa may Batsuyang sa Kalinog, Iloilo. Kagsa kay Provinciano Juridico no nito sumbong kay Tita Rina Mapas sa may Rizal Lapus. Oh, sa mga ka K5 nato na. Don't forget ta, basilipat naman ka mo mag-inom sang supplement nyo ha. Ang klinika di Tribayo ni Dr. Ramil Itang, oy, sa may mga ubotrang kaso si Pony Lanat, may mga dengue, may mga pneumonia, TB. Inom ka mo klinika di Tribayo. May vitamin D3 kag extra virgin coconut oil, may antiviral kag antibacterial sa specialist. Nga saranggid mga ka-K5 makatap na sa mga viral infections kag mga bacterial infections sa atong sining lawas. Ang klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Itang Oy. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta ka ni vitamin C mga ka-K5, alkaline base ka vitamin C ang atong imnon. Non-acidic vitamin C, Mighty C. Ipares sa klinika D3 Bio kag sa DTX 500. Sa may mga diabetes, hypertension, may mga maintenance sa high blood, inomgid sang DTX 500 mga ka-K5. Ibo sa ampalaya kag ni sugar cane extract. Kuha ang mga mapait, ging babili ng mga matamis. Kaya paragin mga ka-K5 sa aton sini nga ikayong lawas, pinagapanami sa blood circulation, nagatunaw sa mga malapuyot ka dugo mga ka-K5 sa aton sini kaugatan. Para magdami ang aton sini nga blood flow, kag malikaw kita sa mga blatian kasubong sang heart attack kag cardiac arrest. Paginom sang klinika DTX 500, ang suplemento ni ka-K5 Oting Guanzon kag Nanay Bet Guanzon sang Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. And of course, aton sini nga mga ka-K5, magpangape sang kampiyon nga kape ang klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itang. Uy, Prebio Coffee kag DTX Premium Coffee, mga herbal coffee nga himo sa natural nga sangkap sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 5:56 standby kamo sa mga nagapanguna nga mga balita sa DTX 500 the Morning Newscast kag magasundan ini sang Foro de los Pueblos mga ka-K5. Sa inyo kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Kurban si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:10.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor.
14: Kabuya na ako magatubang sa mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Asal rikan.
22: Epic tipo.
21: DTX 500.
22: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
22: D3Bio,
21: ang D3,
22: yung may BCO.
21: BCO,
22: yung may D3.
21: D3Bio with BCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
24: Hindi na

0: Bahay ko bala ang imudugo?
1: TTX 500!
0: Masamig ka bala gina allergy?
1: TTX 500!
0: Ang TTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: TTX 500!
0: Masaligang TTX 500!
1: TTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: Oras sa Pilipinas, lasay 7 na sa ngaga.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTA. TTX 500 Morning Newscast.
11: TTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
11: TTX 500 Morning Newscast.
9: Mayong aga Banwa, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas, good morning Pilipinas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes nga adlaw, September 21, 2026.
12: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyo mga tagbalita ka K5 Christian Hagurin.
12: Kag ako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
9: Headlines. Sa headlines, kinadulong sa inyo sa Kaluan Sang, DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagod makalikaw sa high blood pressure. Kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka-K5, top story of the day. Gobyerno nagapanghanda sang ayuda sa tunga sang pagtasang presyo sang langis. Sa mga balita lokal, protest march patigayunon sa mga progresibo nga grupo sa syudad sang Iloilo, kadungan sang anibersaryo sang martial law.
12: Sa dugang nga balitang lokal, COMELEC 6 magapatigayon sang Regional Joint Security Control Meeting sa sining nga semana.
9: Sa regional news, mangingisda patay matapos na lumos sa baybayon sa kupsang Tobias Fournier sa Antique.
12: Para naman sa K5 Network News, apat ka mga bangka nga iligal nga nagapangisda nadakop sa Taytay, Palawan.
9: Balita nasyonal, pagpanglutang sa eskwelahan, hindi dapat mangin normal nga bayan sang kabuhi sa mga kabataan nga Pilipino, suno kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
12: Sa piyak nga bahin, Davao City Mayor Basti Duterte, himuon nga hostile witness ang prosecution sa impeachment trial.
9: Balitang international. Malapnagon nga sanction law batok sa Russia kag Iran, gimpirmahan ni US President Donald Trump.
12: Sa balitang negosyo, Pilipinas ginduso sa mga ASEAN members nga mangin bukas para sa mga negosyante.
9: Balita sa sports, Pilipinas nakakuha sa pinakauna nga 2026 Asian Games medal nga bronze sa women's tennis team.
12: Sa balitang entertainment, Raver Cruz nagahulat sang husto nga timing. Agud pakaslan si Julian San Jose.
9: Kag balitang extra special, 14 ka mga nurses sa pareho nga departamento sa isa ka ospital sa Wisconsin sa USA, dululungan nga nagbololosong.

0: Kagaroon sa kaundan nasa mga balita.
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Sa top story of the day, mga ka-K5, ginsapol ni Executive Secretary Ralph Recto ang Uplift Committee sa nakaligad nga simana. Agud pa baskugon ang pagpanghanda sa gobyerno sa epekto sang nagalala nga tensyon sa Middle East kag liwat nga pagtaas ang presyo sang langis sa kalibutan. Suno kay Recto, kinahanglan nga ma-abtik ang gobyerno agud maproteksyonan ang mga Pilipino sa posibleng pagtaas ang presyo sang pamasahe, pagkaon kag iban pa nga mga balaklon. Ginpatod na Recto nga padayon nga gina-monitor sang gobyerno ang sitwasyon sa Middle East kag ang posibleng epekto sini sa presyo sang langis, supply sang pagkaon, inflation kag ekonomiya sang pungsod. Ginpahayag sang Uplift Committee nga handa sina nga dugangan ang ayuda kun maglala ang sitwasyon. Sa nasambit nga pagsinapol, ginpahayag sang Department of Energy nga bastante ang supply sang gasolina, diesel kag LPG sa pungsod. Ginpasiguro naman sang Department of Social Welfare and Development o kan DSWD nga kaigo nga pondo agud ipadayon tubtob sa katapusan sang tuig ang cash assistance sa 7.5 million ka mga benepisyaryo sang ginpasangkad nga Uplift program. Ginpahayag man sang Department of Labor and Employment nga mahimo pasangkaron ang tupad emergency employment program para sa mga transport worker mangunguma kag mga mangingisda. Ang top story of the day, gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sailo kita sa mga nagpangunang balita lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, mga ka-K5, protest march pati kayunon sa mga progresibo nga grupo sa syudad sang Iloilo kadungan sang anibersaryo sang martial law. Si ka-K5 Kim Caluyo may report.
2: Sang gobyerno. So
3: magapatigayon sang protest march ang nagkalain-lain nga mga progressive groups diri sa Iloilo City kadungan sang anibersaryo sang martial law.
4: Ginalauman nga pag-augyunan sang iratos ka mga individual gikan sa nagkalain-lain nga mga progressive groups ang patigayunon nga protest march kadungan sang ika-54 nga anibersaryo sang martial law, Setyembre 21. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Math Gonzaga, convener sang Anakbayan Panay, iya ginpahayag nga magatipon sila sa University of the Philippines Iloilo City las 9 sang aga kag magamarcha padulong sa ombudsman dugang paniya ila iga panawagan sa ombudsman ang pagpasabat sang mga kurakot ilabi na ang mga napasakaan na sang kaso. Ginalauman ini nga magasugod sa pagmarcha padulong sa ombudsman alas 11 sang aga sa diin mayara sang pagahimuon nga symbolic action. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gonzaga.
2: Magademanda kita sang aksyon halin sa ombudsman na tuwi sa mga investigasyon no, sa madatang korupsyon sa sang gobyerno. So amon ang aton nga multi-sectoral nga paghulag ni sang nagkalain-lain nga sektor kag organisasyon sa aton pamatanon mangumugon mauma professionals kag iban pa no nga magademand ang aton mayor nga panawagan amo ang pagpasabat sa mga purakot na opisyales, ang pagpanukot kay Marcos kag kay Sara Duterte no, sa ila kapabayaan sa pumuling Pilipino.
3: Nagapangagda naman ang nasambit nga grupo sa ibandra nga luyag magpasakop bangod bukas ini sa publiko. Report nagikan sa Iloilo City ini si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkaringawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Sa dugang balitang lokal, magapatigayon sang Regional Joint Security Control Center meeting ang Commission on Election SEC sa masunod nga semana bilang padayon nga preparasyon sang COMELEC sa barangay and sang guniang kabataan election o kon BSKE. Suno kay Attorney Dennis Ausan sang Regional Director sang COMELEC SEC nga ang Joint Security Meeting ang kabahin sang pre-election sang COMELEC samtang wala pa na postpone ang BSKE. SKE magatambong sa nasambit nga meeting ang mga Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, kag iban pa. Magluwas pa dira ginapanghandaan man sang COMELEC ang mga venues sa training sa mga manunudlo para mangin electoral board para sa eleksyon. Natala na ang filing sa Certificate of Candidacy sa September 28, 2026, kag ang eleksyon naman sa Nobyembre 2 kung hindi mapostpone ang BSKE.
0: Las 6:17 mga ka-K5, sa iba naman nga balita lokal, nagakadapat na nga madayon ang barangay kag sanggunian kabataan election sini nga Nobyembre 2026. Sunok kay Matt Gonzaga ang convener sang Anak Bayan Panay, may mga sanggunian kabataan officials na nga nagbiya sa posisyon o kung nag-resign agud makapangita sang oportunidad para makatrabaho. Dugang paniya ang pagpalawig man sang termino sa mga barangay kag SK officials ang ila ginapamatukan bangod sa ila panindugan, malawig na ang tiyempo nga ginhatag sa mga opisyales para sa pagpatuman sa mga programa. Naibaluan nga sa bayan sang Commission on Elections samtang wala pa sang kasuguan nga nagapostpone sang pinidiay sini nga tuig, nagapabilin nga magapadayon ini samtang wala pa sang mando.
5: Sa duga nga balitang lokal, mas sobra 2,000 ka mga police personnel sa Western Visayas. Hindi kahibalo mag-drive sang salakyan kag motorsiklo. Ka K5 Karen Badilla sa report.
6: Nagdangat sa 2,738 ka police personnel sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 ang hindi kahibalo magmaneho sa salakyan kag motorsiklo. Base sa assessment sa PRO6 as of September 2026, 478 ka personnel sa Aklan Police Provincial Office ang hindi makahibalo magmaneho. 106 naman sa Antique Police Provincial Office, 737 sa Capiz Police Provincial Office, 171 sa Guimaras Police Provincial Office, 1,170 sa Iloilo Police Provincial Office, kag 76 naman sa Iloilo City Police Office. Naibaluan nga ang PRO6 ang mayara sa kabugusan ng 7,631 ka-personnel. Suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga luyag sininga manginhanda ang tanan nga kapulisan sa tiyon sang ila duty, ilabi na sa pagresponde sa anuman nga mga emerhensya kag iban pang official duties paagi sa pagdrive sang patrol car kag motorsiklo. Samtang madumduman nga ginpahayag sa DOT ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary June Vic Rimulya nga madamo sang pulis sa Pilipinas ang hindi makahibalo magmaneho sa motor kag salakyan. Bangod sini magapatuman sang memorandum circular ang DILG sa tuig 2027 nga dapat tanan nga aplikante sang PNP ang nakahibalo magmaneho.
7: Ini si K5 Karen Bedilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa dugang balita lokal, ginakabig sang National Union of Students of the Philippines kanyang USP Panay nga major negligence sa kundako nga kapabayaan ang problema sa kuryente nga nagresulta sa asod-asod nga power interruptions. Ginpahayag ni Matt Gonzaga, ang regional coordinator sang NUSP Panay, iya ginpahayag nga dako ang epekto o kon huol nga dala sini sa mga estudyante sa ila pagpati tungod ini nga ginahimo agud magdamo pa ang private electric companies. Pahayag ni Gonzaga, wala sang alibyo kon solusyon nga gilayon nga ginhimo ang concerned agencies, ilabi na ang Department of Energy.
5: Para naman sa police report, ginbawian na sang kabuhi ang 13 anyos nga lalaki nga nalumos samtang naga-family outing sa isa ka beach resort sa Barangay Butong Oton pasado alas 4 sang hapon Setyembre 20 matapos gindala sa Western Visayas Medical Center. Ini ang ginkumpirmar sang Oton Municipal Police Station. Ginpahayag nga dead on arrival ang biktima sang gindala na ini sa ospital. Base sa investigasyon sang kapulisan, kaupod sang 13 anyos nga biktima ang nga naglangoy ang duha sini kautod kag isa ka abyan kung sa diin gulpi nagdalom ang ginatapakan sang biktima kag inanod ini kag gintinguhaan pakuntani nga salbaron sang iya nga manghod. Nahibaluan nga nagdangat sa pila ka oras ang ginpatigayon nga search and rescue sa biktima kag natigayon ini nga makita sa Barangay Trapeche, Oton.
0: Dugang ang mga police report mga ka-K5, nadakpan sang mga otoridad ang isa ka hot pursuit operation ang isa ka 21 anyos nga lalaki matapos sinigin pang guba ang bintana kaginkawatan ang duha ka mag-utod nga estudyante sa Purok 3, Barangay MV Chanaval, Leganes, Iloilo, kahapon sang aga September 20. Ginkilala sang Leganes Municipal Police Station ang suspect kasi alias JJ kag pumuluyo sa Barangay Kabatangan sa Lambunaw na biktima sining mag-utod nga sanday alias Sweet, 16 anyos kag Heart, 18 anyos. Nadiskubrihan sa mga biktima mga alas 8:30 sang aga pagbugtaw nila nga nadula na sa sulod sang ilang kwartong apat ka mga cellular phones, Yuki Pura 70, Infinix Hot 60i, Samsung Duos kag iPhone 7, lakip ang duha ka wallet nga may unod nga cash nga nagabalor sang 5,000 pesos. Sa investigasyon nga ginanpangunahan ni Police Lieutenant Harold Kembao, ang Deputy Chief of Police ang Leganes Municipal Police Station, na ibaluan nga ginguba ang bintana sa tupad sang balay nga amo ang ginaagyan sang suspek. Nakitaan kag nadakpan sa mga pulis ang suspek sa iya mismo lugar sa Barangay Kabatangan sa Lambunaw, pinaagi sa bulig sang iya kaugalingon nga utod nga naga-boardman malapit sa balay sa mga biktima. Sa karon preso sa Leganes Municipal Police Station ang suspect para sa nagakiigo nga disposisyon kag pagbasaka sang kaso nga robbery.
5: Sa piyak nga bahin nadakpan sang kapulisan sa San Dionisio Municipal Police Station ang lalaki sa pagpangawat sang isa ka motorsiklo sa Barangay Bulakenya, Estancia, Iloilo, santong September 12, 2026. Nadakpan ang lalaki Sabado sang aga September 19 sa Sitio 113 Barangay Kudyonan, San Dionisio, Iloilo, samtang nagasakay sa nasambit nga motorsiklo. Suno sa Estancia Municipal Police Station, nakabato ng kapulisan sang impormasyon nga nakita sa social media ang motorsiklo nga gin-report nga nadula. Gilayon ini nga gin-verify sa tag-iya nga si Elias John, residente sa Barangay Takbuyan, kag temporaryo nga nag-board sa Barangay Bulakenya. Sa karon na-recover na sang tag-iya ang motorsiklo samtang ang sospetsado yara sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa iban pagid nga police reports, wing van truck gin arado ang anom ka mga salakyan sa Banwasang Dumangas. Si K5 Jenny Kauyunan may report.
8: Gin arado sa isa ka wing van ang anom tanan ka mga salakyan sa Lopez High na Dumangas pasado alas 4 sang hapon, September 20. Suno kay Police Major Ken Albert Lepsha, officer in charge sang Dumangas Municipal Police Station, lakip sa mga salakyan gin arado sang wing van amo ang e-bike, motor, tatlo ka SUV kag Toyota Wigo. Gin klara naman ang driver kay alias Julio, 50 anyos, kag residente sang Mandawi, Cebu, upod ang duha pa kapahinante. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa Banwasang Barotac Nuevo ang mga wing van kag nag-deliver kag padulong na kontani sa Barangay Baras, Dumangas, padulong sa port agud magsakay pa kadto Bacolod City. Ginpahayag nga wala nakagat ang preno sa mga wing van na rason nga nabungguan sini ang anom ka mga salakyana. Yara na sa karon sa kustodiya sang Dumangas Municipal Police Station ang driver sa mga wing van upod man ang pahinante sini para sa nagakaigo nga disposisyon.
7: Report na gikan sa siyudad sang Iloilo, inis K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Sa duga nga balitang lokal, pilason ang duha ka mga individual matapos nga ginpanglutang sa Barangay Tambalhan, Niway, Iloilo. Pasado alas 4 sang hapon, September 20, 2026. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, isa ka lalaki kag isa ka babayi ang biktima nga ginabanta 40 anyos sang pangidaron. Dugang pa una nga gintiro sang biktima ang lalaki samtang nagatindog ini sa guwa sang iyang tiyangge kag sunod nga ginlutang ang babayi nga biktima nga ginapasuni business partner sini. Sakay naman sang itong mga salakyan ang suspect sa pagpanglutang kag sa karon padayon nga ginabulong sa ospital ang mga biktima.
0: Lasays 26 mga ka-K5, voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan ang suspect sa pagtiro sa mangunguma sa Barangay Tingian, Balasan, Iloilo pasado lasays imedya kahapon sang aga September 20. Ginkilalang suspect na si alias Jem, 46 anyos, samtang ang biktima amo si alias Tata, 37 anyos, lunsay mga pumuluyo sa nasambit nga barangay, na ibaluan nga nagapanglimpyo sang talamnan ang biktima sang ginsita ini sang suspect nga hindi paghilabtan ang talamnan kag gintiro ang biktima. Gilayo nga gindala sa Jesus M. Colmenares District Hospital ang biktima apang bangod sa mga igo sang bala sa yalikod kag wala nga tiil. Ginrefer ni sa ospital sa siyudad sang Iloilo para sa duga nga pagbulong. Samtang, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang sospetsado kag padayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa among insidente.
5: Sa ulihi nga balitang lokal, na bulilyaso ang transaksyon sang tatlo ka suspected drug pusher matapos makuhan sa masobra 1.1 million nga balor sang suspected shabu sa ginkasang nga drug buy bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kun RPDEU 6 sa Zone 6 Barangay Santo Niño Norte Arevalo Iloilo City takna alas 2:53 sang kaagahon September 20, 2026. Base sa RPDU 6, ginkilala ang mga nadakpan nga mo Sunday alias Romer, 30 anyos, wala sang ubra kag residente sa Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo. Ginakabig nga high value individual kag si alias Jovi, 35 anyos, residente sa Barangay Cubay Ubos, Miagaw, Iloilo, isang man ka HVI. Kag si alias Ralph, 24 anyos kag residente sa Barangay Maninila, Miagaw, Iloilo. Na-recover sa operasyon ang 13 ka mga plastic sachets sa suspected shabu, lakip na ang buy bust item. Lakip sa na-recover ang 13,000 nga buy bust money, kagduga nga 1,300 nga proceeds sa money kag iban pa nga non-drug items. Sa karon, yara na sila sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 6, kag natala na nga pasakaan sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Amo itong kaundan sa nagapanguna nga mga balita lokal. Ang mga balita lokal pinadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Sayo kita sa mga balita regional.
1: 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang regional.
0: Sa mga balita regional, mga ka-K5, mangingisda patay matapos malumos sa baybayon sakop sang Tobias Fournier sa Antique. Si ka-K5 Eileen Rose Magbanua sang K5 News FM Antique may report.
9: Dead on arrival sa ospital ang sangka mangingisda matapos na lumos sa baybayon sakop kang Barangay Pasensya Tobias Fournier, ginabanta alas 5 sa hapon Setyembre 19. Ginkilala ang biktima kay alias Hercules, 43 anyos, residente kang Barangay Fatima sa Amunga Banua. Suno kay Police Lieutenant Lonar Ansel David ang OIC kang Tobias Fournier MPS nga base sa andang investigasyon nag-agto sa baybay kang Barangay Pasensya ang biktima imaw ang anaman himata alas 4 sa hapon sa among adlaw agad nga mangisda. Sanda kadya ang nag-agto sa tinga kang baybay ginabanta 400 metros ang karayuan halin sa darayahan kag nag-umpisa dive kang 25 metros ang kadalumen. Apang matapos ang tatlo ka dive rugturon na notisyaran kang anang imaw nga wara rin nakabutwa ang biktima kag ana dya ginsalom agad sa gapon. Kang ana dya nakita gilayo na dya nga ginrescue kag nangayo kang bulig sa iban nga mga manugpang isda. Sa tulad nagapadayon pa ang investigasyon kang Tobias Fournier MPS na angat sa insidente. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Sa dugang balitang regional, senior citizen ginpatay sa handumanan, sospetsado, arestado. K5 Carla Longas ng K5 News FM Bacolod sa report.
10: Nagsungka na ginatudlo ka suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Natabo ang krimen Huwebes ang gabi kag nasapuan ini Biyernes ang aga Setyembre 18. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Leilani Laguting, hepe sa Bacolod City Police Station 10, ilaging kuha ang gintudlo nga suspect sa Murcia Police Station bago dito ini nagsungka.
11: Nagtawag ang Murcia, no? Police station nga nagkadto dito si Diego, no, lumampaw alias Paul, no, dito sa may Morsha na magka-surrender.
10: Ginkilala ang napatay nga biktima nga si alias Sigfredo, 82 anyos, samtang ginatudlo nga suspect, amo si alias Paul, 29 anyos. Sunog kay Laguting, wala na nagbato sa kapulisan ang ginatudlo nga suspect. Dugang pa ni Laguting, napriso sadto si alias Paul sa Pasay City Jail sa sulod sa isa katuig at duha kabulan, bangod sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Pahayag pa nila Guting nga pasakaan sang kasong homicide ang ginatudlo nga suspek. Apang ginapanginwala ni alias Paul ang akusasyon batok sa iya, kagsuno sa iya may ara ini sang upod nga si alias Ernie nga amo ini ang ginatudlo nga nagpatay sa biktima.
12: Ang may kaigit si iya sir sa pinatayag sa si Ernie Tuason.
10: Sunog kay alias Paul nga ginhimo ini nga paon sa nagluntad nga insidente. Dugang pa sini nga magakooperar ini sa pamilya kag nagahinyo ini nga mangin witness sa krimen.
3: Ini si K5 Carla Tavasor para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Ang mga balita regional, builog ang idulong sa inyo sang Clinica D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Tayo kita mga K5 sa K5 Network News. Apat ka mga bangka nga iligal nga nagapangisda nagkaladakpan sa Taytay, Palawan. Si K5 Gilbert Basyo sang K5 News FM Palawan na may report.
13: Apat na hindi rehistradong bangkang pangisda ang nasabat ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad matapos mahuling nagsasagawa ng illegal na compressor fishing sa karagatang sakop ng Taytay, Palawan bandang alas 12:30 ng madaling araw. Isinagawa ang Joint Seaborne Patrol ng Taytay Municipal Police Station, Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard, Palawan Provincial Intelligence Unit, PNP Maritime Group at Blue Alliance. Nasamsam sa apat na bangka ang mga air compressor na may oxygen tank na tinatayang 1,400 metrong hose, improvised na pana, diving mask, pins at iba pang mga kagamitan. Tinataya naman na 399,400 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan. Kasama na dito ang bangka at makina. Nasamsam din ang humigit kumulang 200 kilo ng assorted na isda na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Ayon pa sa mga otoridad, walang maipakitang legal na dokumento o permit ang mga operator para sa paggamit ng kompresor sa pangingisda. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga naaresto at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang legal na aksyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Sa dugang K5 Network News, malapit sa 600 mil nga smuggled cigarettes na kumpiskar sa checkpoint. Ka K5, Kay Buscainos, ang K5 News FM CDO sa report.
14: Nasabat ng mga autoridad ang 596,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa checkpoint sa Lanao del Norte. Inaresto ang 33-anyos na si alias Aladdin, may asawa, residente ng Barangay Kurmatan, Puuna, Piagapu, Lanao del Norte, na intercept ng First Provincial Mobile Force Company, katuwang ang LDN Maritime Police Station, 105th Company, RMFB10 at Linamon MPS, ang maroon Toyota SUV sa regular checkpoint ng 3rd Platoon, Barangay Samburon, Linamon, na recover mula sa sasakyan ang 250 reams ng Green Cannon Menthol at 495 reams ng Red Modern Cigarettes. Batay sa investigasyon, nagmula ang mga sigarilyo sa Munay, Lanao del Norte at nakatakdang dalhin sa Iligan City kasabay ng pagdiriwang ng Diyadi Festival sa Mugna area. Aminado umano ang driver na alam niyang smuggled ang mga sigarilyo na binili niya sa kakilala upang ibenta sa Iligan.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Ang K5 Network News, builog na ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Silo kita mga ka-K5 sa Balita Nasyonal.
1: 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Sa mga Balita Nasyonal, nag-apilar si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas hugtan pa ang mga tikang. Agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa mga eskwelahan kasunod sang pagpangnuthang sa Banga National High School. Ginhatagan pagtamod sang presidente nga hindi dapat maging normal nga kabahin sang kabuhi sa mga kabataan ng Pilipino ang kalakasan kag pagpangnuthang sa sunod sang bulutuan. Ginmando ni Presidente Marcos ang maid-id ng investigasyon sa insidente, palakip ang mga hitabo kung paano nakakuha kag nakadala sang armas ang isa ka minor de edad sa sunod sang eskwelahan. Nagpaabot man si PBBM sang pagpakigunong sa mga pamilya sang nga nadulaan sang pinalanggan sa kabuhi kag ginpatud nga mabaton sa mga napilasan ang kinahanglan nga pagbulong kag bulig. Ginmanduan man ni Presidente Marcos ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government kag Philippine National Police nga magsumiter sang report tuoy sa mga tikang nga ila ginpatuman matapos sa mga nauna na nga insidente.
5: Sa dugang nga balitang nasyonal, pagahinyoon sang House Prosecution sa Impeachment Court nga ideklarar nga hostile witness si Davao City Mayor Bastido Duterte kun magatubang siya bilang testigo sa impeachment trial sang iyautod nga si Vice President Sara Duterte. Suno kay House Prosecution Legal Spokesperson kag Counsel Benjamin Tolosa Jr., kinahanglan nga mapapatud-an-anay nga tuhay ang interes sang prosecution sa interes ni Baste ante siya ideklarar nga hostile witness. Kabahin sang testimonya ni Baste ang pagsilo sang prosecution. Halin sa kaugalingon nga SAL ni VP Sara pagkadto sa mga record gikan sa mga kompanya kag ahensya sang gobyerno. Pagagamiton ang mga record agod ikumparar ang mga gindeklarar nga interes sang Vice Presidente sa iya SALN sa mga dokumento gikan sa mga kompanya kag ahensya sang gobyerno. Natala na nga magatubang si Baste sa impeachment court sa Setyembre 23, 2026 kaupo si Attorney Gary Samonte kag Police Major Jerickson sa ngalang.
0: Sa 6:38 mga ka-K5 sa iban pagid nga balita nasyonal. Duyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga dapat civil service eligible ang mga kapitan, treasurer kag administrator sang barangay. Magluwas diri kinahanglan man nga residente sang Pilipinas kag rehistrado nga botante kun sa diin sila mapadalagan. Dugang paniya lunsay mga first line service na nasambit nga mga opisyal sang barangay, rason nga nagakadapat nga eligible ang mga ini. Duyag man niya nga dapat mangin civil service eligible ang mga mapadalagan bilang presidente.
5: Sa ulihing nga balitang nasyonal, posible mabatsyagan sa mga consumer sa Nobyembre ang buhin sa sukot sa elektrisidad pinaagi sa pagkakasang 12% nga value added tax o convat sa allowable system loss charges sa mga sa mga power utility. Suno sa Energy Regulatory Commission o kon ERC, nakigsapol ini sa mga stakeholders sang Biyernes. Agud plansyahon ang mga mekanismo para sa pagpatuman sa bagong pagsulundan sa Bureau of Internal Revenue. Gipahayag ni ERC Chairperson Frances Saturnino Juan nga target nila nga mapatuman ang pagkakasang VAT sa system loss charge para sa ginkonsumo sa bulan sang Oktubre nga makita sa bill sa mga consumers sa Nobyembre. Ginakabig sa BIR nga ang nasambit nga sukot bilang government-mandated pass-through cost kag kabangdanan hindi na ini mapaidalom sa value-added tax. Subong man, ginathag sang ERC nga ang VAT lamang sa system loss charge ang kakason kag hindi mismo ang system loss charge.
0: Ang mga balita nasyonal, buylog nga gidudlong sa inyo sang GTX Coffee Mix. Sa GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. La 6:40 na mga ka-K5, silo na kita sa mga balita international.
1: GX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa balita international, Ginpirmahan na ni US President Donald Trump bilang lubos nga kasuguan ang isa ka malapnagon nga sanction package batok sa Russia kag Iran nga ginpasar sang Kongreso dala ang tumalagsahon nga suporta gikan sa duha ka mga partido. Ginhingadlan nga Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 target sang kasuguan si Russian President Vladimir Putin, mga matagas ng opisyal, oligarch, subong man ang sektor sang enerhiya kag depensa sang Moscow. Isa ka importante nga provision sini ang paghatag sang gahom kay Trump na magpatuman sang tubtob 100% nga taripa sa lima ka pinakadako nga bumalakal sang langis kag gas sang Russia, ilabi na ang China kag India. Ginpasar ang kasuguan na gudbuhina ng pondo sang Kremlin para sa giyera sini sa Ukraine kag itulod si Putin nga makignegosasyon sa idalom sang maximum pressure.
5: Sa dugang nga balitang internasyonal, naglunsar ang Ukraine sang ginatawag sang mayor sang Moscow nga pinakadako nga drone attack sini nga sang Domingo samtang nagahiwat sang binotohay ang Russia sa katapusan nga adlaw sang parliamentary election. Agud mahibaloan kung suportado sang Russians ang giyera sa Ukraine. Ang nasamit nga drone attack nagresulta sa kamatayon sang duha ka persona sa Moscow kag duha pa sa Kherson region nga ginalakipan sang isa ka-election official. Naguba man ang pasilidad sa oil refinery sa Moscow nga una na nga gin-target sang Ukraine.

0: Nag-apelar ang Pilipinas sa mga miyembro sang Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN nga mangin bukas para sa mga luyag magnegosyo sa Southeast Asia region. Sa pagbukas ang ika-29 ASEAN Investment Area or AIA Council Meeting, ginhatagan pagtamo ni DTI Secretary Cristina Roque ang importansya sang pagpabaskog sang investment sa nasambit nga riyon, agud maangkon ang mga sa mga pungsod ang pagsanyog sang ekonomiya. Ang investment suno kay Roque ang isa sa mga nagapanguna nga nagatulod sa ekonomiya sang Southeast Asia, agud magbaskog kag labi pa nga mangin competitive. Samtang sa peso dollar exchange rate, ang isa ka US dollar nagabalor sang 62 pesos and 75 centavos. Ang balita sa negosyo, ginadala sa inyo sang Clinica DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Salamat magkita sa balita sa patag sang entertainment.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Para naman sa balitang entertainment, ginpasiguro sang aktor nga si River Cruz nga iya pakasalan ang kahagugma nga si Julian San Jose. Suno sa aktor, wala sang dapat kabalak-an ang ilang mga fans bangod nagahulat lamang siya sang gusto nga timing para sa pagpakasal. Suno sa iya, dira gid padulong ang tanan bangod palangga niya ang aktres kag ini ang luyag niya makaupod tubtob nagakabuhi. Samtang ginako naman sang aktres nga ginapreparahan na nila ang ilang kasal ni River kag ginalista na nila ang tanan nga kinahanglanon para sa kasal.
0: Ang balita sa entertainment ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sailo naman kita sa balita sa patagsang sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
0: Sa balita sa patagsang sports, mga ka-K5, Pilipinas nakakuha sang pinakauna ng 2026 Asian Games medal. Bronze ni ha sa women's team tennis. Si KK5 Enrico Sorita Jr. may report.
3: Mayara na sa medalyang Pilipinas sa 2026 Asian Games pinagi sa women's soft tennis team matapos makakuha sang bronze medal. Una nga gilutos ang Pilipinas sa group stage ang Mongolia sa score nga 3-0 kag Thailand sa 2-1 antes natapos ang ila preliminary round nga napierde sa score nga 3-0 sa Chinese Taipei. Apan na paslawan ang Pilipinas sa makaabanse sa susunod nga round matapos maluto sila sang Japan sa score nga 2-0. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Balita Extra Special.
5: Balita Extra Special.
0: Ay na, ang balitang extra special. Mga ka-K5, mapati ka mong hindi. Dululungan nga nagbusong ang hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo o kun lima, hindi gani na pulo, kundi 14 tanan ka mga nurse sa Women and Infants Department sang HSHS Street. St. Vincent Hospital sa Green Bay, Wisconsin. Dito ini sa Estados Unidos, mga ka-K5. Ara sa litrato, hindi makita sa radio, pero sa Facebook, makita nyo na yun. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo, sampulo. Unsi lang di. Ang tatlo, siguro manubata na. Tumalagsaon ini nga itabo sa nasambit ng hospital na dululungan nga nagbusong ang 14 ka nurses sa kadepartamento. Sa gani ka barangay dungan nga busong ka K5 alira, tumalagsaho na.

0: nasambit nga mga nurse ang lunsay nagaatipan sa mga iloy kaglapsag kun sa diin adlaw-adlaw nga ginabuligan nila ang mga nagabunag nga iloy apang sining nga kahigayunan sila naman ang naghahanda para sa ila pagbunag. Isa lang ka pamangkot ka kay Febalira.
1: Ano?
0: Sino ang tatay?
1: Kabay pa hindi lang isa.
0: Mugani. Para sa mga nurse nang special man ini nga kahigayunan kun sa diin nagasugiray sila sang ilang mga eksperyensya baga compare notes sa pagbusong samtang nagatrabaho sa pareho departamento.
1: Makarelate sila tanan.
0: Correct. Bali ano ning pagbusong makalalaton? Busong isa, busong tanan. O nagapreparar naman sang ila staffing plan para masiguro nga hindi maapektuhan ang pagserbisyo sa mga pasyente sa pag-umpisa sang maternity leave sang tanan nga mga nurse sang amo nga departamento.
1: Ina lang.
0: O, siyempre.
1: Kasi shifting sila.
0: Oo, mag-absent ka ng isa, mag-leave ka ng isa, di. Gasala ka sa kalaging sang tao. Ayan, pagid 14, bilog ka, FIFA, ba, Alira?
1: Pilatos sila ganit, kabilog ka ng pasibo.
0: 14, 14. Ah, na pasibo, pito.
1: O, te, pito pala ganit sa aton, ha.
0: Pito sila ang pasibo, ga.
1: Krama.
0: Krama, alsramihay.
1: Ginaratay ang tanan.
0: No. Ang 14 nga babae nga nagbulusong ka K5 Alira, daw ay mako nakibot.
1: Mm.
0: Malam mo ko na nung ikakibot ko?
1: Ano?
0: Kung may lalaki. Kung may lalaki nga nasa magbusong, amo na yung makakilibot. Say mo, be?
1: Sakto mo.
0: Ang mga ka-K5, ang entertainment, ang balitang extra special, dinadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio, extra special man yung food supplement, kay may extra virgin coconut oil, 1,000 milligrams, kag 200 IU's ang vitamin D3. Mabakal sa tanan ng mga Clinica de Alternativo Wellness Centers. Ang sa mga panguna ng mga pharmacy sa bilog ng Pungsod, Pilipinas. Okay, Five Valira. September 21, subong.
1: Gani.
0: Buot silingon sina. Buwas nga buot silingon sina. Buwas September 22 na. Birthday, subong.
1: Oh.
0: Nika K5.
1: Aaron,
0: the Mr. Bybas, Repoyo. Ano ang wish mo kay K5 Aaron Repoyo?
1: Siyempre, malawig pa nga kabuhi. No?
0: Malawig nga kabuhi.
1: Oo, kaga...
0: Mga siyam, abi ka kabuhi, dokoreng?
1: Dokoreng ma.
0: Ang siyam nga kabuhi, siyang koreng ka K5 Alira,
1: mm.
0: Okay lang na.
1: Mm.
0: Basta hindi ka lang mabungguan sang 4x4 nga salakyan.
1: Mm. Nga, kay walon.
0: Kaya kung 4x4 makabunggo, si mo, si size ka lang ko. May utang ka pa, pito.
1: Ano negative ka po.
0: Ano tong kan mo muna ng wish mo kay K5 Aaron?
1: Siyempre malawi nga kabuhi kaga more dedication and passion sa pagdulong sa mga nagakaigo nga istorya.
0: Ah, abi ko magdulong sa mga magdulong sa mga
1: sa ano?
0: Girls.
1: Ah,
0: abot ta si K5 Aaron.
1: Hindi nakita dayo.
0: Bay na yaya, bay na yaya, gamoy. Isa lang na iyang iyang palangga. Abi chat sa akon. Sige. Mga K5, amuyad to ang kabugusan sa mga balita, nagapanguna ng mga balita lokal, national, mga balita regional, kag network news. Ano pagid?
1: Entertainment, sports, extra special, kag negosyo.
0: Ang dugang pagid yung mga balita, natanan ninyo sa aton nga mga public affairs program kag sa aton nga official Facebook pages. Ako ang inyong tagbalita, K5 Christian Hagurin.
1: Kag ako naman si K5 Alira Alvarado Aping.
0: Para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful full compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid. SM.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty. Mabaka sa mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
8: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
9: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Roman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
13: X10 Food Superman Roman.
15: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO1 00076
16: Series 2026. Para sa matinong na dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatinlong sa imo atay.
16: Basta tinlong atay,
17: happy kanunay,
16: DTX 500.
17: Masaligat,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo,
17: DTX 500.
16: Masami ka bala ang gina-allergy,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
17: DTX 500.
16: Masaliga DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
16: Makakas mga butika.
17: D3 Bio.
16: With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
16: D3 Bio.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
1: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
17: D3 Bio.
16: Health News.
17: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
14: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
21: Mm-hmm.
14: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan,
21: mm-hmm,
14: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
21: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsan.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang about lens infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
6: D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio.
22: Ang D3.
6: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
6: Yung may D3.
22: Mamakal, sumagod ka.
4: Imagine trillion cells. Di inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago.
5: Oh.
4: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di trabayo.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import siya.
5: Mami-import kaya.
4: Your sick and immune system.
23: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
4: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
23: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
23: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
23: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
24: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
23: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
23: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
4: Paborito. Labi na akong plakaong katamis.
23: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa Bugos nga Pilipinas, last 7:10 na sang aga.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
12: Mayong aga Banwa, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, pati na bilog nga pungsod Pilipinas. Sa aton nga mga kauturan, sa palibot sang kalibutan, sa mga overseas Filipino workers, mayong aga, mayong udto, mayong gabi man sa inyo tanan. Sa mga kaiping kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga Tagantiki, Aklan, kag Capiz, pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras, good morning, welcome sa aton nga programa. Foro de los Pueblos, Forum of the People. Today is September 21, 2026, Lunes nga adlaw, mga ka-K5. Upo dahi kita tubtob alas 9, sininga aga sa pagtalakay sa pinakadalag ko nga mga balita na nagahitabo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Tutukan taman kag padalman ang nagapanguna pinakamainit nga mga isyu lokal kag nasyonal pati international diri sa aton nga pagpangalagad. Ako ang inyo ka K5. Ako si ka K5 Christian Hagurin. Nasilingta na September 21 subong Basta gani September 21 na ginadumdum naton mga ka-K5, ang isa sa pinaka-importante pinaman ka madulom nga hitabo sa kasaysayan sa istorya sang pungsod Pilipinas, ang anibersaryo sang martial law. Ika-54 na subo no, ang anibersaryo sang martial law isaton sa pungsod Pilipinas. Inatabo ini sa tong September 1, 1972. Sang gindeklarar ni former president and dictator Ferdinand Marcos Sr. ang proclamation number 1081. No, nga nagdeklarar gani na sang martial law, silingon ang tanan nga control, poder, otoridad yara sa presidente kag sinuman nga iya nga suguon mga ka-K5. Iginadumdum taman subong ang mga biktima, linibo ka mga biktima no sang human rights abuses, pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarong sang linibo ka mga Pilipino during that time mga ka-K5 no, ang pag hingabot sa free speech, sa aton freedom of speech no, kag ang pagkaladula sang pila ka mga kautura naton no, tumtob subong way pagani makita no, mga desaparecidos bla amo ini ang ginadumdum naton subong adlaw September 21 2026 ika-54 nga pagsukat sang martial law. May kang tanan dire, may gini mo nga special feature ang K5 News FM Iloilo. Kang tanan sa anibersaryo sang martial law. K5 Andre.
4: Proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.
5: Kada Setyembre 21, ginadumdum naton ng isa sa pinakamadulom nga bahin sang kasaysayan sang Pilipinas, ang pagdeklarar sang martial law. Sang Setyembre 21, 1972, ginpirmahan ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081 nga nagdeklarar sang martial law sa bugos nga Pilipinas. Iningation ang nagdala sang dako nga pagbag-o sa sistema sang gobyerno kag sa kabuhi sang madamo nga mga Pilipino. Para sa iban, martial law isa lamang kabahin sang libro sang kasaysayan. Apang para sa mga tao nga naka-eksperyensya sini, ini isa kahandumanan sang kahadlok kag isa ka mabugat nga testimonya sang mga ginaresto, gindetain, ginpasakitan, ginpaantos kag sang mga tao nga ginlapas ang ilang mga kinamatarong. Opisyal nga gintapos ang martial law sang Enero 17, 1981. Apang ang administrasyon ni Marcos ang nagpadayon tubtob sa People Power Revolution sang 1986. Apang anugid bala ang nabilin sang martial law pagkatapos sini. Isa sa mga importante nga epekto sang Marcos era amo ang dako pagsaka sang foreign death sang Pilipinas. Base sa mga datos sang World Bank, tuman kadako ang pagsaka sang external debt sang pungsod halin sa tunga-tunga sang 1970s tubtob sa early 1980s. Ang iba niya mga loans ang gingamit para sa infrastructure kag development projects, apang may mga proyekto man nga nangin kontrobersyal bangod sa tuman niya gasto kag mga pamangkot na hanungod sa paggamit sang pondo sang gobyerno. Isa sa pinakakilala amo ang Bataan Nuclear Power Plant nga gintukod bilang isa kadako nga energy project. Apang wala ini nag-operate bilang commercial nuclear power plant kag nangin kontrobersyal bangod sa dako nga gasto kag utang para sa proyekto. Gani ang mga desisyon sang nagligad. mahimo sa gihapon maghatag sang epekto sa mga henerasyon nga wala pa kani natawo sang natabo ini. Apang hindi lamang kwarta kag utang ang istorya sang martial law, may mga istorya sang mga tawo nga ginlapas ang ila mga kinamatarong. Sa among mga tion, madamo nga political opponents, activists, journalists kag iban pa nga mga kritiko sang gobyerno ang gin-detain kag ginpunggan. May mga dokumentado man nga mga kaso sang pag-torture, enforced disappearance kag mga pagpatay. Sa idalom sang Republic Act number 10368, masobra 11,000 ka mga claimants ang ginkilala o kung ginrecognize bilang mga biktima sang human rights violations nga kwalipikado para sa reparations. Sa likod sang kada numero, may isa katawo. Sa likod sang kada ngalan, may isa kapamilya. Kag sa likod sang kada pamilya, may isa ka istorya sang kahadlok, kasakit, kag kabudlay. Amo ini ang rason nga ang adlaw sang martial law hindi dapat pagtanawon bilang isa lamang kapetsa sa aton history books. Sa kada tuig, mabatian naton ang linya nga never forget, never again. Apang ang pagdumdum hindi dapat matapos sa hashtag o kung slogan. Ang pagdumdum ang nagakahulugan sang paghangop kung ano ang natabo, pagkilala sa mga biktima, pagpamati sa ilang mga istorya, kag pagrespeto sa kamatuoran. 54 katuig na ang nagligad halin sang pagdeklarar sang martial law. Madamo na ang nagbago apang ang mga leksyon sini nagapabilin. Ang kasaysayan hindi lamang parte sang aton nagligad, isa ini kapaandam sa aton sa subong nga tion kag sa palaabuton. Gani sa sini nga Setyembre 21, hindi lamang kita magpamangkot ano ang natabo sang martial law. Pamangkoton man nato ng aton kaugalingon, ano ang aton natunan, kag ano ang aton mahimo, agud hindi naliwat matabo ang mga kadulom sang nagligad. Tungod ang kasaysayan, hindi dapat pagkalipatan. Nagakadapat ini nga hangpon kag dumdumon. Bangod kon kalipatan naton ang kasakit sang nagligad, kaangay nga ginakalimtan man naton ang mga tawo nga nag-antos, ang ilang mga tingog na nagapangayo nga mapamatian, kag ang kamatuoran nga dapat naton dumdumon, kag ipasa sa masunod nga mga henerasyon.
2: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
15: Kampiyon sa komentaryo.
16: Kampiyon sa serbisyo publiko.
17: Foro de los Pueblos.
12: Yan yung batian ng special feature sang K5 News FM Iloilo kang tanan sa ika-54 ng anibersaryo sang martial law mga ka-K5. Panambal ni ka-K5 Kim Kaluyo, dapat nga kita na subong henerasyon na natunaan kita nga leksyon sa mga nagkalhanabo sang tiyempo sang martial law, kag dapat hindi na ini masulit mga ka-K5. Di paano nato na mapasiguro nga hindi masulit ha, kon magpili kita sa mga leader ha, nga may accountability no, na may kwan bala, may sense of accountability, may salabton sa mga tao no, kag hindi ang mga nagapungko lang no, kay luyag lang nila yung magpamanggranon, magpalapad sang poder. No, kag magpa pinagusto mga ka-K5 kag maginakaptan sila nga otoridad nga influence kag power. Las 7:22 sa aton nga pagpangalagad. Kamusta ang mga kauturan ta? Kakaina pa nagbugtaw. Kapila nyo na ni nga DTX Coffee Mix. Ako ni isa pa lang. Sa mga kauturan naton nga nagamaneho sa mga salakyan sumong, mga drivers tada. Sa bisan ano nga sa isang salakyan, traditional jeep man, modernized bus, taxi, TNVS, no, tricycle mada. Ang mga abyan tadra, nga mga mangunguma, mga nagpangisda, mga bulantero sa merkado, nagpadulong sa ilang mga lubrahan. No, hinay-hinay lang sa pagmaneho. Baka abot kita sa aton nga mga destinasyon, importante, safe and sound mga ka-K5. Bisan pa nga nagaginutok sa mong dalanong takay, Lunes, rush hour. No, tigbalalik sa trabaho, balik eskwela aton nga mga estudyante. Padayon lang sa inyo ginaobra mga ka-K5, kami naman yung bahala sa mga balita, pati na sa mga issue. Ang mga headlines sa aton nga pagpangalagad subong aga, may protest march nga patigayunon ang mga progresibong grupo sa siyudad sang Iloilo kadungan sang ika-54 ng anibersaryo sang Marcelo. Di na patigayunon ang protest march. Sino ang matambong karon? Ibaloon ina dugay-dugay samtang kasong pagpanghimulos na file na, napasaka na, nabatok sa 5 ka mga suspek. Naway kaluoy naghimulos, nagbulos-bulos sa himulos sa isa ka person with disability sa distrito sang Lapas. Napatay huya. No? Ang iban ng mga krimen, mga ka-K5, na ma-justify mo. No? May justification ka. Kung makapatay katawo kung kaisa, na ma-justify mo, it's self-defense. Siya na lang patyon ko, sang sa akong patyon niya. Diblado, may rason pa kakisa mo. Muman magpangawat ta. No, pangawat ang tawo. Para to sa malam sa una nag-viral na ngawat sang pagkaon para sa apuya. Diblado, may justification kapabisan pa. No? Pero I don't know kung ma-justify mo ang krimen nga pagpanghimulos. Ano, abi ang rason mo na nang himulos ka? Ah, kay di mo mapunggan. Yan yung pinakanubo sa tanan nga krimen, no, ang pagpanghimulos. Dalawang tang detalye sa nakaroon dugay-dugay, pati na nagluntad nga pagpangluthang sa distrito sang Arevalo, kung sa diin isa ang napatay. May balita mga kita sa Banwa sang Dumangas, Areo Wing Van Truck, ginarado ang hindi magdubo sa anom ka mga salakyan. No, ang pahayag sang driver, nadulaan prino. Terminal na muning rason. Nagkaluoy lang permi mga ka-K5 ang driver, ang pahinante. No, nagasakay sa salakyan, ruang kwan niya, ang tag-iga. Pwede na dala sa ginakasuhan na dapat ilan yung responsibilidad ng truck. Dapat ginapasiguro ang mga salakyan kaangay sin eh. Maintenado na hindi magtugas ang aksidente o hindi makahalit sa iban o kung sa propiedad mga ka-K5. Sa Banwa sang Leganes, may mag-utod nga estudyante nga ginkawatan. Pero ang suspect na dakpan sa ginlagas ang kapulisan dito mismo sa iyang barangay sa Banwa sang Lambunaw. Dito naman iya sa norte nga bahin sang probinsya. Konflikto sa duta, isa sa mga rason sa pagpangluthang sa lalaki sa iyaman lang pakaisa sa Banwa sang Balasan. Istoryahan taman mga ka-K5, hindi makatulublag na, makaalarma na gid ang mga mass shooting event na pagpangluthang ilabi na gid sa lugar nga ginakabig naton. Halinsang una, isa sa pinaka-safe nga lugar na para sa aton kabataan. Duwa sa aton balay, dapat ang bulutuan ng eskwelahan. Pero nagakatabo subong, no, hindi mo na makamahambal nga ang mga bulutuan safe. May pangduwa-duha na subong ang mga ginikanan. No, kung bala, safe pa ang mga bulutuan. Tungod sa sining series of shooting incidents na nagluluntad ng mga perpetrators na naghimo sining mga ka-K5, mismo mga estudyante, and what's worse, puro pa mga minor de edad. Storyahan ta, ano nang ginaubraso mong sang gobyerno tuhoy dire? Ano nang mga tikang sang gobyerno? Kag ano ang dapat himuon sang gobyerno para hindi na madugangan ang listahan sa mga estudyante, mga pobre nga mga estudyante, mga inosente nga kabataan na nagbabay sa ilang pamilya sang aga paghalin sa balay, way nakapuli nga buhi mga ka-K5 pagpuli ni Ralan sa lungon. Balta, this is a whole of community approach. Hindi niya iyalang sang gobyerno man nga responsibilidad. Di man iya lang sang local government unit, di man iya sang kapulisan lang, di man iya lang sang bulutuan. O tanan-tanan kita diri dapat may partisipasyon, no? Pati na ang pamilya. Subo kaiti. Ang amay sining suspect ka manunudlo man mismo, tag-iyas ang armas. Samtang ang tatay nag-lecture sa eskulahan, no? For safety sa mga estudyante. Bata iya galing pinanglothang. Ito man i-consolidate ang mga balita. Kasi lain-lain nga new sources. Lain-lain man sang numero mga ka-K5 na ginahatag sa ato ng iban nga mga national news nagasiring na tatlo, may apat, may lima, may anong patay. Kung basihan mo ya ang pahayag sang eskwelahan, yan mo na siguro pinaka-credible ito eskwelahan na ganyan nag-anunso mo. Bayara na mga ka-K5 sa anum ang nagkalamatay ng mga estudyante, lakip na mismo ang biktima. Lakip na ang suspect gali. Istoryahan, tanikag padalman karon diri sa aton nga pagpangalagan. Yun na imbitar kuman kamo mga palabot sa inyong mga opinion, sa inyong mga reaksyon sa aton nga mga topiko, sa aton nga pagpangalagan diri sa Foro de los Pueblos. Diri siyempre, this is the Forum of the People. Welcome diri ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon, even your suggestions. Uway man niya sala nga opinion, mga ka-K5. Kamatian taman inyo tingom. Sa nagkakalanabo, subong sa aton nga pungsod, ilabi na gid sa makaalarma ng mga kriminalidad sa sulod mismo sang bulutuan. Ginhimo man mismo sang mga estudyante. Kaya tiyempo pa ko ng istoryahan ta, yung update to sa mga senador, ha, nga may mga kaso na, ang mga kalasuhan pa. Anong take na ton dre? Anong aton nga opinion tuhoy dre? Depende kung na din ka nga sides ang political spectrum na kasanding. Isang lain-lain opinion, but dapat isa lang opinion na ito na mga ka-K5. Hindi sa kolor sa politika, kundi sa kung ano ang kabaturan. Storyahan taman, ning hambal ni Secretary John Vic Rimulya balaw parte sa qualifications, no, sa mga barangay officials, na pati na mga kwanin, luwasa elected officials, pati na mga appointed. Tangay sang treasurer da, mga secretary da. Dapat kuno civil service eligible. Yo kabalingag man niya klase sang panawagan mga ka-K5, kasi gusto mo civil service eligible ang barangay captain, pro-presidente mo gani. Ang qualification niya, very minimum. Kahuluya! Kaya nga ton, nga gina-require sa presidente naton, sa vice president or sa mga senador, at least able to read and write. Obra ka sa plus minimum wage ng olubrahan, pagitaan ka diploma, pagitaan ka transcript of records, pagitaan ka experience. Hindi mo daman, pero ma-presidente ka sang 110 milyones ka Pilipino, ah, kabalo ka lang magbasa ka magsulat, okay na. Di nang ustisya da mga ka-K5. Nasugot ka mo sine. Ako sugot ko, basta, ah, ang presidente dapat may pinakamataas man nga qualification. Hindi ka man ka principal subong sa eskwelahan kon okay ka sang doctorate degree. Tapos lang kon acting position. Yung mga requirements ang iba. Tapos ang presidente na dapat mo may pinakamataas nga kaalam, decision making skills, no, manager. Tanan-tanan nga skills ara na dapat sa presidente mo. Tapos si Muy, kamalok ka lang magbasa, ka magsulat. Eh para lang ah, mahambal ni mo nga ti, tanan-tanan pwede kay ti democratic country ta, tanan-tanan may oportunidad. Kung mag-amusin ha, huwag na lang qualification mag-ubra, para tanan-tanan mata maka-ubra. Na, nung klase. Istoryahan, tanan mga ka-K5 dugay-dugay, Pati na ang mga detalye sa mga balita, namin pang plastar na itong bago gilamang. Mga commercial, takay 500. Pagbalik na, detalye na sa mga balita. Agiban pagin nga mga topic ko, makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7:33.
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: D3 Bio.
20: O, si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You might D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epic, timo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan, DTX 500.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mamasa
0: ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
7: Mabaka ang abutika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga abutika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
12: SM.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awas arungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift.
18: OT.
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
20: DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor,
4: Ang sinaing!
12: Luto na!
4: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatoy.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500.
24: Paulit-ulit na lang ang ulam.
25: Momshie!
26: Angeline?
25: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang gapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Asal Rican!
3: Epektibo!
2: TTX 500!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
2: Ang BCO!
3: Yung may D3!
2: Mabagats, mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
2: Ang BCO!
3: Yung may D3!
2: Mabagats, mga butika! D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
3: You my D3.
2: Mga butika.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
8: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Balik din sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, last 7:42 na sa aton nga pagpangalagad. Ginatami natin ang mga nag-upod sa aton nga pagpangalagad subong aga. Pagi sa aton nga Facebook Live.

na confirmar na mga ka-K5 na sa mga otoridad nga ang armas luthang nga gingamit sa itong grade 9 student na sa pagpangluthang sang iyang mga schoolmates sa Bangan National High School. Lagi na panag-iyahan sang iya mismo amay nga isaman ka manunudlo na kaisa ka gun enthusiast. No, ginaguba niya gali ang ginataguan sang armas. No, kagindala sa eskulahan. No, masubo diri kay nagagwa nga planado na no, ining pagpang-atake. No, sining estudyante mga ka-K5. Basihan talang anay ang actual no, nga datos nga ginpagwa sa mga otoridad. So far, ang na-confirm nila diri nga patay kasi may lain-lain nga mga nagapagwa sang data. Patambalya sang official data sang Philippine National Police. Tatlo ang patay, lakip na agunman kag ang duwa ka 14 anyos nga babayi. Pero may hindi magnubo sa anom no tubtub 8 mga ka-K5 kag nagkalasamaran kapadayon ginabulong subong sa ospital. Nang ginatutukan diri subong sang aton nga mga otoridad pati na ang opisyal sang DepEd. No, ang angulo nga premeditated. Orbot silingon ginplanuhan ang paghimo sini. Pati na ang angulo nga may kalakip ini nga online extremism kay na nagagwa diri nga lansang ginatawag nga true crime community. No, kay ginpahayag sa mga investigador nga sa group chat sang ining sa suspect no sa iya nga cellphone nga na-recover as early as August pa lang ginplanuhan na no kagin schedule ni originally dapat September 3 mga ka-K5. Nagapagwa pa sa isang warning sa iya nga mga classmates sa balya pululi na kamungadaan no kay pagtapos pa niyaga after lunch no may himuon ko ing kadlawan lang siya sa iya nga mga upod kilala gali ning suspect ang pala joke pala nga lang ulango. Ligi man gali kun puro lang langulango, abi mo langulango lang tanan. The Department of the Interior and Local Government, ang DILG mga ka-K5, nag-siling, nagbilin pa sa mga notes. No? Nga ginadetalye dere, pati na ang iyang mga problema sa depresyon. No, kagang iya nga pag siguro na impluwensyahan sining grupo nga gitawag True Crime Community aran ni sa dark web no, man yung mga dapat dito pagkantuan di kadamo din sa mga oh mga hindi gid pwede. Now ang problema naman as usual ang kulang mga ka-K5 sa responsibility and accountability labi na gid sa nagapanag-iya sang posil. Tatlo na nikasunod-sunod ng mga shooting incidents. Palariho ang nagakatabo na pabayaan sang tag-iya ang ilang armas luthang. Ito na po yung sarang ma-access kag maguba no, sang biktima kagamiton sa sining violence. Noti ining semi-automatic nga 9mm na Glock pistol na no, ginapanagian nga sa iyang tatay na isa man ka empleyado sang DepEd kag isa ka gun enthusiast. Paano no mabuksan sang 14 anyos nga bata ang vault? Vault na ah. Kon vault ni sang atsakto hindi mo ni siya mabasta-basta rumpag. Ano blang tsura sang vault haw? Di ba may mga kwana? May mga lock ina siya nga may mga numero, kombinasyon. Pagbutang taabi, kandado man na ranoda. Pero usually, hindi mo na basta-basta buksan. Bilabi naging kung bata ka. Ibang gani, ginatira sang acetylene torch gani para mabuksan. No, ginabara di kabra, ginamaso para mabuksan. Kung hindi gyapon na buksan, paano na buksan? Asang isa ka teenager, ang ining vault kung sa vault gima nakatago. Munang pamangkot.

0: apparently daw gid mag-learn na mga ginikanan na nagapanag-iyasang pusil nga ibutang sa lugar nga hindi gid ma-access ang ilang kabataan ang ilang mga armas lutang. Ang pamangkot pagid nga mas importante diri mga ka-K5. Ano ang ginaubra sang gobyerno? Puro lang tabala active shooting drill. Tingwe natasubong sang puro lang kwan mo. Sang una earthquake drill, fire drill. Ano pagid nga sa subong gina-include na sang DepEd. Ha, ang active shooter drill no, sa mga bulutuan para bisan paano kabalo ang mga estudyante pati mga manunod lokan nung himuon in kaso magluntad din eh. No, pero pamangkot ang kwanta ang mga estudyante kag mga maestra ginaseryoso gyaman nila ni. Dugangan pagid sa problema nga dito sa eskwelahan, no 3,000 ka bilog estudyante, isa ka bilog sikyo. No, paano mabantayan sang isa ka sikyo ang 3,000 ka estudyante? Kun isa-isa hon mo inspeksyon. Lunes ka maumpisa, igo ka guro ko tapos Miyerkules na. May gap gid mga ka-K5, may kakulangan gid. Pag-abot sa seguridad sang mga bulutuan naton. May dilema man subong kahit hindi man pwede kasulod pang polis sa bulutuhan na stable ang sagwa. Tiway man naka-discourage sa mga mahimo sang krimen ang presensya siguro sang polis. Isa pagid nga may polis that time out sagwa sang bulutuhan. Muna silingta sang una sang natabo ining shooting incident sa Tacloban sang natabo ang shooting incident sa Zamboanga may mga polis man kuno abi. Dari sa aton may gin-deployment ang mga polis sa mga bulutuan after sang natabo sa Tacloban. Nagbutang ta pulis sa guwa sang bulutuan, iba nara sa guardhouse. Te, naduula man dayon, may ara pa subong. Abilidad permis ang gobyerno tabla. Una lang kasaw, di man ma-maintain, di man ma-sustain mga ka-K5, amo ni nga katabo liwat. Imayo kun madalaman niya pusil ang tuntong kriminal, balaan niya nga may pulis, kundi ulat to niya kung saan una maghalalin. May damo ito sa mga brilliant nga mga ideya pero ang implementasyon ta kulang. E hopefully mga ka-K5 hindi na magsundan sang ika-apat o ika-lima pa nga pareho sini nga insidente para magbugtaw ang gobyerno ta, magbugtaw ang mga otoridad ta, magbugtaw ang DepEd kunong himuon naton para nga hindi na ini masulit, hindi na kita mag-uyang sa mga inosente nga kabuhi. Ipadala ta sa eskwelahan para mag-alam, tapusan, pagpauli, bangkay na. Oras na ton, last 7:52 mga ka-K5. Ang ini nga time check, dulong sa inyo sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa komentaryo.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pasudlon ta na balita gikan sa aton nga team of reporters. So nahon ta na balita ni ka K5 Karen Badilia ara subong sa K5 Patrol. Pati naman sinaya sa nagluntad nga pagpanghimulos no, sang isa ka PWD PWD dito sa La Paz kinimuslan sang lima ka mga suspect. Why na giniya sang excuse ha? Nangita ka sang himuslan PWD pag ito grabe nga pagka pinakanubo sa pinakanubo nga sahi sang buluhaton mga ka-K5 ng pagpanghimulos sang PWD. Bagay na gini niya, kuha na gini, no? Pang tunduan na gini siyang leksyon. Hindi din gini niya malimtan. Pero abis isang pagprisos na sila forever. Hindi pagpagwaon, bla. Ay, nakikada dagdag sang habon sa prisuhan to. Kuha mo man parte mo. Napang pasakaan na sang kaso nga pagpanghimulos sining lima ka mga suspect mga ka-K5 sa rape dito sa distrito sang La Paz.
2: Kampiyon sa balita.
3: Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Balang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
0: K5 Karen, sa imong report kamen.
4: K5 Christian gin kon gin kumpirmar diri sa ato no ni Police Major Sunny Boy Garnace ang hepe sa Iloilo City Police Station 2 nga na file na nila ang kaso nga rape batok ni sa lima ka suspect nga ti amoya ang naghimulos sa isa ka 29 anyos nga may mental health condition dito ya sa isa ka building nga gina-construct K5 Christian sa Barangay Kaingin sa distrito sang Lapas sa September 18 sang gabi K5 Christian no. Ang kumadumduman ang ginatudlo diri hindi lang ni ang lima ka suspect bali may anom pagid K5 Christian nga gina-locate ni ang aton nga kapulisan nga ti posible nakatabok na dito pabalik sa Bacolod City kay kung mahibaluan ang kalabanan ni nga mga construction workers na suspect mga taga Bacolod K5 Christian. Kung sa din sigin pahayag mandirigani sa pakaisa ni ang sang victim K5 Christian no nga pag-abot to nila sa area may mga nakitaan sila nga pila ka mga lalaki nga nagaubas ang bayo kag ti amo tublas ang nagpuwersa na ni ang himata ang pila ka mga himata sang biktima nga pag nga ipagwaon nila ni ang PWD may isa ka lalaki nga nagwa sa halin sa second floor half naked K5 Christian hasta nga nagsunod-sunod na ni ang mga lalaki nga naguluha kag pati dala ang victim K5 Christian no kag mismo
0: K5 Karen karon ko lang masiling naton nga ginbulos-bulusan ni siya sining mga piste ning mga naghimulo sa iya.
4: According sa himata, based man sa panaysayon sang biktima kay nakaistorya man ni ang victim sa ila K5 Christian, ginbulos-bulusan siya sa mga suspect.
0: Ginbaboy gidagli ang biktima ka K5 Karen. Ang ining aning biktima sa pagpakigistorya niya sa iyang pamilya or sa pulis man da maistorya mo sa tarong.
4: Ang kahapon na tinguan tani nga maatubang gid siya K5 Christian sang kita ang nagaistorya sa iya ang gatango-tango siya K5 Christian no pero pagkadugay-dugay mahipos siya magakatulala tapos mabalikid siya sa kay lula niya or digani sa kay papa niya.
0: Amo gyud man siya usually kon tungod na niya siya sa state of shock na trauma pa kag nakulbaan sa natabo sa iya.
4: According sa iya nga pamilya, may time gid niya nga hipos lang gid siya ya K5 Christian.
0: Oo. Okay. So sang ginsugid ni ana naging ginsugid din yung tabo sa iya or may namutika ng iya nga pamilya nga daw lain sa iya nga paginawi.
4: Siya ang nakapanugid K5 Christian no kay ginpilit gid ni siya sang iya ni nga mga pakaisahan nga maghambal kay sang suno sa iya nga mga pakaisa especially ning sa mangkod yaman bala nga PWD nga amo ni ang nagsugo sa iya mabakal sang lumpia dito sa may La Granja K5 Christian ginpamangkot ni siya kung ano ang ginhimo sa iya nga agin paupod siya or nga agin pabalik siya dito sa may building. Naka-mention ni ang victim suno sa ila nga kung kaisa may ginahatag ang suspect ang mga suspect K5 Christian kay ti suno sa iya nga mga mga himata bisan 5 pesos or 20 pesos ni ang ihatag mo sa iya mapalapit siya sa imo or maupod.
0: Okay, but sila yung K5 Karen pirmi na siya nagalabay-labay sa lugar lapit lang ning ginaubran ning building nga ginaubrahan sa mga construction workers sa ila balay gid mismo.
4: May kalayoon K5 Christian kung halin kagid dito sa may balay nila siguro mga 500 to 700 meters.
0: Okay. So that, nga permit siya makasaboy sa lugar kag matunghulan pa sang kwarta.
4: Posible suno sa himata nga ginatawag ni siya sa mga suspect kung maglabay siya dira K5 Christian.
0: Okay, so ginapalabay siya siguro ginatawag siya ginatagaan kwarta o ginasunlog na istoryada.
4: Correct. Kay kung ano man eh, sunok man gani sa ila, dako ang posibilidad nga hindi ato sang September 18, first time na tabo, nga gintandog siya. Kay gintest ni siya kay 5 Christian eh. Positive siya sa pregnancy test. Kag ti ginabanta, isa ka semana nga nagabusong na ining ano, ang victim.
0: Okay. September 18 iniuna na balahuba. Tsakta.
4: Yes, yes, oh, correct.
0: Mag 1 week na ang kuan na basang pregnancy test but siningon ti siguro mga second week of September.
4: September. Tabo,
0: pagid. Or base well takbalo base antes pagid siya naka K5 ka ren pusubong lang yan ni nagbunga.
4: Correct.
0: Grabe nga opisyo. So subong 11 kabirog ang ginalantaw nga naghimo. Sini amo ni tanan ang natrabahador dira sa ginaubra nga building o kon amo lang ni ang na posible na identify kag gitudlo man probably sang ilang sa mga nakaladakpan nga lima.
4: Amo ina sila ka damo a K5 Christian no kag base man to sa pamilya sa pakaisa nga ang ining sila ang ining 11 tanan ka suspect ita lang na da ang pamilyado. K5 Christian, ti amo tong pamilyado, grabe gitong depensa niya nga wala siya sa nga wala siya nakatandog sa biktima. Rason nga tigin nag-mention to sila nga sila lang kuno nga lima ang ginatudlo kay may anong pagid sila nga mga upod nga nakatandog man sa victim K5 Christian.
0: Dala na di ang foreman K5 Karen, kay ti usually sa mga amo sini under sila sa isa ka foreman, ang foreman karon dapat amo ni ang may direct accountability sa ila K5 Karen din ang foreman nila ni or lakip sa mga nadakpan man.
4: Oo, negative K5 Christian, okay. No? Kahit sa subong, amo man na nag-coordinate man diri ang lapaang ko ng Iloilo City Police Station 2 sa ano ni sa firm K5 Christian
0: regarding company.
4: Oo.
0: Okay.
4: Okay, iti ginahibalo ni ang mga kuan pagit. Actually, may mga names naman sila sa ining mga suspect. Kag location, kag damo ni puros ni sila tanan, mga taga Bacolod, gid K5 Christian.
0: Okay, ano na kadugay ng ginaubra ng ano, panagli, drive-in hotel panagli ng ginaubra?
4: Oo, drive-in hotel ini siya. Sa information, di rin natin mga, ano ni mga hulo sobra duha tatlo tadira dira okay. K5 Christian no ang ano ni ang pagtukod sa dira nga site.
0: Okay.
4: Pero ang
0: sige pa dayon.
4: Oh, pero ang ining victim suno sa pamilya sa mga information nga nakuha nila K5 Christian, mga lapit na ni isa ka bulan nga nagabalik-balik dira sa building kay tiyamo na blang ginambal nila nga posible nga ginatunghul-tunghulan ni sa mga suspect ang victim para magpalapit sa ila K5 Christian.
0: Okay. Napaidalom ni lost sa pregnancy test to asa kuno to nga test napaidalom na sa iban pagid nga mga test ining biktima may findings na kita party sa iya for example mga pilas no laceration sa iya kinatawa K5 Karen.
4: Sa subong ang aton pala nga nakuha no sa kapulisan ta is ang napaidalom siya sa pregnancy test. Okay. K5 Christian.
0: So positibo no nga
4: yes.
0: Nagabusong ang buhay ni K5 Karen kiti way kakbalo kon kay sinuon eh.
4: Oo.
0: Kay damo sila.
4: Mm-mm.
0: Ano na ang update sa anom nga ginalagas pa? May identity kita sine na sino nagkanta sine sa ila?
4: Yes, amo man ni ang lima man ni ka suspect K5 Christian sila ni ang naghatag sang names sa kapulisan naton.
0: Anong posibilidad nga gin pangubos na nilawag ang anom ya bisan wise la partisipasyon kay ti mabaling lima ya. Upunta di tanana no kami lang oh.
4: Oh kay ti according sa ila ang ato kunong anom or ang ining anom ang ano man ni nakatandog man ni sa biktima K5 Christian amo to nga sang nadakpan gid sila bala sang aton nga kapulisan. Grabe ang ilang depensa man nga wala sila nakatandog sa victim kag nga ako no sila lang ang gindakop kay may anom pagid sila nga mga kaugdanan nga nagtandog man sa ining PWD K5 Christian.
0: Ano hambal sang pamilya K5 Karen amo nindangatan sang ilang himata?
4: Oh, dang ining amay nagalalain ni K5 Christian kati amo na ni blang sitwasyon sang bata niya tapos gin amo paning natabo. Amo paning ginhimo sa ano niya sa iya subang anak K5 Christian no kay tinagapasalamat man sila kay na-file na ni ang kaso nga rape batok ni sa lima ka mga suspect kag tinagakuan man sila nagapanawagan man sila K5 Christian sa ibanto nga anong pagit ka mga suspect nga magsungka sa kapulisan ta para mahatagan man sang husti siya ang ining PWD nila nga himata K5 Christian.
0: Alright. Madamo kayong salamat sa dugang update sa K5.